It is going to start by December. Actually, nag-ingon na gyudaan ang PAGASA. Nag-discuss na po nila kagahapon adlawa that ang Visayas nararamdaman na nila o mararamdaman na nila October to November. And it will be going down to Mindanao by December. Pagdating ng January, the entire country na ang maka-experience of Super El Nino. Tawagan nila Godzilla. Sao na to na? Wala pa gani El Nino, walay-balay, o nanop ang tubig, murag na, murag wa, may pegwa, kag na, agwa man. Good morning mga taga Malay-Balay. Good morning Malay-Balay City Water District. What happened? Ah, tinuod mo gina. Kining problema sa Malay-Balay, asam siya magkog tubig? Sa Waga? Daw, Biki, hubas mga ganyan halos na sa Waga River. Wala na tubig, kanayan, layo kayo. Unya, is there a prop? Is there any plan? Singaling, kalasungay, kumbo. Bida. Muna diha, muna yung problema. Muna akong giingon lagi nga. Dapat, the problem should be on a city, municipal level to the barangay level. Ano ang gagawin ng barangay? Ano ang gagawin ng city? Ano ang gagawin ng municipalidad? Para matugunan ang problema. Number one, tubig. Ikaduha, pagkaon. Ikatulo, krisis sa enerhiya. Anong enerhiya? Kuryente. Normal. Pag bumaliris ato, hydroelectric power plant, pulangi, hydro mo na. Tubig may gisaligan, ana, aron magpa kuhan sa kuryente. Masa kong pagkusog sa kuryente, o hina yung tubig. O ay tubig. Di hina yung kuryente. Pag hina yung kuryente, di good luck na itong tanan. We will come to the brownout. Di ginakalikayan. Unsa may solusyon if in case ingon lang sila kasi ano hindi natin nga maiwasan na magkakaroon talaga ng energy crisis. Ano nga ang pwedeng iwasan natin pag dumating ang energy crisis? Pastilan, Ginoo ko eh. Sakto na yung mga Richie Godinez Akailar. Good morning, Janel Chang. Ang water system sa Malay-Balay. Sakto. Good morning, Kamam Richie Godinez Akailar. Ang nauwa gid ko na usab on and off sakto murag daa murag wa pangalan rin na usab pastilan Ginoo ko pasensya kay laing gid ko tingog kay na di ko ubo ni lunod kani ini kung actually ang nilunod ko ng hilanat akong gitsahan og salbabida aron di mo unload wa pod ni gun ni salbabida pagkatunto nga ubo ay nako actually ga programa ko pero since Monday lain na gid akong ginhawa ingon abot lang yung Friday lang nakalahutay gid noon ko up to Friday kasi ugma medyo rest ta gamay Saturday karong gabi basing mita tag manghilot ani kay murag sakit nagpahilot man ta ko pero agyod patigyo sakit ta gyapon sa lawas di man toy ay nako po isay mga maayong manghilot di kanang hilot binisaya be basig mo volunteer mo talumbo akong balay. Ako number 0916-4099707. Again, basig na gusto mo volunteer, maluoy kag engineer siya, libre palaging lang ka. Ang ako number, pwede mo mo text, ako rin tawag. Akong usbon ha, 0916-4099707. Again, 0916-4099-707. Kasi gusto mo volunteer. Okay ra ko. Libre ko ane. Libre merienda o kasaba. Tuara. Excuse me. Excuse me. Kawala di ko. Grabe gina kong ubo. Marag di na yun makaya. Maghinay-hinay. Nagyugog panamilin sa itong programa nga baruganan kaibigan. Maghinay-hinay na kog panamilit.

0: He had just received his subpoena for the documents last Friday, September 18th. At nakinakompleto pa ho yung kuha po ng lahat ng mga dokumento na gagamitin para sa kanya pong testimonya. We are asking that he be excused today, but he will be presented tomorrow, September 22nd, Tuesday.
1: Yon. Who is this again? What's the name?
0: The Phil Jepps witness po, Rendell Sopeña.
1: Okay. Rendell Sopeña.
0: Rendell Sopeña, Your Honor.
1: Okay. So for today, we only have Attorney Del Rosario.
0: That is correct, Your Honor.
1: Okay. What's the name of who will present the witness again, Counsel?
0: Attorney Irwin Matib, Your Honor, member of the panel of prosecutors.
1: Okay, Attorney Irwin. You may proceed to call your next witness, Attorney Irwin, on behalf of the prosecutors and on the part of the respondent, Attorney Justin.
2: Thank you, Your Honor.
1: I pronounced that correctly today, yeah?
2: Yes, thank you, Your Honor.
1: Yes.
2: Appreciate it.
3: Oops. Good morning, Your Honors. For the record, I am Attorney Irwin Matib, counsel for the panel of prosecutors. And may I proceed to call our witness for today, Your Honor?
1: Kindly call your witness, Attorney Irwin.
3: We are calling to the witness stand the third witness for Article 2, Attorney Gerardo F. Del Rosario from the Securities and Exchange Commission.
1: The clerk of court through the OSA is instructed to situate and assist Attorney Del Rosario to the witness stand. And before he sits down, to administer the oath to the witness.
4: Right hand. You, Gerardo Del Rosario, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
5: Yes, sir.
1: Attorney Del Rosario, naunawaan niyo po ang pinanumpaan ninyo kaugnay na inyong pagtestigo sa umagang ito?
5: Naunawaan ko po.
1: Salamat. Your witness, Attorney Irwin, you may proceed with your direct whenever you are ready.
3: Your Honor, considering the volume of the exhibits, numbering around more than 200, consisting of more than 3,000 pages, may we ask for a table near the witness so we could lay down our exhibits, Your Honor?
1: The clerk of court through the OSA may do so without need of suspending the trial.
3: Thank
1: given
3: you,
1: that you will be undergoing preliminaries in the meantime, correct, Attorney Irwin?
3: Yes, Your Honor.
1: Okay, you may proceed, Attorney Irwin.
3: I will now proceed with the offer of testimony of this witness. Magandang araw sa inyong lahat. Ang testimonya ni Attorney Gerardo F. Del Rosario ay magpapatunay ng mga sumusunod. Una, ang Vice Presidente at ang kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio ay may pag-aaring mga kumpanya o negosyo. Kabilang sa mga kumpanyang ito ay ang mga sumusunod: City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries Inc., Kale 88 Foods Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometry Security and Investigation Agency Inc., Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Foods Corporation, Davao New Royal Taipan Foods Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Three Kids Trucking Services Inc., CYKNT Davao Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayao Fisheries Inc., Amianan Shores Inc., Cable 2 88 Shipping and Marine Services Inc., at Carpio Lawyers. Pangalawa, may mga shares of stock at interest si na Vice President Sara Z. Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio sa mga kumpanya Ang halaga ng mga shares of stock at iba pang interest sa mga kumpanya ay dapat i-declare sa SALN. Pangatlo, base sa mga authentic records ng Securities and Exchange Commission at ng mga kumpanya, papatunayan kung magkano ang kinita ng mga kumpanyang ito at kung may dividends bang dineklara o ipinamahagi sa kanilang mga stockholders. Importante ito dahil gusto nating makita kung ang mga kumpanyang ito ay talagang may naibigay na lehitimong income kay VP Sara Duterte na maaaring makatulong magpaliwanag sa paglaki ng kanyang declared net worth. Ngunit batay sa records na ipapakita, wala o zero ang dividends para kay VP Sara at Attorney Manases Carpio sa mga kumpanyang ito. Pang-apat, ipapakita ng witness ang sariling filings ng mga korporasyon sa SEC, kabilang na ang Articles of Incorporation or Partnership, General Information Sheets at iba pang corporate records. Makikita dito kung sino ang incorporators, stockholders, directors at officers ng bawat korporasyon. At mahalaga, makikita rin kung sa mga panahong Vice President na si Sara Duterte, nakalista pa rin ang kanyang pangalan at interest sa ilang korporasyon. Ito ay malinaw na paglabag ng konstitusyon. Panglima, ang ilan sa mga kumpanya ni Vice President ay nag-report ng malalaking sales sa mga panahong siya ay Vice President. Isa na sa nagtala ng malalaking sales ay ang GenCorp Industries Inc. Itong GenCorp Industries ay may kaugnayan kay Vice President, hindi lang dahil ito ay kanyang dineklara sa kanyang SALN. Ang GenCorp Industries at iba pang mga kumpanya ni Vice President ay may mga interlocking shareholders, directors at officers. Isa na dito ay si Jaime T. Cruz. At ang pangalan ni Jaime T. Cruz ay paulit-ulit na lumalabas sa mga SEC documents. That's it for the offer of testimony, Your Honor.
1: Comment, Attorney Justin?
2: Just a few comments, Your Honor, with respect to purpose number one. We would like to object to this as there is a conclusion of ownership, Your Honor. As to purpose number two, Your Honor, and purpose number four, Your Honor, there are conclusions of law again coming from the prosecution. And number five, the mention of this person, Jaime T. Cruz, and the fact that there's an interlocking positions, allegedly, is also irrelevant and conclusions of law, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, everything subject to cross-examination.
1: Julie noted. Attorney Irwin, you may proceed with your direct examination.
3: Thank you, Your Honor. Just a quick manifestation before I begin with my questions, Your Honor.
1: You may proceed, sir.
3: Thank you. Mr. Presiding Officer and dear Senator Judges, before I begin, I'd like to respectfully beg for the indulgence of the Honorable Impeachment Court and the Senator Judges to kindly be patient with my line of questioning for this witness today. As much as I believe that all of the Senator Judges are well-versed in the technical terms that we will be using today, the viewing public may not be as well-versed. Marami po sa mga terminologies na i-discuss today, maaaring first time po marinig ng mga manonood katulad ng mga dividends, retained earnings, shareholdings, board of directors. So, konting pagpapasensya lang po kapag nalagpasan po natin yung pag-discuss ng mga terminologies na to. Sa tingin ko po, bibilis ang ating presentation at maaaring hindi ko na isa-isahin pang i-discuss o magtanong tungkol sa bawat kumpanya na na-enumerate kanina.
1: We will let you know when we're getting impatient, counsel. Please proceed.
3: Thank you, Your Honor. Good morning, Attorney Del Rosario.
6: Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po.
3: Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
6: Maayos naman po.
3: Okay, so please make yourself comfortable. Meron pong tubig dyan kung kailangan nyo pong uminom. Uminom lang po kayo.
6: Salamat po.
3: So, okay. So, Attorney Del Rosario, pakilahad nga po ang inyong kumpletong pangalan, office address at ang inyong kasalukuyang trabaho?
5: Ako po si Gerardo Fernando del Rosario, isang direktor, nakatalagang direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC or the Securities and Exchange Commission na may opisina sa 7907 Makati Avenue, Barangay Bel Air, Makati City.
3: At ano naman to ang inyong educational background?
5: Nagtapos po ako sa kursong BS Commerce, Major in Finance sa Manuel L. Quezon University. Matapos po noon na nagpatuloy po ako mag-aral at nakapagtapos din po ako ng Bachelor of Laws sa nasabing universidad. At noong 1995 po ako po ay ganap na naging abogado.
3: Nabanggit niyo po na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Gaano na po kayo katagal na director ng CRMD?
5: Nagsimula po ako naging director ng CRMD noong October 2018. Mahigit 7 taon na po.
3: Bago po ng 2018, ano po ang inyong trabaho kung mayroon man?
5: Nagsimula po ako sa SEC noong pong May 8, 1996 bilang attorney 3 at nagpatuloy siya hanggang sa umabot ako sa posisyong chief counsel, naging assistant director at noong 2016 po naging director po ako ng Human Resources and Administrative Department. At noong 2018 na talaga po akong director ng CRMD or Company Registration and Monitoring Department.
3: At hanggang ngayon po ba, abogado pa rin kayo?
5: Opo, abogado pa rin po.
3: Okay, salamat po. Nabanggit niyo po kanina itong Securities and Exchange Commission. Ano po itong Securities and Exchange Commission o SEC?
5: Ang SEC po o Securities and Exchange Commission ay ang isang ahensya ng gobyerno na ang layunin ay improve ang ating capital market, magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng mga patakaran, regulasyon upang bigyan ng proteksyon ng mga investing public sa capital market. At isa pang mahalagang mandato po nito ay yung pag-regulate ng mga corporations. Sa amin din po inaaprobahan ang pagtatayo ng mga kumpanya, pagbibigay ng lisensya sa mga dayuhang mamumuhunan.
3: Kanina po, nabanggit niyo na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Ano po ba itong CRMD?
5: Ang Company Registration and Monitoring Department po ay isang sangay ng SEC na ang mga mandato po ay ginagampanan ng 5 division. Una, mayroon po kami tinatawag na Corporation and Partnership Registration Division. Ito po ang nagproproseso, nag-review ng mga application ng corporation, partnership, maging ang mga pagsususog ng mga bylaws ito ng mga domestic corporations. Meron din po kami tinatawag na Foreign Investment Registration Station. Siya naman po ang nag-handle ng registration o amendments ng mga foreign companies. Nagbibigay po ng lisensya para makapagtayo ng branch offices, representative offices, regional operating headquarters. Meron din po kami tinatawag na Compliance Monitoring Department na ang trabaho po nito ay suriin ang mga reportorial compliance ng bawat kumpanya. Sila po ang nag-check ng pag-submit ng mga financial statement maging ng general information sheet. Meron din po kaming division, ang pangalan ay Corporate and Legal Adjudication Division. Nang ang mandato po nito ay magdinig ng mga kasong administratibo laban sa mga kumpanya. At yung panghuli po ay yung tinatawag na Corporate Filings and Records Division. Siya po ang may kustriya at nag-iingat ng mga corporate records ng mga kumpanya.
3: At ano naman po ang inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department?
5: Ako po ang nangunguna sa pag-manage ng mga araw-araw na gawain ng aming departamento. Ipatupad ang anumang tungtuning pinalabas ng aming management, ng aming Commission and Bank. gumawa ng estratehiya upang ang mga layuning pinag-utos ng Commissioning Bank ay mangyari sa aking tang departamento.
3: Sa pagganap po ng inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department, anong mga batas at regulasyon ang inyong karaniwang pinapatupad?
5: Una po, ang Revised Corporation Code. Pangalawa, ang SRC or the Securities Regulation Code. Kami rin po nagpapatupad ng retail trade law, maging ang Omnibus Investment Code. Well, portion po ng civil code tungkol po sa pagtatayo ng partnership. Kami rin po ang nagpapatupad ng Investment Company Act, Financing Company Act, Lending Company Regulation Act po. Maging ang pagpapatupad po ng ease of doing law, ease of doing business law, anti-dummy law, Education Act of 2000, yun po ay mga batas na pinapapatupad namin.
3: Okay, salamat po. Napakaraming batas po yung nabanggit ninyo. Balikan po natin yan mamaya. Sir, bakit po kayo andito ngayon, araw na to, sa impeachment court?
5: Nakatanggap po ako ng subpoena na ako dapat ay umattend at magbigay ng pahayag sa usaping ito.
3: Tungkol saan po itong usaping ito?
5: Sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte.
3: So, nakatanggap po kayo ng subpoena tungkol sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Z. Duterte. Bago po kayo makatanggap ng subpoena ito, anong mga request po kung mayroon man ang natanggap ninyo na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara Duterte?

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: You may do so, Counsel.
1: Thank you, Your Honor. And just to manifest, Your Honor, summaries are allowed under the rules of court to expedite the presentation of the testimony of this witness, and the court has consistently allowed the use of summary. So I hope, Your Honor, we will be allowed to use this summary to shorten and expedite the presentation of the testimony of this witness, Your Honor.
2: Before the flashing of these
0: documents,
2: Your Honor, the summaries that were purportedly prepared by the Securities and Exchange Commission were just received by the defense in today's proceeding, Your Honor. And a quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as Summary of Vice President Sara Duterte Shareholdings, but it then appears in the summary, authorized capital stock, amount subscribed, amount paid up by the corporations, not by the vice president. And this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor. But secondly, Your Honor, of course, the more important consideration here from the defense is the fact that we haven't even perused the accuracy of these summaries, Your Honor. While we agree that there is leeway for summaries, we haven't reviewed the accuracy. The point of the defense being is simple, Your Honor. The witness already identified general information sheets, audited financial statements, and incorporation documents. We could rely on the figures present in these documents, and they could easily flash these documents and the contents thereof if they want to refer to them, Your Honor.
0: All these matters, Attorney Justin, is subject, will be subject to your cross. And if you need time, Attorney Justin, to prepare for your cross, given that you just received a copy of this summary, we will afford you that time. We can do that after lunch if you want, or even the following day, so that you can adequately prepare for your cross, if at all. And Attorney Irwin, you are reminded to kindly so explain that the authorized capital stock does not automatically reflect the shareholding solely of the vice president and or her spouse in that company, but is the authorized capital stock of the entire company. Will you be segregating her share in the company for each one?
2: Yeah. Your Honor, that is precisely our concern with the summaries, because there is no distinction being made, and this will clearly mislead the public from even understanding or construing that the numbers appearing on these summaries belong to the vice president, when we surely understand they do not. That is precisely the core of our objection, Your Honor. Now, if they want to refer to the shareholdings or the interest of the vice president, assuming there is some in these documents, we should flash the official documents and show the specific portions of the documents where it is indicated that the vice president has in fact interest or stock holdings or whatever declaration that has a relation to the impeachable officer. Your Honor, I will have to cite, for example, a summary of the general information sheet. It merely states company's total subscribed amount, amount paid up, and these are millions, Your Honor, and this can easily be ascribed to the vice president when we understand these are not. This is unfair, Your Honor, and this shouldn't be done to the vice president, particularly in this proceeding. Are the requests coming from the defense is simple. If we want to identify portions relevant to the vice president, we refer to the particular document where the name and the interest, whatever it may be, appears in relation to the vice president. The certified copies, as admitted by the prosecution, is here, Your Honor.
0: Brief reply, Attorney Irwin.
1: Your Honor,
0: I make a ruling.
1: Yes, Your Honor, I'm looking at the summary now. Meron pong specific columns para kay Vice President Sara Duterte. Meron pong separate column para sa company total. Malinaw naman po dito na mahihiwalay natin yung mga impormasyon tungkol kay VP Sara or sa kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio. So hindi po misleading itong summary. And in fact, kung may mga kumpanya po na hindi nakabanggit yung pangalan niya, malinaw naman po, nababasa naman po dito na VP Sara does not appear as an incorporator or director. So wala pong misleading, Your Honor, sa
0: nilalaman ng summary. If it so shows, then the court will allow it. Let's take a look at it, Attorney Justin, first, because I don't have a copy Let's take a look at a look-see at the first slide of the prosecutor.
2: Understood, Your Honor. But at this point, we are constrained to record our continuing objection, Your
0: Honor. The continuing objection of the respondent is duly noted and entered into the records. Kindly proceed, counsel. Again, subject to that qualification, kindly begin with your slide, and I want to see it as well.
3: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero uno sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
3: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon,
7: Radyo Kaibigan.
8: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
9: Bukidnon, atong dakong garbo nga makauban nato karon nga episode ang atong Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative. Renato Sumbungan ang atong ex-officio board member sa Provincial IP Mandatory Representative sa 28th Sangguniang Panlalawigan. Dato Makayuba, welcome and maayong adlaw sa imuhang paghatag higayon sa KSP. Daghan kayong salamat. Dato imuhan ng greetings para sa ato ang mga listeners and viewers.
10: Salamat sa pagpaminaw sa atong KSP, sa atong pag-celebrar, sa pagsugod nato sa Indigenous People's Month Celebration. Gusto na ko na atong ihatag ang atong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios o atong mga pagpasilingog sa atong mga katigulangan. Balikan nimo.
9: Okay. Ang celebration sa IP Month, dili lamang usa ka kasaulugan, kundi dili usa kini ka higayon aron mailhan o mapanalig-on ang katungod sa mga IPs. Usa kini ka importanteng panahon sa pagpasilingog sa mga Indigenous people. So dato again, daghan kayong salamat sa imong paghatag og higayon. Una natong pangutana sa ato ang unang segment dato. Ang kining selebrasyon sa IP Month karong tuig, unsa gyud ang ato ang tema?
10: Karong nga tuig ay ka-29 ka pagsaulog sa Aprilo. IP Month celebration. So ang tema, pagbungkag sa gapos sa pagpanglupig, pagtigom sa pag sa kinabuhi sa yutang kabilin. So ato ka nang gisgutan. So balikan niyo, ma'am.
9: Okay. So dato gikan ana nga tema pagbungkag sa gapos sa pagpanglupig. Unsa gyud buot ipasabot ana dato para masabtan sa ato ang mga listeners no og makahigayon usab sila sa pag-participate sa ato ang IP Month celebration.
10: Sa katima nga special kayo nga gipakita sa taga NCIP. So usa nga makuha ang nagapos ng mga diskriminasyon na binasayutang kabilin. So ato gipasalamatan ang NCIP tungod kay ila nakita nga bungkagong gyud ang nagapos ng mga dili maayo nga trabaho karon ato nakita sa mga diskriminasyon sa mga lumad. So ato ipakita nga ang mga lumad naana sa atong pangguberno.
9: Sa Bukidnon ba dato, pila ba ka mga ICCs ang naata o pila ang nakaproseso sa ilang ancestral domain para nga matituluhan?
10: 103 kabuk.
9: Okay.
10: 103 kabuk na ancestral domain dito sa Bukidnon.
9: So far dato, naabatay ka ng data or records kung kini nga tribo, pila ni sila ang population nila sa pito ka tribo natin mga records, ana?
10: As of now, aga-pang-aga, collect pa ko sa mga census population.
9: Okay.
10: So, wala pa ginaabotan sa akong kada munisipyo dali sa atong office. So, atong ipaabot ang inang mga report na nagita census kay muna itong basihan sa papalambo ang mga lumad.
9: Yes, basihan sa mahimong programa para sa ato ang mga IPs o diha sa mga nagkadaiyang ICCs. So, dato, sa IP Month celebration, sa usamang yudni sa gipaluyuhan no sa provincial government, para sa provincial government, katong mga activities na inyuhang giset, unsa gyud ang mga naka-priority ani pinaagi sa imong opisina sa provincial IPMR, sa PGO Ayad, o
11: sa partisipasyon o koordinasyon sa atuang NCIP Bukidnon?
10: So, as of now, na ako'y 22 ka agenda, pero for approval sa IPS nga akong gitukod karon nga bulan, last na lang sa talandig kay unta ug mga adlaw nga mag-bisita ko silang tulugan.
11: Mm-mm.
10: Pero subo kay na ilang kasubanan na ikaw sa Ginoo nga ilang isa ka leader. So mga next week siguro ma-process na ko ang IPS tanan.
11: So atong dako nga kasubanan no ang nahitabo sa ato ang Talaandig Tribe kay ni Panaw ang usa sa igilag yung pinakahaligi no sa Talaandig Tribe si Dato Migkitay. So condolences sa pamilya saway diha sa Lantapan Bukidnon. And Dato, naisgutan nimo ang IPS. Unsa gid ni ang IPS?
10: Hindi din as political structure.
11: Okay.
10: Muna ang mag-plano sa akong papalambo ang mga lumad sa Bukidnon.
11: So grupo mo ani mga elders?
10: Mga pito ka tribo. So tag pito-pito ang kwaon na sa kada tribo.
11: Okay, so na 49.
10: Na 49.
11: So kung magtapok mo tan

0: nung mga sayaw. O sa 16, October 16.
1: So aside ani daton sa paang mga activities ninyo nga for approval. For approval pa ni siya ha, kining mga gisgutan nato nga activities ni dato makayo ba?
0: Aka nang sa mga sayaw, amo na nag-approve gapon pag meeting namo sa Valencia.
1: Okay.
0: May meeting sa Valencia gapon. So na-approve na dito sa among meeting. Mag-present ang kada tribo sa October 16 sa IP commemoration.
1: Okay. So usa sa mga concerns nato dato no kay ang kasagaran manggood sa activities is naa sa Malaybalay and Valencia. So ang uban nga nagikan og lagyo nga mga lungsod, unsay suporta nato sa ilaha para makaabot gyud sila, maka-participate na ba tay support for transportation?
0: So now, wala pa gyud kinakatag sa ila nga support ka para maka initiative ang mga IPMR sa kada munisipyo.
1: So, dako na itong pagpasalamat sa imong mga counterparts sa mga LGUs dato na sa pagpaluyo sa mga galastuhon sa ilahang mga sako para lang yun makaparticipate sa atong IP Month Celebration. Kay maupa man ang pagbukas po sa ato ang IP Month Celebration kagahapon and today is October 2. So, dato, unsa gyud ang papel sa mga dato tribal elders, mga batanong lumad o mga IP mandatory representatives sa pagpahigayon sa ato ang mahinungdanong kalihukan sa ato ang IP Month Celebration?
0: Ang importante gyud na nga ang mga lumad, mga council of elders ay pakita sa mga batanon nga aron ilang masunod sa ilang katigulangan, ang ilang mga makita nga mga kanang mga batanon mga gobernayang atong basbasonon. Ipasa nato sa ila kay sa mga tigulang na matigaw ang mangita, so masunod nila ang gahimuon sa mga dato.
1: Okay.
0: So muna nga itong himuon karon nga adlaw. Dari karon nga adlaw, pimirong adlaw kini atong pabukas sa IPD nga celebration, IP month celebration.
1: Basbasonon is mga sumusunod.
0: Yeah.
1: IP youth. So naman pa yung mga grupo diba sa IP youth sa probinsya sa Bukidnon. So sa kada tribo ba dato na agyud mo gina-identify nga kinigyud sila ang murag mo'y musunod nga mahimong leader sa among tribo?
0: So na agyud na amon na gitan-aw karon. Atong gitan-aw karon.
1: So unsay mga basihan ninyo ana dato sa pagtan-aw sa usa ka batan-on nga mahimo siyang sumusunod nga leader?
0: Mahimo siya nga imong katanaw na iyang kinaiya.
1: Okay.
0: Oh.
1: Importante ang kinaiya.
0: Yeah, kinaiya. Uh-huh. Ayun, kabalo siya magsulti sa mga chinotian nga lumad. Dayon kabalo maglimbay, kabalo magdasang. So kabalo amo na gitan-aw gipakita sa natoy mga activities nga diri sa probinsya sa Bukidnon. Inang naagi mga batan nga mag-observe. Yaron mapasa na to ang atong gayamuon nga mga kulturanhon nga kalihukan.
1: Para masabtan sa ato ang mga listeners and viewers dato unsa gyud nang maglimbay, magdasang?
0: Kanta mo na sa lumad
1: kay limbay. Magchant, kanta, okay. Yeah. Magdasang.
0: Usa na siya nga word nga og kwan pa murag mensahe nga kwan kayo ba? Dansog kayo ba?
1: Kung maghatag siya og mensahe dapat
0: iyang idasang.
1: Puno sa kaalam.
0: Yeah.
1: So, ingon ana gyud ang inyong ga pangitaon sa usa ka basbasunon.
0: Yeah.
1: All right. So, importante gyud kaayo dato no nga karon pa lang sa inyo nga generation makatukod gyud ta og usa ka pamaagi mekanismo nga naa gyud sila ligong mapanunod in kaso kay ang tanan lumalabay lang man aning kalibutan no. So, dato sa Provincial Government of Bukidnon pinaagi sa imong opisina unsa ang mga pamaagi sa probinsya aron masiguro nga ang mga kalihukan dili lamang kutob sa kasaulugan kundili adunay tinuod nga benepisyo sa komunidad or kining sa ato ang mga ICCs sa IP.
0: So actually ang mga katigulangan silang unang naningkamot na nalipod pagbarog sa atong mga tradisyon, pinulungan, yutang kabilin ug labaw sa tanan alang sa atong pagkatao isip indigenous peoples. Daghan sa ilang mga prinsipyo nga wala nato makita pero sa atong pagbarog karon mo ang buhing pamatuod sa ilang paglahutay. Kung wala sila, wala kita karon. Kung wala ang ilang kaisog ug paningkamot, di nato maangkon o mapasigarbo ang panlondon nga ilang gibilin kanato.
1: Okay. Dato sa mga activities ba nato sa IP Month Celebration na abay usa ka adlaw nga nakadedicate nga makahatag ta og tribute adtong mga IP leaders and elders nato nga ni panaw na.

0: now, wala pa wala ako na kun program namo, pero sa amo na pag meeting karon ugma, pag meeting may sunod ako gid nang ikuan nga taga na tribute ang mga katigulangan. Eh papasidong og sa ilang nga sila ang labi na sana si Dato Mikitay usa na siya nga otor sa Ifralo.
1: Okay. Importante gid siya, no? Siya. Para mapabilin pod sa kabatanunan kun unsang ilang ambag, unsang ilang contribution nga hangtod karon nagpabilin ang lig-on nga kultura ug tradisyon sa pito ka tribo dinhi sa ato ang pinalangga nga probinsya sa Bukidnon. Okay, Dato. Unsang mensahe sa provincial government pinaagi nimo nga ikaw ang natuboy nga provincial IPMR nga do sa tanang lumad ug sa mga dili lumad aron aktibong moapil ug mosuporta sa ato ang celebration sa IP Month?
0: So ug isip sa ilang kaliwat mao kini atong saad. Di nato tugutan nga mawala ang ilang gipinalipdan. Atong ampingan ang ilang kabilin, espituhon ang ilang gitudlo, mga gitudlo. Kamo ang nagsugod sa papanalipod, kami mo ang mupadayon. Ug among siguruhon nga ang inyong paningkamot dili matapos kanamo kun dili magpadayon ngadto sa maabot pa ng mga henerasyon.
1: Undanon kayang mensahe ni Dato mga kayuba. So Dato Makayuba, daghan kang salamat no sa pagpaambit sa maong mga impormasyon ug paghisgot kun unsa gyud ang naa sulod sa imong kasing-kasing aron sa pagserbisyo sa ato ang mga kaigsuunang lumad sa probinsya sa Bukidnon. Importante gayud nga masabtan sa ato ang mga tigpaminaw nga ang IP Month dili lamang usa ka pagpasundayag sa atong mga tradisyon ug kultura kundi usa usab kapag-ila sa dakong papel sa ato ang mga katigulangan ug sa mga lumad sa paghulma sa pagkatao sa kasaysayan sa probinsya sa Bukidnon. Ang atong pito ka tribo, ang Bukidnon higaonon talaandig manubo matigsalog tigwahanon ug umayamnon adunay tagsa-tagsa ka kultura, pinulungan, tradisyon ug mga kabilin nga angay ampingan ug ipanunod sa sunod nga henerasyon. Sa atong pagbalik atong hisgutan ang mga hagit ug kalisdanan sa atong mga indigenous peoples. Standby.
0: Mga adlaw, kaninyong tanan, ato mga minahal ng mga lumad, lumad yung kaigsuunan, mga katigulangan, mga ginikanan, mga magtutudlo, o mga estudyante, o sa tanang katawhan sa atong probinsya sa Bukidnon. Isip inyong provincial IPMR, Indigenous People's Mandatory Representative, ugot ako nagsuporta sa programa sa bakuna eskwela. Alang kanatong mga lumad, ang kahimsog sa atong kabataan may bahandi og angkla sa kaugmaon sa atong tribo. Sama sa atong pag-amping sa atong yutang kabilin, kultura, ang isab natong panlipdan ang nawas sa atong mga anak, batok sa mga sakit pinagi sa gusto nga bakuna. Mga ginikanan, panaghiusa nato kining suportahan ang bakuna o sa kapanalipod nga naghatag o kusog aron atong mga anak magpadayon sa ilang pagtuon o pagpadayon sa atong mga panalundon. Dagang salamat sa atong mga health workers o mga magtutudlo sa inyong pagatiman sa atong kabataan. Magtinabangi kita alang sa usa ka himsog luwas una kay usang Bukidnon. Basta lumad, gamhanan ti gali. Bukidnon, palanggaan ko gayon ikaw.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting-ulan. Nang ikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
6: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested. Standing in a crowded room and I can't see your face.
2: Kalihukan sa probinsya.
8: Astig yan ah. Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
9: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
10: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
8: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
9: Sasabihin ko po sa inyo.
10: That's right, anak.
8: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko.
9: Opo, I'll be wiser.
8: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
2: Kalihukan sa probinsya.
11: Pahinumdum sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmintina sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
12: Masaya mag-internet! Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 138. trip. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Welcome back sa KSP. Sa gihapon na itong kauban, si Dato Makayuba, Renato Sumbungan. Mga kaigsuunan, humanat o mahisgutan ang mga kalihukan sa ato ang IP month. Atong tutukan karon ang pipila ka mga hagit o kalisdanan nga giatubang sa ato ang mga kaigsuunang IPs. Taliwala sa abunda nga kultura o tradisyon, adunay mga panginahanglan o mga isyo nga angay natong hatagan o pagtagad, ilabi na sa pagpanalipod sa ilang katungod, panginabuhi, edukasyon, ug sa ilang yutang kabilin. Niining bahina sa atong panaghisgot atong hisgutan ang mga kahimtang ug mga hagit nga giatubang sa ato ang indigenous peoples diha sa nagkadaiyang communities no sa pito ka tribo. Unang pangutana nato dato para karon nga segment base sa imong kasinatian ug pakig-alayon sa mga ICCs sa mga komunidad kay gasuroy man gyud ka unsa ang kasagarang mga hagit ug problema nga giatubang sa ato ang mga lumad sa Bukidnon karon.
1: Una gyud ang ilang assistant domain.
0: Okay.
1: Yeah. Sa mga ICC IPs sa Bukidnon nagatubang gyapon og daghang challenge sama sa mga issues sa Sistalan ug dan conflict. So dapat mag-IPIC proteksyonan ang resources access sa basic services o sa livelihood. Magpreserbar sa ilang kultura sa indigenous indigenous identity. Apan labaw sa tanan, ang importante mao ang paghatag kanila og tingog o pagrespeto sa katungod nga ilang mismo adunay papel sa pagdesisyon para sa ilang yuta, komunidad o kaugmaon.
0: So, land conflict, social services, and livelihood.
1: Yeah.
0: So, mao ni ang top 3 nga mga concerns na imong nakuha sa imong pagsuroy sa mga nagkadaiyang community sa atoang IPs, no? Sa ancestral domain dato sa imong giingon ka ganina nga pila to 100 plus ka mga
1: 103.
0: Pila na ana ang naproseso? 103 ka mga kadti nga for title, no?
1: For title
0: application.
1: Pero ang na-title ana mga napas to mga 20 pa kabuk.
0: Ah.
1: Itiro Bukidnon.
0: Okay. Sa social services dato, unsa pud ang ilang particular nga gipangayo?
1: Sustainable livelihood.
0: Okay.
1: Kinanglan nga makatagtaw sustainable livelihood kanang ilang mga panglalagbanig, ilang pagbasket, paghimog basket. Kay ilang mga ilang namas ilang resources. So ato gyud na matagaan sila og sustainable livelihood.
0: Okay. Daghan kayo tag mga programa sa ato ang mga national government agencies no nga nakatutok pod sa livelihood para sa ato ang mga ICCs, IPs. Ang importante lang gyud ani is maka-create sila og usa ka grupo para mahatagan sila og assistance sama aning sa people's organization. So far dato sa 103 ka mga ICCs, naa ba sila yung mga people's organization?
1: Sagara na gyud, pero ato nga maningkamot nga ma-register nato sila sa SEC nga og ma-kooperatiba.
0: Okay, mugin ang importante. Kay ayha man makasulod ang atoang mga agencies like TESDA, DTI, kani sila na ani sila mga programa para aning livelihood nga naana na grupo na sila, na create ng ilahang kooperatiba and then makahimo sila kining people's organization. Kay daghan-daghan naman no ang nakasugod nga mga kuan sa mga ICCs nga naagid sila people's organization. So, unsa pod ang for example dato kanang nakasuri ka sa ICCs, giunsa nimo ang imuhang sistema nga ma-relay ilang tingog kay mo mano nga naa silay mahimong tingog nga mapadayag kun unsa ilang mga concerns, giunsay unsay pamaagi nimo nga mapadayag ang ilang mga problema pinaagi sa imong pagsuri pagbisita sa ilang personal.
1: Mag-meeting me then mag-collaboration. So atong kolektahon ang ilang mga yang ungo mga issues nga mga priority ato gid nga paningkamutan nga malabi nato diha kang gobernador, malabi nato sa DSSP.
0: Okay.
1: Aron mahimo nato ordinansa, mahimo og balaod aron mag-sustain ang ilang kalihukan.
0: All right. So daghan kayong salamat dato Makayuba sa imong mga pagpaningkamot no. Usa sa mga importanteng issue sa mga indigenous peoples mao ang pagpanalipod sa ilang ancestral domain o yutang kabilin sama sa gikaingon ni dato Makayuba. Unsa ang kahimtang sa atong mga IP niining hisgutanan dato ug unsa ang papel sa opisina sa provincial IPMR sa pagtabang kanila?
1: Okay, every month gamiting ming mga IPMR. Last na meeting namo dito sa Valencia gapon. So among gitakol gisgutan ang padayon nga kalambuan sa mga lumad. So daghan kaya nga labi na gid sa edukasyon mo ilagi na gi kay ma-eskalar ilang mga anak.
0: Mm.
1: So mo na ilang giyang usad kay kita na ko nga ang edukasyon mo gud ang susi gid sa tinuod nga kalambuan. So ako nakita nga ang atong mga kabataan atong mga pa-eskwela. So diya malipap atong mga kahimtang. Di man ingon nga makatabang gid ato pero malipap gid sila kay sila gid ang importante nga atong mabinlan sa atong mga kinaiya o tradisyon, kultura na maka-confit sa kabaguhan karon sa kalibutan.
0: Yes. So nag-isgot yung kabaguhan ang pag-evolve sa technology dato, yeah. No? Naisgotan man yung edukasyon, pinaagi aning mga assistance na gihatag karon sama sa ato ang provincial government, yeah. Is nagkinahanglan siya o kanang internet connection, sa internet connectivity. So, usap pud na sa mga hagit. Sa ato ang mga estudyante nga naa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, no, katong mga hilit na gyud nga lugar, nga lisod gyud kaayo ang pagkuha sa internet connection. So, sa mga ingon ani nga pamaagi dato, unsa ba atong ma-extend sa ilahang atabang? Kanang maglisod sila connect, para na sa ato ang tabo, kanang kinanglan man siya internet connection. So, unsa imuhang pamaagi nga matabangan sila dato?
1: So nakakonik man ta sa DICT.
0: Mm.
1: O sa gid nga ako gipangusgan nga ang tanan nga mga connection makabot gid sa mga parlang area.
0: Oo.
1: So atong atis nga sa Malaybalay ato nakita karong mga barangay sa Malaybalay. Sa din nila sa Malaybalay, kakamonitor na ang tanang pangitabo sa Malaybalay.
0: Okay, so na ay DICT nga, yeah. Nag-assist, oh, yeah, yeah, no? Oh. Makahatag o internet connection.
1: Yeah, yeah.
0: Nasugdan na?
1: Sugdan na.
0: Okay, so far Malaybalay pa lang?
1: Malaybalay pa, pero asop na ga galiyok man sila, gakuan man sila. Lain nga, oh, sa Malitbog, kakaunan nga po ng
0: Malitbog. Nanay Malitbog.
1: Nanay Malitbog, layo man ang masipyo sa Malitbog.
0: Mm-hmm.
1: So, ako nabawaan nga nakabot ng sila sa Malitbog.
0: Okay. So, inana, kakugihan ang ato ang provincial IPMR, no? Gasuray yun siya sa mga ICC sa iyang social media account, ani. Active kaayo ni si Dato Makayuba. Napa ba kay lugar sa Bukidnon nga wala na doon, Dato?
1: Murag Damulog na lang.
0: Damulog. Wala pa niyo na bisitahan ang Damulog. So,
1: Damulog.
0: Atang-atang lang sa mga taga Damulog nga IPs, ICCs, no, kay bisitahan ra gid mo din ni Dato Makayuba kay kugihan kayo ni siya ang ato ang provincial IPMR. And sa panginabuhi Dato, unsa ang mga pamaagi aron masuportahan ang ilang mga panginahanglan lakip ang agrikultura, panginabuhi anong pagpalambo sa ilang lokal nga mga produkto.
1: So, ang importante man ko sa mga lumad farmers.
0: Mm.
1: So dapat na makabil sila ang mga labi na sa pang agriculture, makabil sila ang taas-taas pud nga presyo kay luy kayo ato mga mag-uuma. Mm-hmm. So ang mga IP, mga lumad, gasalig ra gyud taw na sa mga agricultural product.
0: Mm-hmm.
1: So atong pangusgan nga matagaan sila o magayhan gyud sila sa atong gobyerno nga masuportaran ang ilang pagpananom usab.
0: Mabito ang problema gyud sa to mga mag-uuma dato kay mahal kayo ang inputs sa pagpanguma. Ang pagbaligya barato kaayo, yeah. So lisod ang pagbawi sa imuhang gasto. Murag na thank you na lang gani ni anang imuhang kahago,
1: sige,
0: imong sakripisyo.
1: Sige sila po in English.
0: Ba?
1: Short na po.
0: So, usag gyud siya sa dakong hagit, dili lang man diri sa Bukidnon,
1: yeah.
0: Tibuok Pilipinas, common og problema ang ato ang mga farmers, no, mahal ang inputs, barato ang palit. So, hinaot, ma-address nato na dato, no, para matabangan po ang ato ang mga farmers ng mga IPs. And aside from that, usa-usab sa mga kabalaka mao ang pagpreserbar sa kultura o tradisyon, ilabi na sa mga batan-on nga mas na-expose sa modernong teknolohiya o nagbag-ong pamaagi sa kinabuhi. Dato, unsa ang mga lakang aron mapadayon ang paggamit sa ilang lumadnong pinulungan, mga tradisyon o kahibalo gikan sa ato ang katigulangan.
1: So, sa mga ato mga kabatanunan na binagin mga estudyante.
0: Mm.
1: So, nagigalayan kita sa edukasyon sa IPED. Kaya gatunan nila
0: ang
1: sinultian nga maka-expose gid nga ang ilang sinultian, proud sila kay lumad sila.
0: Mm.
1: So, akong gihagit ang mga teachers sa mga IPED nga akong giingnan sila nga ako nagpasalamat nga ako kalipay nga kamo inyong gitudluan ang mga kabataan sa edukasyon aron makakompete sila sa kabaguhan sa kalibutan. So ako nakita nga proud kay sila karon kay nagsugod man gid ang atong eskwelahan sa mga IPED. So ako nakita nga ang makabatan-onan proud sila kay lumad sila. Dili sila preso una nga maulaw sila kay tungod kay lumad. So proud na kay sila karon nga panahon na kay tungod sa anang programa sa edukasyon sa IPED.
0: Bito, nakaingon, bisan ako dato, nakaingon dyan ko nga unta, nakahibalo ko og pinulungang lumad. Kaya kung papa, bukid ng tribe siya, diri sa Malaybalay. Pero sa una manggod kay sa among lingod nga panghuna-huna, magstorya na gayto lumad akong papa. Mga tawa mi kay di man mi makasabot. So wala ko naka kuan adto nga time nga mao na dayto ilang dialekto sa ilaha nga tribo. Karon ra gid nako na realize kung unsa ka importante nga dapat ako to siyang gitun-an. Yeah. No, kay para nga kung makighugoy-hugoy ko sa mga kaigsuon ng IPs, makarelate ko, makasabot ko, makaistorya ko, no? So ingon ana sa ato mga batan-o na ama ni opportunity nga magtuon gyud mo sa pinulungang lumad kung mahimo inyo ginang tun-an kay lisod na kayo magtuon nga pareha na ko nga taas-taas na og edad. Murag lisod na kaayo siya. And dato, aduna ba'y struggle sa koordinasyon tali sa provincial IPMR and CIP-LGUs, tribal leaders o guban pang ahensya sa gobyerno sa paghatag og serbisyo sa mga komunidad sa IP?
1: So, as of now, ako nabawan na wala may, walay babag.
0: Walay problema?
1: Walay problema.
0: Okay. Nagkahiusa?
1: Kahiusa.
0: Hapsay?
1: Hapsay. Ang sinikin sa CIP, provincial government o sa ako, opisina, o sa IAD, may mga smooth manandagan karon.
0: Importante kayo na dato, no, nga naagi coordination. The term is coordination good. Kay dapat kung si provincial, si national agency na problema, mukaskid na siya, ma-relay sa provincial, sa municipal, sa barangay, para ma-address good o gunsaon sa pagtubag. Kung na may mga problema nga angayang tubagon. And sa inyong pagtanaw dato, makayuba, unsa ang labing importante nga butang nga angay masabtan sa mga dili lumad, bahin sa mga hagit nga giatubang sa atong mga kaigsuunang lumad?
1: So, sa bahin sa atong mga dili lumad,
0: mga dumagat.
1: So ako nga isip sa KIPMR diri sa probinsya sa Bukidnon. Akong gihangyo gyud kamo nga ihatag ni totally nga respeto. Respeto mag respeto mo sa among kultura, tradisyon. Ano na tay problema? Sumod atong dagan. So ako na ibawon nga dagan problema karon sa mga yuta gyud. Yuta gyud dagan problema. Diri sa akong opisina, dagan mga yuta nga problema nga ang ilang pangsangat. Pero kakalipay ta kay nga solve man ang ilang problema. Okay. Eh ang dire sa opisina, win-win solution man gyud atong pamagi. Magkasinabot ang complaint natong respondent. So dito maghimo agreement.
0: Okay. So walay mapihig.
1: Yeah, may mapihig yun.
0: So win-win solution.
1: Win-win solution.
0: Klaro nga ang pag-atubang sa mga hagit sa atong mga lumad ng kinahanglan og hiniusang paningkamot sa nagkalainlaing ahensya sa gobyerno, mga leader sa tribo og sa tibuok komunidad. Importante nga ang mga programa og serbisyo mahatod ngadto sa mga hilit nga komunidad. Diin dako ang panginahanglan sa edukasyon, panglawas, panginabuhian, infrastruktura og pagpanalipod sa ilang yutang kabilin. Labaw sa tanan, kinahanglan nga ang mga IP mismo adunay aktibong partisipasyon sa pag-ila sa ilang mga panginahanglan o sa pagdesisyon sa mga programa nga direktang makaapekto sa ilang kinabuhi. Sa atong pagbalik, atong tutukan ang mga plan o programa para sa ato ang mga indigenous peoples.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Maayong adlaw kaninyong tanan. Sa atong mga minahal nga estudyante, mga ginikanan, mga mangtutudlo, mga health workers, o sa tanang katawhan sa atong probinsya. Kini inyong gobernador, Rogelio Neil P. Roque. Karong bulana, atong gisuportahan ang bakuna eskwela, usa ka importante nga programa alang sa proteksyon o kahimsog sa atong mga kabataan. Mga ginikanan, ang bakuna usa ka importante nga paagi aron mapanalipdan ang atong mga anak batok sa mga sakit nga mahimong malikayan pinaagi sa bakuna. Busa atong tabangan ang atong mga anak nga makadawat o gikinahanglan nga bakuna sumala sa rekomendasyon sa atong mga health workers. Sa atong mga estudyante, ayaw kahadlok sa bakuna ang gamay nga kasakit sa pagpa-inject usa lamang kamubo nga kahimtang. Apan ang proteksyon nga mahatag niini makatabang sa inyong panglawas. Sa atong mga magtutudlo o health workers, daghang salamat sa inyong walay puwas nga serbisyo o sa pag-atiman sa atong kabataan. Isip inyong gobernador, akong gidasig ang tanang ginikanan o pamilya magtinabangay kita no, aron maprotektahan ang atong mga anak pinaagi sa bakuna. Hinumdumi ang bakuna proteksyon, ang bakuna kahimsog o ang bakuna para sa mas luwas ng kaugmaon sa atong kabataan. Daghang salamat, upadayon kita sa pagtinabangay alang sa usa ka mas himsog o mas luwas nga probinsya.
2: Kalihukan sa probinsya.
4: Astigyan na! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo? Not really, Mom. But he's fun to talk to.
5: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
4: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo.
5: That's right, anak.
4: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko. Opo, I'll be wiser. Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
2: Kalihukan sa probinsya.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kalihukan sa probinsya.
0: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Kalihukan sa probinsya.
7: Panginumdog sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakdang nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan, sasakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
8: Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
8: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
9: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
10: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
8: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
11: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Que respeite ang lihukan sa probinsya.
1: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
0: Kalihukan sa probinsya.
3: Astigyan na! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo? Not really, Mom. But he's fun to talk to.
4: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
3: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo.
4: That's right, anak.
3: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko. Opo, I'll be wiser. Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
0: Kalihukan sa probinsya.
5: Pabilin ka mga naminaw sa atuang tulumanon sa kalihukan sa probinsya. Atong hisgutan karon ang umaabot ng mga plano, programa o proyekto sa opisina sa atong provincial IPMR alang sa pagpalambo sa kahimtang sa atong mga lumad. Atong susihon kung unsa ang mga lakang nga pagahimuon aron mapalig-on ang ilang katungod, mapreserbar ang ilang kultura o mapauswag ang ilang panginabuhi o kalidad sa kinabuhi. Unang pangutana dato, unsa ang mga nag-unang prioridad o plano sa opisina sa provincial IPMR alang sa IP sa Bukidnon sa umaabot ng mga bulan o katuigan?
6: Yeah. So, atong mga plano daghang kayo.
5: Mm.
6: So, salamat ta kay atong provincial sa atong provincial governor, 100% ang ilang iyang suportar. So, ang unang programa gyud atong paipalambo ang panginabuhi gyud sa mga lumad. Labi na ta atong gisultihan kay gisulti kanina nga na ay sustainable livelihood, labi na gid ang mga handicrafts.
5: Okay.
6: O, kana gid ang una nato yung i-suportaran sa atong probinsya sa Bukidnon.
5: Okay.
6: Naman tayo budget, so atong taruhon na nga budget, o ahagi na ato ipahimutang o mayo.
5: Okay. Sa cultural preservation o sa mga tradisyon dato nga mapreserbar siya, unsa pa rin yung mga programa ani?
6: Mapreserbar ang sana?
5: Kultura, tradisyon sa ato ang pito ka tribo mga pinulungan. Kaysa matag, di ba, sa kuno sa tendato sa matag tribo yeah. Naglain-lain sila og kanang sinultihan. So unsay mga pamaagi para ma-preserve nato na siya?
6: So, mogi
5: nang pinakaimportante nga ma-preserve.
6: Ang akong plano gid ana, i-preserve gid ang ilang kultura o tradisyon.
5: Mm.
6: So ang ilang sa ilang mga Council of Elders kinahanglan gid niya ang mga kabatanunan magtuon gyud.
5: Okay.
6: Magtuon gyud para nga ma-preserve ang ilang kultura. So importante nga mapasas dito sa sunod nga henerasyon.
5: Sa akong nasabtan dato no kay sa ato ang mga IPs kay naka community immersion man pud mi mga pila na katuig ang nakalabay. Sa akong nasabtan sa pito ka tribo is ang pagtuon sa ilang kultura ug tradisyon is aktwal.
6: Yeah, yeah.
5: So naagi mga immersion.
6: Yeah.
5: Wala pa pud ba ni nakaabot sa inyo ha dato nga para ma-preserve nato ang ato ang kultura, tradisyon, especially sa ato ang mga pinulungan kaning mura bitaw siya og kanang dictionary. Wala bay plano ang ato ang mga IP elders and leaders nga maghimo og libro para for example maabot ang time nga maglisod na gyud og tul-tul kun sa nga pinulungan na asli mabalikan nga libro.
6: So mao na nga akong gipangos lang gyud ang atong IPS, Indigenous Protocol Structure.
5: Okay.
6: So mo gyud na kay maghimo tag libro dayon kay aron ilang mabilin kay istorya ra mawala ra manggo dayon.
5: Yes.
6: Mahimo ang inatong libro. Imo tong libro aron ilang mabasa sa mga sumusunod nga mga kaliwatan. Lahi nga sa kultura, lahi man gitag kultura ang sa pito ka tribo. Pero actually ako nakita karon nga parehar tanan. Lahi ra ang tunada pero ang
5: ilang, pagsabot?
6: Ang pagsabot mura. Bungkato labulawan daw nakatasala na.
5: Buot pagsabot ana dato?
6: Gugma, kalinaw o panaghiusa.
5: Gagaw is?
6: Bungkato labulawan gagaw. Gugma.
5: Gugma. Diba? Nagloading ko. Pagka naglami kay sa paminawan pero maglisod ko og sabot, yeah, yeah, no? So importante ganya atong matun-an, and I hope nga na ay libro nga ato ang masunod mabasa gikan sa pito ka tribo. I think naad ni ini ang bukso dato, no? Naa sila'y museum nga pwede na tumalantaw ang pipila ka mga libro, pero tidbits lang to siya sa mga kahibalo nga dapat atong mabal-an gikan sa ato ang pito ka tribo sa probinsya sa Bukidnon. Okay, aduna ba yung mga programa nga nagtumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga tribal leaders and elders aron mas epektibo nilang matuman ang ilang mga katungdanan o representasyon?
6: Okay, salamat na nga pangutana. Hinahanglan gyud ang mga naging kapasidad ang mga tribal leaders, ang mga elders aron epektibo sila nga matuman nila ilang katungdanan isip nga mga may tigpamaba sa mga atong kabatanunan. So ang mga tribal leaders sa mga ginaton ang gispituhan sila kay labi na mga elders kay mauman na atong mauman nagpaimutan sa ato. Gula sila wala kita ani nga posisyon. Kay ang mga council of elders mura gina sila gabutar sa ato . So akong dako nga respeto, dako nga pagkaon nga tanga mapaligong ginato ang ilang kapasidad kay ang ilang tradisyon o kultura ato gid nga mapalambo ang ilang kahimtang.
5: Okay.
6: So
5: ang inyong pamaagi dato is ang panagtapok.
6: Tapok, meeting gapon.
5: So usually sa panagtapok naabay gakahitabo din ang mga question and answer nga. Kung ako na'y problema, mangutana ko sa imo, then sharing of wisdom na dayon.
6: So naagi na may tabo. Mag-meeting man gid ang mga council of elders.
5: So mauna inyong pamaagi mapalambo ang ilang kapasidad, mapaligon ang kapasidad. Yeah. Alright. Okay, unsa ang mga target o konkretong resulta nga imong gilauman dato nga makabuot sa umaabot pinaagi sa mga programa gikan sa imong opisina?
6: So sa gid na nga ako nakita nga konkreto nga mga plano, mapaligon gid ang mga sa IPS. Kay ugo lang presensya sa IPS. Kay mamanggi na sila ga plano. Ako as a provincial IPMR, akong tumong utingwa mangusulta gito sa ila sa mga council of elders. So ang tanang plano ila gigikan sa ila, gusto sila kalambuan nagit sa ila atong kuhaon ng koleksyon nato sa ila ha. Dayon atong i-implement tayo ng programa ng ilang gusto.
5: So far karon dato, intact ba ang ato ang IPS?
6: As of now, nanay na-create na ito nga unong katribo. So, last na lang ang
5: Talandig. Okay. Pero, intact kung siguro na sila no, sa Talandig.
6: Yeah, nara.
5: Magkuan lang mo, nalay meeting mahitabo. Okay. So, next dato, panawagan nga doon sa mga IP, ilabi na sa mga batanon aron sila magpadayon sa pag-preserbar sa kultura, pagpanalipod sa ilang mga katungod o aktibong pag-apil sa kalambuan sa probinsya sa Bukidnon.
6: So, nanawagan ko sa mga IP youth, mga kabatanon nato ang mga tribo natunta nga ma-preserve nato ang kultura. Mapanalipin nato ang atong katungod as nga mga kabatanonan kay kamo ang gasunod nga henerasyon. So gusto nako nga mag-observe gid mo sa tanan nga gahimuon sa mga council of elders. So akong panawagan nga unta aron patas ang atong pagdumala sa ila. So, lagi mapihig. So, ako lagi mapaligunan ang ilang participasyon sa ilang kultura.
5: Okay. Okay, pinaagi sa tukmang mga programa, pagrespeto sa katungod, pagpreserbar sa kultura, o paghatag og patas na oportunidad atong mapalig-on ang partisipasyon sa mga IP sa malungtarong kalambuan sa probinsya sa Bukidnon. Daghan kita og nahisgutan today. Una, ang celebration sa IP Month nga nagpasidungog sa kultura, tradisyon og identity sa ato ang mga kaigsuunang IPs. Ato usab nga nasabtan nga adunay mga hagit nga kinahanglan atubangon og adunay mga programa o plano nga angay ipadayon o palig-unon aron masiguro ang kaayuhan o galambuan sa atong IT communities. Sa atong bisita today, daghan kaayong salamat Dato Makayuba Renato Sumbungan sa imong panahon o sa pagpaambit sa mga bililhong kasayuran mahitungod sa mga programa, proyekto o kalihukan sa imong opisina sa Provincial IPMR. Sa dili pa kita manamilit Dato Makayuba, imuhaon ng parting statement para sa tanan nga naminaw nato karon sa kalihukan sa probinsya.
6: So, busa kining Indigenous People's Month celebration, di lamang usa ka celebration, usa ka tribute sa atong mga katigulangan. Usa nga pagpasalamat sa tanan nga ilang gihimo aron mapadayon ang atong pagkatao, maprotektahan ang atong panalundod. So, busa sa atong mga tribal leaders, tribal elders, datos and bais Indigenous community, mga basbasonon, ug tanang katawan sa Bukidnon. Atong himuon kining selebrasyon na dili lamang sa paghinumdum, dili usa ka panaw sa paghiusa o pagbarog alang sa panalundod. So daghang kay salamat, basta lumad kamhanan tigali. Bukidnon, palangga ang kong gayad ikaw.
5: Sa tanang katawhan sa probinsya sa Bukidnon, atong hinumduman nga ang pagrespeto sa kultura ug katungod sa mga IT usa ka importante nga lakang padulong sa panaghiusa pag sinabtanay ug malungtarong kalambuan. Mga kaigsuunan, daghang salamat sa inyong matinud-anong pagpaminaw sa atong programa karong adlawa. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpangulo ni Governor Rogelio Neil P. Roque, uban sa suporta sa atuang 28th Sangguniang Pandalawigan sa tibuok pwersa ug kusog sa PGO Paia, ako si Fradeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod higayon ug panahon. May God bless the Province of Bukidnon.
6: Sa magbabaya, palayon magpanalangin kanoy. Sa mga gimukod ng mga lastaw, dumahan kayo gayon sa mga masakit ang kasulod. May da salom alang kanoy.
3: Inyong nabati ang
0: KSP Kalihukan sa Probinsya.
3: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
0: KSP Kalihukan sa Probinsya.

0: ang programa ng inyong nabati, Pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iyalamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsong istorya, Pastor, ng almurana. Tapos buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: So akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di apa?
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undanga na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
12: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og sa magsugod gayod sa matag panimalay sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayaw tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan. kusina, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mo grabe pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
13: O si Ato Igan na Alex.
14: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangauga siya ng kanang kuhan. Samad.
13: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
14: Kano-kano ka na ako, Pastor.
13: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
14: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
13: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
14: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
13: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
14: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
13: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
14: 5 kabuok.
13: Okay.
14: 5 kabuok akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na himamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
10: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kini tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong ginaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mabalahutay ang kakayahan sa atong ginaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of...
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkaimo! Mahal nino!
16: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
15: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD, Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
18: Bisan kabos kita, apan hatagan ko

the best hit songs of Radio Kaibigan.

0: Kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Si Mark Kiteling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
2: Yes, palayon igan o sa atong i-testify, palayon?
3: Oh, mag-testimony ko, baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
3: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
3: Tulog ka
2: adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, o sa atong mga testify igan?
2: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
1: Oo.
2: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG Mac. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
1: Oo.
2: Na ingon ko, napalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko, sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
1: tinood, oh.
2: Pagki niya, na tingala siya kayo, wala na may sakit, dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
1: Amen, salamat, salamat kayo.
3: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, eh, kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, oy.
9: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: abang.
1: 98.5
0: Radyo Kaibigan, tinig ng bukid nun, mula umaga hanggang

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ayos sa KBG Max ni.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama mama.
4: Mo na imong kanina nga ang KBG Max ayos sa tanungan sa imong anak. Kanito po.
5: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kabalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advice nito niya nga butangan lagi PG Max igapaho naman to siya pa yan oh yan dalungan ibubuan na mo isa din mo din ton ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya nana kay hilo pa oh mura to ipes kato mga taw-tawad po to kinabaho naman to sa iyan dalungan tapos mo lagi to PG Max sa ragit kabubuan. Yurot yun din akong isa ka-capsule sa iyan dalunggan niya. Iawas pagaling uban.
4: Mm. Kausal din yung uban?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa paikwan, uban
5: na? Oo, akong bana na ito. O, ganing. Mawiya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwang nag-ihilagi daw kung siya updugo.
4: Kamas na lang?
5: Bagulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuan daw kuno sakit daw kuno kay panghidi nakaihi daw kuno din sa tibugol na dugo naman to din pagkakuan na dayon sa gunso na din siya ihi nga wala na sakit pero mo lagi na maski para sige pa siya ihi na lang gyud daw kuno pero lami na daw sa paminaw
4: dili na ano wala kay dugo dito
5: bas wala na.
6: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
7: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
6: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
7: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
6: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
7: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
6: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan Hanan sa Valencia.
8: Everybody line up!
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
9: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Aside from school, what other activities do you do?
15: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
14: Oh, are you getting stronger?
15: Of course, the Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
14: Do you still take Vegemax nowadays?
15: Of course, Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
14: Oh, great. It helps you a lot, right?
15: Yes, of course.
14: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
15: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
14: Oh, thank you for sharing, Victoria.
16: Mga ona ta.
17: Uy, kalami sa sinabaw.
18: Naabay kinilaw.
19: Ilabas ang bida
10: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Kalame ane!
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
16: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego.

0: ang aroma maayugid inisya sa paso, kaya ang akong banhan na paso sang motor. Karon gigamitan po siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: Oh, pastor, salamat po pastor sa bisimat pastor. So, naayo ako ni arthritis.
2: Nakay arthritis.
1: Oh, ako arthritis pastor, naayo sa imat ka kong tumor.
2: So, pila nagka bulan o simana nga gibatin imo yung arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man, ang hupong, ang hubag, unsa man?
1: Wala ka sa akin doon pastor, mag-isip ko paglakaw.
2: Ah, mag-isip ko paglakaw. So, karo na kinom ng Vigimax, pila ka kapsula imong nainom?
1: On pastor, mga arthritis pastor, ako yung tumor pastor, ako yung bibli pastor.
2: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nagka nawala na sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 924 mil ang gangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
9: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.
10: Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo, tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo, sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una, Ginoo, pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo, Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami, Ginoo, nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo, usab. Aron kini magkamit namo sa among inalaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam, usab. Ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo, malayo kami Amahan sa unsaman ng mga katalagman. Tabangin kami Amahan ng unta, sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila Amahan, tundun ay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din amo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buhat. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris Ginoo. Punta.

May buntag, mga kapatid. May gala, kumusta? Welcome sa direkaron sa atong tulumanon, ang programang Ratsada. Nanasa manumbalay karon mga gala din sa Radyo Kaibigan. Adlaw karon nga Webes, unang adlaw ni nga bulan sa Oktubre. Oktubre 1, Oktoberfest. Inyong angkorman, mga igsoon sa Gyapon, ako gyapon may gala si Igan Tata Retesa. Ubanin mo ninyo mga igsoon, sulod sa kauras, hangtod tagalas 12 ang takna. Sa ato mga kaubanan din sa Sibiyahan, DXRK Radyo Kaibigan, among station manager si Stephanie Dangalio Yuti. Sa ngalan usab sa akong co-pilot karon din sa studio, si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban na to sila si Engineer Igan Ramil Bedreho o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalan sa kinitibok ang puwersa, tagiyag tagdumala ning atong istasyon, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kumusta mga igsoon? Kumusta mga igala? Ang atong mga mag-uuma? Mga igsoon, ining atong unang adlaw, bulyada sa bulan sa Oktubre. Dali ara kayos panahon ba? Bago pa lang gani mga igala, galunis, karon Webes na sab. Kamatikod mo mga igsoon nga dali kayo motuyok ang orasan. Unya dali ra po kay migala mo salo pangadlaw. Ug na kay hulaton mga kaigsoonan, perting dugaya pero wa kay hulaton. Ha, kanabi taong palabyo lang gid nimo sa imong unahuna ang oras. Dila nimo mabantayan mga igsoon, dali ra kay migala mo hapon. Munay akong gakaobserbahan karon tungod mga igala kay nagatiguang ng kalibutan. Ha? Nagkatiguang ang kalibutan, unya nagkaanampod mga kaigsunan, kagusbat ang atong kinayahan. Kuya Roba may gala, kanana po'y kini ang mga pahimangno, pagpangandam kanatong tanan, di lang kay dinis sa atong nasod. Daghang nasod mapiktuhan may gala, ining mabutay nga super El Nino. Dito sa Indonesia, ilan na may gala karong na-experience ang kalisod. Ang labihan mga kaigsunan matud pa kainit sa temperatura. Laliman ka dito sa Indonesia mga igsoon na nakuno sa 43 degrees Celsius. Ingon ana kainit. Hilabihan naman gani kainit mga kaigsunan ang 28 degrees Celsius. Unsa na lang yun mga igalaw mo abot ng 40. Pero tigid kayo mga igsoon, piting inita na nga panahon. Muna dito sa Indonesia may gala, perting halapada ang naitabo nga grass fire. Mamanggani mga igsoon nga hantod karon, nagpabilin gyapon may gala nga naputo sa labihan, kabaga kayo sa aso. Ang pipila ka parte sa atong nasod, labi na gyud mga igsoon katong lugar nga nagatubang sa Indonesia. Sama sa Cebu, Sambuanga City. Og dili gaabot pagani sa ato mga igsoon sa Bukidnon ug Cagayan de Oro. No? Kay paliron man na sa hangin, so dili sa ato mga igsoon medyo napabor ang hangin. Mo na kamatikod mo mga igsoon nga tan-aw na to ang atong kawanangan, mura dagom. Pero dili na siya dagom. Haze na sa mga igsoon, no? Kini ba ang aso? Sa netabo nga sunog partikular dito sa nasod sa Indonesia. Tungod na sa epekto mga kaigsunan kay dito nakatagamtam na sila og kini ang labihan kainit sa ilahang temperatura. Unya kuya ani mga igsoon ang atong kini ang mga tinubdan sa tubig mo na pud nimo kunhod nawa na. Gawa sa kagutom kauhaw mo ni ato mga kaigsunan kung sagubangon. Mo na magmahal na samot na putingali may gala ni mga mineral water ani. Umabot na panahon mga igsoon super typhoon. Tulagan ng iampos ginoong untay, palayo lang ang tanan mga igsoon, hinoon kini gipanagna pa man o gipang nakita naman may gala sa kini ang radar no sa weather forecast tibok kalibutan o unsay dagan sa kini ang dagan sa panahon nya usagot ang Pilipinas mga kaigsoonan maoy maapektuhan ining labian kataas sa El Nino. Sa una, naka-encounter matag El Nino mga 8 ka bulan tingali to mga igsoon nga wala gyud init-init, walay ulan-ulan. Ha? Di ba pila to ka bulan mga igsoon nga perte kayong inita?
halos maigsoon ang atong bagol-bagol musiak. Nang liki ang mga yuta, mga basakan, mga kaigsunan, haskang malaha. May pagkunumban nyo basa. Ha? Mas mayo pang banyo kay basa. Yuta nang liki mga igsoon. Munay kuyaw kayo Diyos. Karon gani akso magay tamay galag. Kini ang lasong nga bisan og dunay pay pagulan-ulan tungod mga igala nga naay mga schedule sa aga sa tubig. Samot na tingali mga igala og moistret na gyud ang init mga igsoon. Wa na gyud mga igala tingali rason ho nga moingon pa ang mga taga Water District nga i-schedule na to depende sa supply sa tubig. Yaka nang kainit mga kaigsunan. Gabasi manggut po na mga igala ang atong supply sa tubig kung bugnaw ang panahon. O di po na siya mga igala mukunhod. Pero o gainit ang panahon, gasuyo po manggut mga igala ang kanang source sa tubig sa kinang kinalaban sa yuta. Unya kanira bang panahon sa ting init mga igsunan, manggawas ning mga kining mga lala kayo nga mga mananap. O kabatikod mo nga, o panahon ting init, mga halas, gapanggawa sa mga buslot o mga bangag. O, magpabugnaw, mangita sila mga igalag ilahang kiniang kahungawan. Kay pirti na manginita sila alom. Daghan manggawas mga igsoon, katong mga wild animals. Ang kagutom na nagida mga igsoon, tingali, sobra nagid mga igala ang atong sagubangong problema. Gutom naman gani, karon mga igsoon nga, gawlan-ulan pa kay tungod may gala ng atong mga umakaron. Mga igsoon, usayang uban, wa naman katanom. Kay, ang ilang una-una, magsigitag tanom niya, perting baratuha kayo pag-abot sa panahon ting harvest, perting baratuha, kulang nalang pangayoon ang presyo. O kisabang kunoy, ganahan mo tanom muna mga igala nga ang atong gobyerno, gasigig pangangkat o kini ang mga lagot mo og mga pagkaon gikan sa gawas sa nasod kay og dire kuno sa atong nasod mo saligan ang atong mga local farmers adik kuno gid may gala kabastar kay tungod ang uban ang mga yuta wa na nila panamni rason po sa mga maguma nganong pugso man namo og kami may magsakripisyo magtanom nga tabla ra lugar gahikog mi mangutang mi sa among kini ang mga abono og mga similya paghuman pag-abot na sa ating harvest, pirting baratuwa kaysa presyo. Kisa makunoy mag-uumang makasugakod anang estilo. Diba? Lahi na yun mga igsoon. Kaya nga itong gobyerno karumay gala, wa ni sila ipagpagkabana. Wa gini sila ipagpagkabana mga igsoon. O unsa bata nakakaon bata sa katulo o sa kadlaw. Ito programa nga kwan, ni BBM mga igsoon nga tawid walang gutom. Walang gutom siyang kalimutaw. Ginoo ko. Nga perte metaw lisura kayo karon. Galisod magalit ang dunay mga trabaho. Unsa na lang ikat tuwa pugi mga trabaho. Samot na gitingali Diyos. Atong oras mga igsoon, alas 11:26. Mayong pagpaminaw sa among mapinanggaon nga inahan sa kanunang panabang ang atong Mayor Dennis Valencia. Mayong utoda ni mo Mayor. Mayor Madamami Galido Galario. O sa among kanhi usab nga mayor nga maoy spokesperson kasamtangan ng atong konsulta do tipamaba mga igsoon, the action man John Galario. Mayong buntag po diha kang boss Aboy Glenn Galario, atong kanhi busy mayor, sa atong mga membro sa tinsangguni ang panglungsod nga gipangunahan usab sa amuhang grabe ka matinabangon po kayo. O labaw sa kakugihan mga kaigsunan, di nagyod malabuan. Ang kakugi ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Akong numero 0955-614-8416. 0955-614-8416. Na-text akong basahon mga igsoon. Good morning sir, Johnny, musta na ka diha? Oy, may buntag ka ni mula dyan, may buntag. Kumusta po diha sa imo ang nimutangan karon? Ako ning suking tigpaminawan si Jan mga igala sa Halapitan San Fernando, Bukidno. Okay na ko dyan. 0955-614-8416. Gibasura na mga kaigsoonan sa Korte Suprema ang petisyon
nga gi duso sa Korte Suprema mga kaigsoonan kalabot kini maigala no sa kini ang gihimo nga pag-usab sa kini ang ihap sa boto mga igsoon ining ato nagapadayon karong maigala nga impeachment trial nga giatubang ni Vice President Inday Sara Duterte. Dunay nagpailog petisyon sa Korte Suprema gi-question mga kaigsoonan ang pamaagi sa Senate judges o senator judges nga ang ilahalang kuhaan og base nga makabutar either to convict or kini ang maabsuelto si BP Inday sa impeachment mga kaigsoonan katurang naa o present lang mga igsoon matud pa sa kini ang impeachment proceedings dili na kuno nila apilon. Ngano man kunong ipaapil pa nilag butar ang wala diha sama ato na priso katong nagtago-tago o katong wa karon dinhi kay tuwa sa lain nasod. So nagfile og petition sila sa Attorney Beck Rodriguez si kini ang kisingalan atong political blogger mga igala nga pertipong kuana mga igsoon bright sa kayo si Bertini. Bertini. Ang rason sa Korte Suprema nganong gi-dismiss ang ilahang petisyon tungod kay matud pa premature. Bot pasabot mga kaigsoonan premature. Way kapasidad ang ilahang gi-file mga igala nga kini ang petisyon kay tungod sa rason sa Korte Suprema nga wala pa man kunoy gibuhat ang Senado kung ila ba yung gatumanon ang threshold mga kaigsoonan sa all senators present. Kay buma na mga kaigsoonan ang ila lagi may galang bagabasihan nga ang kinsa na itong mga senador nga naaradya kanunay nag-attend sa Senate hearing o kining impeachment trial ni BP Inday Sara mauragit po kuno mga kaigsoonan ko ang ilahang pabutaron either mubutar pabor kang BP Inday nga maakwit siya or makumbikto siya mga kaigsoonan sa pagpa-impeach. Muna nga ang ground nga gi-dismiss sa Korte Suprema premature. Ayha na kuno mga kaigsoonan muhatag og final nga desisyon ang Korte Suprema kung himuon na gyud sa hingpit mga kaigsoonan ang pagbutar gamit ang giingon nila mga kaigsoonan ko nga 2/3 votes sa kini ang all present. Kay nasa ato ang konstitusyon mga kaigsoonan wa man gisulti dito sa atong Philippine Constitution nga ang all present lang mooy kini ang makabutar ang gibutang dito sa atong 1987 Philippine Constitution nining impeachment proceedings o impeachment trial mga igala all senators o all members of the Senate. So bot pasabot kung ikaw membro ka sa Senado or senador ka sa Pilipinas, wa ka namatay, wa ka natangtang, wa ka na-resign, mga igsoon, considered ka gyapon nga membro ka as senator. So appeal gyapon sa ihap ang imong boto. Mao man na mga kaigsoonan ko ang naa sa atong konstitusyon. Pero kung mo gibuhaton sa kini ang mga senator judges kay ang mga senador mo may gala mo imuhatag desisyon, kabisan pa mga kaigsoonan, huyang ang mga ebidensya, kulang ang mga presentasyon sa mga witnesses. Mga kaigsoonan, ang pinal niya mga igala nga muhatag desisyon, either to convict or ilabag ka mga kaigsoonan i-acquit, ang usa ka impit sa bulo po sir, sama kang BP Inday Sara Duterte, ang mga senador. So kung ilag yun mga kaigsoonan ipugos, na 2/3 of all present lang, that's the time na kung naapay mo mo-file mga kaigsoonan o mo-question sa Korte Suprema, diha na kuhaan sa muna na i-decision sa Korte Suprema kung ila ba ang paboran mga kaigsoonan ang pagtuis sa batakang balaod kung kana mga kaigsoonan ko kuan ba kini ang legal ba na or matawag na may galang illegal. Diba? So, ayaw kayo mo pagkakampante or kalipay sa mga pro-Marcos. Kaya nga no, ang tinor sa kini ang pag-dismiss sa petisyon mga kaigsoonan nga gisangat sa tulo ka mga petisyoner ngadto sa Supreme Court mao ang ground mga kaigsoonan premature.
nga nung muhatag man kuno desisyon ng Korte Suprema nga wala pa may desisyon ang Senado, wa pa man mahigala mahuman ang ilang pagpresent sa mga ebidensya o mga witnesses. Wa pa gani magkapresent ang defense team, ha, mga igsoon, di ba? So okay pa na siya kayo, di pa sa ta mahigala magpakawas paglaom. Alas 11:33. Standby sa mga igala, mabalik ta karo mga pipila ka mga minuto, ha. Ang ginabuhi sa siguro ta. Imo sa Diyos.

0: morning, Pastor Dan.
1: Yes, paling pala ila, and then taga-asa. Dudu ako
0: ni Pastor Dan
1: sa Kiari
0: Manolo.
1: Dudu ako, Kiari Manolo. Yes, igan dudu. Unsa may ato ipabot sa kanginan?
0: Pastor Dan, ang testimony lang ko sa limak nga akong napalit.
1: Okay, sige palayin igan.
0: Ay, naman ko kay Papa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bichimak, Pastor Dan. Sa una, dili ni siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bichimak. Tagkan siya, Pastor Dan, gibawas. Gamay na iyang tiya. Makaili na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bichimak, akong dipalit na kanunan ako balungo sa radyo ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang dito ginoo ang makatayo sa balatian.
1: Salamat sa pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
2: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka bahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanyang, murag, nibaliwalik lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsigin mo yung mag-servisyo. Kanya, amang yun maayo, pero human yun na mo ang lubong. Kung okay. Na naging niya, ay, magpalit na lang kong bidin, Max, eh, murag, dila ni maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag, lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin, Max, naging ganit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Lusinda Pangilan ni Pastor.
1: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
6: O si Ato Igan, Alex.
7: Akong pasalamatan ng pagsikat, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas at ang kanang kuan, tamad.
6: Naunsa tayo mo, naitsama di mong tiil?
7: Kanukanukan ako, Pastor, kay nangauga.
6: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa tagom?
7: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, eh.
6: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat kay kaayo.
7: Lima ka buo.
6: Okay.
7: Di mo rin buka kong ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dito nga na imamataka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: No, nganong katakiang kaman?
9: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
15: Hala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
14: Naasapday signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasapday document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon
13: Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo, lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wagta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
18: Yes, assis. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guan, unsa may nahitabo to? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
19: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya ang kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pasorba kay kalitra lagi kay ang nahitabo sa iya.
18: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital?
19: Hindi ko anong siya kuan dugo og ihi niya. Normal man mautong di-refer siya og kuan niya. Hindi ko anong sa ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
18: Oo.
19: Nga, di man musugot, di man may musugot kay. Hindi ko anong pa man siya bamurag-murisan pagani siya.
18: Oo, oh, okay, oo.
19: Mautong pagkahuman ato, pastor, hindi ko anong mga pila pa dyan sa oras, isulod dahin siya sa ICU, i-monitor siya kay. Kuan man, kanang, di man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
18: So, wa galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
19: 10 days, pastor.
18: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka ng paglaom.
19: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydo nga tambal ba, mga pangita din sila, nagsigi sila tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala din ako ang ugangan, nga, gudala sa kuang gana dito sa nga.
18: So, umanggi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlaw niya pag-inom?
19: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bango na siya.
18: Okay. Anak mismong adlaw pagpainom, nakabako dahin siya?
19: Kuan na siya, magsigig lihok.
18: Okay. Salamat di kayo.

0: Okay, salamat kayo, Diyos. Mga igala, balik ta mga igso, no? Sa atong programa din sa Radyo Kaibigan. Ratsada! Alas 11:48 na, mga igsoon, no? Padayon, mga igala, ang impeachment trial karon sa Senate, mga igsoon, nining adlawa, Webis. Pero sa kasamtangan, nakasuspindi pa una, mga igala, no? Karon mga gutlo, ah. Kompirmado nga, dili na, mga kaigsoonan, ipatubang as witness si former Senator Antonio Trillanes. Kinigikumpirmar, mga kaigsoonan, ni Committee Chairman sa Committee on Justice Luestro. Matod pa may gala ni Congresswoman Luestro nga dili na nila ipadayon pa nga ipaatubang as witness si Antonio Trillanes. Adlok sila, no? Kay daan naman mga igsoon, giingon sa defense team ni BP Inday Sara Duterte nga kinilagi usahay, kanabang kalit-kalit kayong ang ilahang pagpresentar sa mga witnesses na walay abiso, walay pagpabaloso, violation na nadaan mga igsoon. Pero kana kung nanamang dyan mga igsoon, matod pa may gala sa kiniang defense team, si Attorney Sison, nga og mutunga mang dyan mga igala si Antonio Trillanes, supposed to be kanong karong adlawa, aw, dili po sila magpanuko, mga igala. Preparado sila nga mo cross-examine. Mo tingali, mga igsoon, nga nahadlok ang prosecution team, ang grupo nila, mga igalang Luestro, nga masunog o samot, mga kaigsoonan, kay kabalo na magitadaan, mga igala, sa sinugdanan pala, nga kini si Antonio Trillanes, mao ni siya'y utok, mga igala, sa kining pagpresentar o pagimuhimo o mga piki nga mga ebidensya. Dayon pag kini ang drama o pagsabot og mga witness nga kunuhay mo ni ang isulti, pero pag cross examine may bawaan magyud mga igsoon kung napamakak ang tao og tinuod ba kang nagsulti, diha na gyud may gala sa kini ang cross examine, sa cross examination sa kini ang mga abogado. So dili na nila kuno matud pa ibatubang Dios, hadlok sila. Yang gibuhat karon mga igala ni Antonio Trillanes, gaandam kuno siya mga igala og kini ang mga dokumento, kay iya kuno mga igalang pailan og kaso si Mayor Basti Duterte, mga igsoon, naay mga kaso kuno iyang ipail ipasaka. Matod pa mga igsoon ni Trililing, wa na gyud ni mga igsoon, di na gyud ni magkadimao. Ani na lang siguro, no? Kung ilahagyod mga kaigsoonan ipugos o gikuha naman yun mga igala, gipatay naman yun nila ang atong ang demokrasya sa Pilipinas, kaya naman yun nila mga kaigsoon gisubay o wak na po nila gitahod ang atong konstitusyon mga kaigsoonan, batakang balaod. O ilahagyod mga igala i-impeach si Inday Sara Duterte naman siguro pa'y mas daghan, no? Nga pwede mga igala nilang ihulip kang Inday Sara. Oh, kinsa man. Pwede po si Mayor Baste, pwede po si Pulong, pwede si Rubin Padilla, o pwede po si Bunggo. Basta kayo, kinsa mga igala itubo'y sa mga Duterte, posible, mugin na siguro mga igala giingon mga kaigsoonan nga mamahimong sunod presidente. Kaysa pagkakaroon mangod mga igsoon, patay gyud mga igala ang kinang mga ituboy mga igala sa administrasyong Marcos. Wala gyud sila kuan mga kaigsoonan, wala gyud karisma sa tao. Ha? Muna libog sila karon, kinsa gyud mga igala ang ilang himuong manok sa administrasyong Marcos nga ipuli mga kaigsoonan pambato nila para sa 2028. Pero muna itong batayanan mga igsoon, kay kini ila naman may galang gihimo ang postponement sa barangay ug SK election, posible may gala nga may tabo sa mga igsoon o gilagi yung i-impeach Inday Sara, maghimo sila gilang kiniang balaod. Kaya lagi ang kongreso mga igsoon, mamagina may gala ang ilahang kining katungdanan, ang pagpanday o balaod, daw biyong maghimo sila balaod nga i-extend na po ng ilahang termino or posible nga walay may tabong eleksyon sa 2028. Unsa kay pwede may gala may tabo mga igsoon sa atong nasod nga no election. Di ba tama kung kalampag mga igsoon? Kutob ra ba tama gala sa kiniang pagpanghasi lang o istorya lang kutob sa social media? Wa ba tayo ibuon mga kaigsoonan ko nga mga lakang o pamaagi aron nga mapakgang kining ilahang yawanon nga mga binuhatan? Kining ilang pagpangurakot mga igsoon nga di na gyud kaundang? Gani mga igsoon, nagpadungog-dungog na si Bongbong Marcos nga sa pundok kuno mga igala, budget para sa 2027, kulangon. Kulangon mga igala, kay tungod ang ilang ikuha ag base, gamay ra kuno kayo ang atong koleksyon sa buhis. Nene nga tuiga mga kaigsoonan, muna kinhanglan kuno mangutang pa og 3 trilyones para kuno mga igala, ma-sustain ang budget para sa 2027. Lubog na ta mga igala, ang atong utang sa Pilipinas, hapit na mga kaigsoonan, mula pa sa atong alimpulos. Unya, dungagan na po mga igala kuno og 3 trillion pesos. Laliman sila? Laliman sila mga igsoon, kapatuyang lang pangutang o kwarta aron ilang kurakuton. Kita mga igala ang gasugubang sa kalisod. Kita ang gantos mga kaigsoon sa tumang kapait. Di na ginimaw. May galaw na tayo oras. Salamat kayo mga igsoon. Nakupos na usabang atong sa kauras na pagpanaguban. Ining atong tulumanon ang atong programang Ratsada. Ratsada! Sa ngalan na lang sa atong mga kaubanan, Dennis Sibian sa DXRQ Radio Kaibigan. Sa gihapon ang atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Ang atong finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Kauban sa atong tulog ang mga technician on board. Ang akong co-pilot dito sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa ngalan ni Engineer Romeo Chang sa production department, kauban usab sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Sa atong station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RG, Reginald Jan Dangalio. Tagiyang tagdumala ni Sibihan, mga igsoon, ang atong programang Ratsada, gipaluyuhan kini, pinagi sa epektibo kayong kapsula. Ang BG Max o nyo na sa mga kaigsoonan ang epektibo kahibulungan ng haplas na mao ang aroma. Kuya Pastor Dan Dangalio, salamat nimo kuya. Sa gyapon, inyong angkorman ako si Tata Rutisa, manamilit ang mingong daga salamat, mayong adlaw kaninyong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangto sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa ng inyong nabati, binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon,
3: Radio Kaibigan.
7: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agustin Del Sur.
8: Yes, Egan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Mag-istimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaya sa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siklit is 18.
8: Oo.
7: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil ka Pastor, ng balik ang iyahang normal nga pit-pit.
8: Na-admit sa hospital at huwag kayo na?
7: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
8: So, ipainon ni Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet?
7: Oo, Pastor.
8: Okay, salamat
7: Pastor,
8: sa Diyos.
7: Ako na po ang gigamit sa Vigimax Pastor, kaya sakit tayo akong ilib Pastor, kaya nang ubus atong kusun na lang pagbakod na akong makadaon Pastor, kaya sa'yo magkusakong uma.
8: Oo.
7: Tutigin sa kita ibakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, na kalisisin kong namupalit kong Bigimak, yung palit, Pastor, o 20 kakapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na sakit tayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o mo ito pagkahuman ako, Pastor, mga duwakadla, wala na ko'y gibati, Pastor, sa akong silid.
8: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag. Everybody line up!
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
9: Na, apari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Mangaon na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
16: Naabay kinilaw.
17: Ilabas ang bida sa lamisa.
18: Fuego blend, jelly paste.
16: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
17: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
19: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
20: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
19: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
20: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
19: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Surprise, Lola!
17: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
17: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
16: Naapay ba nga t-shirt, oh?
17: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
18: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Ay sa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
23: Yes, Egan Marites.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili ba Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
23: Oo. Oh.
7: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto og dito sa kainit sa Pastor so
23: acid,
7: ang tupos na kum na gyud ang iyahang ba
0: Pero pag after ato, gipaugom din siya o gigimak. Then, pamao lang to ang nahimo nga tambal, pastor. Wala na ilain. Naosan ang baba sa bata, pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba. Then,
8: okay so, na, kamus, pastor. So, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
0: Oo, okay na, pastor.
8: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-bigimak sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Iga, ayo. Igan, tiso, blagan lang, damulog.
1: Salamat ko si Teresa Ahero sa Hingog City.
14: Yes, Igan.
1: Mag-desimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
14: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal aroma na oil.
14: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
14: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
14: So, aroma herbal oil ka? Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
21: Numero 1 sa balita.
24: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug kinatiyahan sa pamilya.
21: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
21: Numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
25: Ug kalingawan sa Bukidnon.
21: Radyo Kaibigan.
26: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
21: Numero 1 sa balita.
24: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug kinatiyahan sa pamilya.
21: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
21: Numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
25: Ug kalingawan sa Bukidnon.
21: Radyo Kaibigan.
8: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ug dalay gud ang Dios. So nakapailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
27: Oh, salamat sa mga nanginaw karon. Sa pinagi sa BG Max nakabato na og bag-ong kusog nga igsoon pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo o ako kining ipaabot sa inyo basin kung dona usay kamoy kasi dan sama sa igsoon gamit kamo sa BG Max kay dunay dako gid kayo ang gibot sa Ginoo. Bag-ong kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy taganyan bagong gusto. Yes. Salamat.
8: Salamat Iga na. Salamat o glory to God.
25: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidugagag kahalang sa jelly mix naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon.
2: Fried black chili paste.
25: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
16: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
25: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
4: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Yes, Igan.
27: Magkasimunay ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
14: Okay. Na
27: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
14: Okay.
27: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di naulian. Din karon, dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butila, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
14: Salamat sa
27: Diyos. Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
14: So aroma herbal oil ka igan.
27: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
14: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
27: Ako mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, gikan sa Ginoo nga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, sa ako sa Ginoo nga, sila magagamit.

0: Yo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Uman kay migamit sa atong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At maminawang kini mo nga testimony.
4: Vigimax wala ang sakit yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus to ba? Nawala ang sakit siyang dugahan. Ipainom na ko siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
3: Okay.
4: Kanya, pag yan pastor ka na akong papasauna nagsakit. Di siya kaginawa. Nagpalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasimana, naulihan yun akong papapasto po. Na mahay yun ko pasto kay Limar ako na painom o niya. Kaya wala mang gawin istak apelin ng liti. Oh. Wala istak ba niya. Kanang, pero karoon pasto na maligya na yun ko pasto kayo. Nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
3: okay.
4: Kayo.
3: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga. Na, salamat
4: Iga.
3: Ay,
4: makasabang yun ang BG Max pasto.
3: Okay.
5: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisha.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: May good news!
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
2: Sama sa large format outdoor sticker.
3: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Lu, nganong katakyaan ka man?
9: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wadji hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kanang hipaminaw o sonata. Lamina kung ikaw naginus.

0: sa mahinungdan, ang sunatang iyong natunggan, o ang tao nga imong hinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laytak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayang udo, and good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usik ka magkulimlim na hapon po, kanatong tanan. At lagramagan lang ang Bernes sa Pizza 2 sa bulan sa Oktubre, tuig 2020. And once again, makaigan, you are with me. Uglain na po't nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong kipang binuangas. Para sa mga ipang bulagay. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Ang atang programa higala para kaninyo sa unsa paning gihulan. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dala lamang sa atong pinalanggang Sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, magalang kong mag-aulaw nga magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa pa na, mahitungod sa gugmag, kinabuhi, and yung design na po ang bahan ni Anang Tanan. Ito lamang po haton para mabasa ni Lady Diana ini mga text message, ini mga sulatan po, ini mga pagpa-shoutout, mga greetings, pagbanimbaya sa inyo mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air or mga special someone na gusto ninyo ang timbayaon sa ating programa karong hapon. Then feel free to call or text sa ito ang hotline number na 09-6560-11688. Once again, 09-6560-11688. So once again, maayong maulan, mabugna.

Oh, makulimlim nga hapon sa iyong kauduhon kanatong tanan, mga palengga nga mga suking tigpaminaw. Mga namino kanato kanon sa nagkalain-lain radio sets. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin through Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Mag maayong pagpaminaw, mag maayong paglantaw po kaninyong tanan. Bernes karon mga higala, no? Thank God it's Friday. Inipod nga si Mana ang atong nalatas mga palingga. Pagkakasalamat sa Ginoo kay iyahatang gitagaag kusog na ma-survive ang atong pang-adlaw-adlaw ng mga buluhaton mga kaigan. So kumasamaan ninyo hang sa iyong kautuhon ni Han. At panghaon na po mo sa inyong mga hinalay. Pupunta kayo na po. Ang grabe kakusog nga ulan mga higala. Pero kaganina lang pwede po kainit, no? Grabe na guting. Dili masabot nga panahon mga kaingay. Huwag na kay hinalay diha, auna na lang kay Hasig. Samtang nabino ka sa programa ni Lady Diana, mabundak o galit ang kusog nga ulan. Diba? So, sa mga kamulong, kapari kay sikay diha sa ilahang tagsa-tagsa ka panimalay. Maayog hapon po sa ining lahat, sa kamulong ka paniudto, sa kamulong kahungit diha. Sa kamulo po at nga galingkod-lingkod, sa kamulong nga haray-haray, kapahulay kay bag-ulang nakahuman o panglimpyo sa panimalay. Nagpahulay gikan sa trabaho or gikan sa umay. Sa umay pa niya nga kamulong nga biyahe, kamulong nga drive sa ilang mga sakinan, amping-amping mo mga kaigan, ha? Okay, parayon lamang mo sinimbula doon ka ng hapon kasi Lady Diana na po ang bahala sa iniwang kautuhon ka noon. And by the way, because today is Friday mga kaigan, sama sa atong naanda na, na Bernes mga palengga, wala tayo basahon nga sugilanon, ha? Wala po tayo nga babasahin na sulat ng baganan karong hapon. Nagkata sa Lunes po ang magtinimbagan. I-reserve iniwang mga kasing-kasing inyong mga kaalam diha sa pagtambag kay karong Lunes po hon. Basa nagbagong sugilanon mga gala. But today, bakit ka wala mo tayo basahon ng sugilanon? So today is Friday and every Friday is a Hugot Friday mga kaigan. Hugot-hugot na sa daan niya. Sa mga hugotera-hugotera diha, hugotero-hugotera ng radyo kaibigan. It's your time to shine. Pag-send na sa imong kinakusgan nga hugot entry kaigan for a chance to win a 20 pesos load from radyo kaibigan. Sa mga kusog kay mo banat diha, kusog kay mo hugot line. Sa mga gusto magpadungog-dungog sa ilang mga crush, sa mga bugnog si Mod, ipaagi na lang na sa radyo kaigan. Kasi na gusto ihugot-hugot karong hapon, ha? Abre po ang atong telepono sa pagdawat sa inyong mga entries, mga palengga. You can send your entries sa doang hotline number nga 0965601168. Once again, magsugod na tagdawat sa inyong mga hugot entries, mga kaigan, ha? And you can send as many entries as you want kay walay limit ang ito ang hugot-hugot na rin sa kahanginan, mga galog. Mas maayang nga daganin yung send because kung mas daghan, more chances of winning po, mga kaigan. Again, ha, wala tayong basahon ganong kahapunan, ha? I-relax na iniwang mga kasing-kasing di, ha? Ay maghugot-hugot sa dadaresa atong programa karong hapon. And of course, sa mga gusto nga mag-request ilang mga favorite songs on air. Madawa tagi hapon tag mga song request karong hapon mga kaigan, ha? I-send lang sa itong hotline number, i-comment sa Facebook Live ka makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Mga gala na, magandang hapon po muna sa atong palangga ng mga suking tigpaminaw. Always sige paminaw na katsun in sa programa ni Lady Diana from Surales, South Cotabato o Kutub sa mabot sa 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Magandang hapon labi na sa ating technician ni Sir Jules Balines. Magandang hapon at sa atong station operation manager ni Pastor Richard Dangalio. Magandang hapon po
pastor. Sa atong mga palanggarihang mga solid, mga avid listeners, always nagasuporta sa programa ng Radyo Kaibigan Matag Adlaw. Magandang hapon, nag-happy listening po sa inyong lahat. Alamin na, by the way, sa atong mga kaibigan members niyang aside, magandang hapon at maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Ato pong timbayaon mga palengga, ang ato ang mga solid listeners na nagad sa may lagindingan mo sa Miss Oriental, kutob sa mabot sa 94.9 at TXDD, Radyo Kaibigan Lagindingan mo sa Miss Oriental. Maayong hapon sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon through Radyo Kaibigan Lagindingan. Magandang hapon! Alam na sa ating technician ni Ha, karang hapon, or sa atong DJ Bakaha, DJ Miss B. Salamat po sa pag-hook up og sa atong mga palengga ng mga gwapo-gwapa ng mga listeners di aside. Maayong hapon og maayong pagpaminaw sa inyong tanan. And of course, mag-iigan sa tanang na mati na kamonitor sa ating programa through 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sa dibog na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong Sibiyahan o kutob sa mabot sa ating Facebook Live karong hapon sa inkamang sulok ng mundo na roroon. Magkamang dapita karon na nakazami na minaw sa ating programa. Maayang hapon, welcome po sa inyong lahat. This is once again a Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Again, kumusta man mong tanan? Marang wala may tubag sa duan. I hope nga okay rin mo mga palengga sa inyo. Nahimutangan karon kauban sa inyo mga minamahal sa buhay. Ang mga special someone yung kauban ninyo karon. Something na minaw sa ating program. Ulan-ulan na po ng panahon, mga kaigan, no? I don't know kung dari lang ba sa bagay noon ang sigig ulan. Pero sige, nag-ulan dari sa muan. No? Init kayo sa buntag, bunok po ang kusog kayong ulan pagkahapon, mga kaigan. O nang dili malikayan, nga daghan ang ipanglabdan ng ulo, ng subawan. Maunang sa ingon-aning klase sa panahon, mga kaigan, importante kaayo nga natin Vegemax Plus Herbal Capsule sa atong tegsa-tegsa ka mga panimalan. Feel ganit ni mga muraglain naman ni muraglain na gito. Imne na daritso ag Vegemax Plus Herbal Capsule. Ayun na lang aya pa. Prevention is better than cure, mga kaigan. So, mas nindot ko, di ba? Kana ating nagapundo o natin stock sa Vegemax Plus Herbal Capsule sa atong tagsa-tagsa kapanimalan. Para in kasog na inaglain ang paminaw, daritso makainom ag Vegemax, mga kaigan. Diba? Mga kaigan, no? Sa mga naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live, maayong hapon, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayong paglantaw sa Facebook Live, pag-share ko mga kaigan, best ito ay Facebook Live karong hapon para layo pa nag-ma-abtan at misdaghan pa ang magpaminaw ka na ito karong hapon. Salamat kayo sa mga nag-share na ha at sa mga nag-comments na diha at ang basahon karong taon-taon. Iniuhang mga comments, mga kaigan, o sa mga naglantaw nga wala pa nagka-comment, no? Pwede ragit kaayo mo nga mag-comment diha. Libre lang po ang pa-shoutout sa atong programa, ha? Pagkakarawad ka mag-comment diha nga, hi Lady Diana, na minaw may dares sa may kuan at ang adapit para ma-shoutout po mo ni DJ. Diba? Para ma-update po permente sa mga programa sa ating pinalagang simiyahan na mas maayong inyong follow, mga kaigan, ang ito ang Facebook page. Pangitari sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Follow na ninyo galang na 11,000 followers, ha? Yan po ang official and nag-iisang Facebook page ng Radyo Kaibigan Valencia. Sige po, ito ang sugdan o basa, mga kaigan, iniuhang mga comments din, ha? Basa na yung may gusto nga i-greet niya, alam na sa mga nagsaulog karon silang adlang na ito, ha? Happy, happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga nag-celebrate sila mga monseries, mga anniversaries, wedding anniversaries, o worth celebrating mo na, mga kaigan.
Pero again ha, Hugot Friday po tayo ngayon. You can already send your entries sa atong hotline number 0965-6011688. Or you can comment it sa ituang Facebook Live. Pagitaan lang din sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa yun raga itong atuang criteria mga gala ha. Igura na din mo isendi ha. O magulat-hulat na lang dahil kapag gataod-taod. Before matapos ang atong programa, mag-announce si Lady Diana og lima ka winners sa atuang hugot mo isend mo for today. Ay na lagun ng 20 pesos nga load. Kisa may mahatag sa imo garo ng 20 pesos. Baka ba hindi magkadaog ka karoon? Karoon ng panahon na mabilian ka. Magkadaog o 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Sige, Tony, sugda na iwan sa inyong mag-comment sa Facebook Live. Alright, from Daniel Jeff Vera. Hello po, Lady Diana. Pwede po pa shoutout kami dito sa bahay na laging nakikinig sa iyo. Pwede rin po ba pa-request ng kanta? I Won't Give Up by Jason Mraz. Ay, ganahan ka ayong nga kanta sa Lady Diana Anino. Nindot ka nga kanta, I Won't Give Up by Jason Mraz. Ito na nga-play ka rin daon Sir Daniel. Kamusta man mo diha? Amay hapon. Gawin sa imo ha nga tibuok ka pamilya diha ang kanunay nagapaminaw. Nagamonitor sa ating programa from Tibuli, South Cotabato. Magandang hapon po. And from Agatha Barbara. Hello, amay hapon. Episodad lang ko ni Allen Dandoy, kang Dennis Pettic, kang Yoyo Dado Waway Wiweng, kang Gary, kang Dodong Darwin, Lito Lubes, Totski Lubes, kang Uncle Topper, Yoyoy Jean, Bakos diha sa may, diha sa MJoy Surplus, o kay Kent Makmak, Mark Hill Carredo, diha sa Tabias Poblacion, Lentapan, kang Carol Raymond Calugas, kang Regine Calugas, Ati Juan Efe, Ati Terencia Angelica Janice Dayaon, Cardines, para ko sa song, Bibitaw by Jaime. Salamat ang tunay na nagmamahal. Pag-play po ni Jay, salamat ang maayong hapon. Pudin mo, guwapa. Ay, magandang hapon. Pud kanimo diha, Ma'am Agatha Barbara. Grabe pangalan, no? Ang kontrabida man kaayon sa mga pelikula, mga gano'n. Kanang, kuan ba, nga pirmi mang layog, bitaw? Kanang karakter ka pirmi mang layog. Si Agatha Barbara. Magandang hapon na lang po sa iyo, John. Naninaw ka na ito, karoon ang nanimbaya sa iyahang mga kahigalaan sa kahanginan. Salamat rin mga hapon. Kahapon na greetings po sa akong silingan nga. Sabi na may kasuko sa iyang silingan. Love your neighbors, Ma'am Agatha. Nagod na rin spread love, not hate, ha? Kahapon na greetings. Magbalik-balik pag inig-comment mga higalan. Bugay man is iyan. From Sir Martin Liginon, hello maghapon, with DJ, magandang hapon. Hapon po ganin mo diya, Sir Martin Liginon, ang lalaking walang pahinga. Maghapon na lang ganin mo diha, ang salamat si imong paglandaw sa Facebook Live from North Cotabato, Sir Martin Liginon. Salamat ka ayaw ha, sana na lang ganin mo diha, ang si imong mga kaubanan, kagabarintihan, kasilinganin, o kabarangay, nga naminaw sa ating programa. Magrang hapon. Salamat po once again. And from Edwina Doan, ang resosa mga hapon, kanimu na DJ, maulan nga kahapunon, gwapa. Pasarot sa tanan ng naminaw, amping sa all. Sa'yo kaayo ang ulan. Maulagi ay. Kami na lang kailuko-luko na lang tayo sa mga kwarto, magbalukot ang hapon, maghigop-higop ang kape, pagkayahay sa ginabuhi. Pero amping mo diha, ha, Edwina Doan, nagresosa labi na sa atong mga palangga nga mga nagpuyo sa critical nga mga dapit labi na ang kilid sa sapa or pahaanan nga mga area na wag maigma da berminti ha kay kusog ra bagining ulan mga kaigan. Ang hapon na lang kanimo diha Edwina Doan nagresosa ang atong kaigan from Bantuan ang Lentapan ng Bukidnon. Salamat at iinday mga hapon. On
lang sa imong Facebook account, Ma'am Diana. Halaga rin. Pero sa mga gusto lang mo friends sa kuwana, okay na gagayo. Kita lang ninyo diha siya. Charmy Pahangin po. Ito yung pangalan ni Lady Diana. Ano magtago-tago pa? Madungog mong ganito yung pangalan. Riz Mindanao, Visayas Headlines, Ganagadlawa. Pero Charmy Pahangin po. You can search it on Facebook. Pero, ilang kayo mo mag-expect kung maayo. Pero may habang ganin mo ni Hama Maiga Cuerva sa Glendale, Canada, karoon sa Facebook Live. Salamat po. It's already 1:32 in the afternoon. Ato na lang ni Diwasone Bahabol Gashotin kanimo diha Sir Jayset Hebon from Talakag, Bukidnon. Magandang hapon po Sir Jayset. Tama ba ni pagbasa ni DJ? Jayset Hebon from Talakag, Bukidnon. Magandang hapon Sir or Ma'am Bagaha. Maayong paglantaw kanimo diha. Ay, pamanjali ka mo niyo. Ang atara na basahon inyo mga greetings. Garoon taon-taon. May hapon kanimu ha. Kaya ito sa oras mga gala. It's already 1:32 in the afternoon. Standby lang po muna kayo dyan. Ayaw sa mga hawa. Ayaw sa mga pamiya mga gala. Kaya kasugod pa lang taas. Ito ang hugot-hugot karong hapon. So, paralas magpaminaw. We will be right back. Mag-iigan ha. Dyan lang po kayo. Just keep on showing and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni. And

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: The best songs on the radio.

All right, Philippine Standard Time. It's 1:52 in the afternoon. Ada una 52 na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Grabe naman. Kasakit po ato, DJ. Oy, oy na. Grabe naman. Maraga. Sasama sa kusog, sa bundag, sa ulan, mga kaigan. Kahit po kailak-hilak, mga gala. Ang atong nga klase sa mga ganda, mura mag-isag, di ka broken-hearted, makahilak na lang. Sa susunod na habang buhay na lang, kapag ako i-search ang meaning sa kanta, mga gala, no? Ang susunod na habang buhay, doko, no? Matod pa, tungkol sa isang pagmamahalan na nauwi sa paghihiwalay. Pero kahit tapos na ang relasyon, nananatili pa rin ang pagmamahal sa isa't isa. Napadere, may pagmamahalang hindi nagkatuluyan at kahit minahal nila ang isa't isa, dumating sila sa puntong kailangan nilang maghiwalay. Mauna, sa susunod na habang buhay na lang ipadayon ng ilang pagmamahalan, mga kaigan. Ay, hilak niya. Napadere, nagdig deeper ta sa meaning sa kanta nga. Sa susunod na habang buhay, abay mo na ako ganang happy na siya nga love song, mga gaya. Pero sakit ba ni Gaya, no? Kaya bang may sakit at panghihinayang. Parang iniisip ng nagsasalita na kung sana ay may ibang pagkakataon para maayos pa ang mga bagay-bagay. So, sibkibali, wala gid nag-work ang ilang relationship pa ng lifetime. So, nahinaot sila nga maybe sa susunod na habang buhay, pwede pa. Medyo hopeful gihapon. Pero sa susunod na habang buhay na, di rin nga lifetime, mga gala. Sakit kaya. Mana uyab-uyab ba mo? Ano mag isugo di abag uyab-uyab? But anyways, my galen, no? Naga na siguro nagatulog ka ron. Nagdugka ka ganina. Nakatulog na git siguro. Magaling hapon sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa atin. And you're still listening, mga galen, ha? 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. With your DJ, Lady Diana. Nagkano kayo nagbasa ng mga comments sa Facebook Live. Ilahang mga hugot entry, nagpusot-pusot na, mga kaigan. So, sa bagal para ka Sandy, ha, once again, today is Hugot Friday, mga kaigan. Para ng adlaw sa imong pag-send, sa imong kinakusgan, hugot entry di ha, for a chance to win 20 pesos load from Radyo Kaibigan. And later on, before matapos ang atong programa, pili ta og lima ka winners, ha? Lima ka mananaog, gamoy magkadaog, og dag 20 pesos nga load from Radyo Kaibigan. So what are you waiting for? Sabag na pari panahon, sabag na pari oras, pag-send na mo di ha, mga balingga. Ay, mga alas 2:30, dili na po na magdawat og ente. Kay pilian pa na nato o kinsa na pinaka the best nga hugot entries for today. And anyway, sa mga songs wala pa na play ni DJ, ha, ay mo kabalak ka. Dili lang na mag-violent reaction. Dili lang na mga suko. Kaya magparayan ta karon sa pag-play sa inyong ibang request ng mga songs. Kato, patikim pa lang yun. Masugod pa lang ta, mga gala. Sa standby lang kayo dyan. Magparayan ta sa itong pag-emote-emote there is kanina karon daod-daod. But before that, magbasa sa tao, gapin nila ka mga entries, ha? Yung maragdaghan na kaayo ni Dere. Ano rin hinahinayan. Kang, ginsan ni siya, naglan daw si habang ako'y nabubuhay. Grabe nga lang po. Habang ako'y nabubuhay. Maay, habang kanimo di haman, mara ba niya, minyo na ka, ma'am? Uy. May hapon na lang ganin mo rihan. Ano ka naod sa atin ngayon? Gusto mo pala ng healthy relationship? Edi, zuwain mo yung gulay. Galain po. Maro pa ni Sir Daniel Jeff Vera. Medyo bitter ang kanya. Good entry. Dili po taingon nga dili tagwapo. Kung muad to ganit tas merkado, ingnon ganit tag. Unsa man di imuha, gwapo. Ay, salamat ha. Ipadari sa babaw.
Nakaingon na bagag na ay kulang sa ibang kinabuhi. I-check daw. Basig ako rin kulang, ana. Graagra ni nila. Sige, salamat ka ayo ha. Ingon na ara ka simple, ha. Ingon na ara ka sa yun. Kadaog na din kag 20 pesos loan from Radzo, kaibigan. Salamat po, Sir Martin Lakinon. Matad pa niya, no? Naghatag siyang hugot entry. Pwede pa request ng music, Miss Diana. Angels Brought Me Here by Guy Sebastian. So, ito nang play garoon taon daon. Standby lang di habang guwapa. Si Mamayga Cuervas from Cebu City daw kuno ni siya. Ay, maghapon. Salamat si Imo paglentaw sa ating programa, ha? Napatari from Sir Daniel Jeff Vera. Matayahag mga entries na rin.

sanay na rin, nagugutom ako. Gusto ko ng McBurger, McFries, McFloat, Makapiling Cut, Makasamag ka. Gara kayong mga hugot ni Kumbang. Aman mo kakuhaan ini mga hugot. Okay lang mahilo ako, basta sa'yo lang ikot ang mundo ko. Magalingaw mo ni sila. Sana'y sabi nila, mahal daw ang magmahal. Pero sa'yo, libre naman pala. Ayaw mo lang tanggapin. Ay, lahat di sila pinaghuhugutan. Nung sa kaya mga problema, ano nilang duha? Pinagdadaanan sa kanilang buhay. Puli-puli ragod ni sila, Sir Daniel o si Sir Martin. Napadariyan. Ay, Mama Jolly, kawad yung magandang hapon. Ano po sa'yo dyan? At ano'y basahon iyang greetings, ha? Ano po, good afternoon. Ano po, Lady Diana, nakikinig sa'yo sa Paragdos Hillside, Mount Nebo. Valencia City, Bukidnon. From Angelica, Cabinate, with yon. And my lingga is Nestor Palazzo Subanen. Salamat po, DJ. Barangas kong song, happy birthday. Salamat sa tanan friends. Ang sabang igago, maayang hapon sa inyong lahat. Sige, sige po. At ano'y play karong taon-taon, imuhang happy birthday song. Ma'am Angelica, isang may nag-birthday nga, barangada, adlaw na lang manini birthday. Hapon na lang kanimo ni Ma'am Angelica Wadion from Purugdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City. Ako nang i-play ka ron taon-taon ni Hameng Happy kanimo ni Ma'am Angelica. Salamat po. Kagala, something na pari oras. You can still send your entries, mga kaigan, sa ating hotline number 0965-60-11688. A text message here from 340, Matid Pania. Hi, Lady Diana, good PM. Kumusta na kaniya kasayin? Permit lang ko ni Angelica Kunog, Linda Montesilio, kang Ate Carol, kakay Mikayla, Telma Maglaseng, kang Terencia Dulhao, kang Lodi Atsoy, Jean Calupe, Remson Salana, Renan Miranda Francisco, CJ Angaina, especially ni Javar, Linuni Oximo, Lady Diana, salamat sa pagbasa. Amping sa pag-uli, DJ, dilisa ko maghugot karon. Ay, salamat po. Agad ang gwapa nga kaigan diha sa mga Poblacion Impasugong Bukidnon. Salamat kaig may hapon kanimo diha ha, Mama Annaline, nga naminaw karato karon. Salamat po. Mga gala, dili na makatabag og tawag si DJ ha. Kaya mga piki man, 12% talaga tong cellphone. Basi niyag mapalong ni. Pag ano na lang, ato lang i-preserve nga battery para sa mga hugot entries ninyo. Kaya naro may nag-sense through checks no? I'm a 253. Maglisod man ganitag bangitag piso, gana pang tao nga seryoso. Tama, tama. Lisod naging may pangitaon. Pangitaon nagpabiling seryoso. Salamat po. Kumusta po ka diha? Marit pa niya, DJ. Mga pit, amping ka DJ. Sabi ko, mga pit ka DJ. Umuulan man o gamubagyo, ikaw pa rin ang hinahanap ng mundong ito. Maram sa tagtagapagligtas ng mundo, ano. Salamat po, Kuya John. I think, Kuya entries, mga gala. Salamat, Kuya John, ha? Maayang hapon na lang kanimu rin, ha? Salamat sa imo makananayang magpamina o pagsuporta sa ating programa. Salamat po. Time check is already 2:02 in the afternoon. Alis dos na po sa kapunon. Huwag ang oras sa Reganado sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbanang lana. Sa mga naminaw nga tunay na pangbati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sipon, katul-katul sa panit, rayoma, arthritis, mamaol sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins bakahan, or burus bakang umanakay na. Secure ang imong Aroma Plus Herbal Oil, mga kaigan ha, kinako kinigtabang sa imo ha. Proven and tested na po ang kibiktibo ni ini ang dili po kaangay mabalaka tungod kay humot kini o gadili oily sa atong kalawasan o labaw sa tanan, dili makamansya sa atong mga sanina.
na kanindot gamiton ang ituang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Kapalit kinimagalas sa atong Kibigan Center diha sa my first floor sa Alquina Emporium, Valencia City. Magalipod na dara sa GRD Printing Service sa second floor sa AMQ Building at Bank sa NVM, Valencia. And of course, available rin po ito sa atong mga Kibigan Outlets sa nagkalain-laing lugar, Kibigan Radio Stations, Kibigan Partner Radio Stations, at sa atong mga Kibigan Legit and Authorized Dealers. Maayong hapon kanimo, ma'am or ma'am Sir Banisia, ma'am Jen or Sir Jen Tawagan Marayag Hiorpe. Good afternoon po, watching from Lilingayon, Valencia City, Baguenon. Wow, magandang hapon. Kanimo diha ang sa imong tibok kapamilya. Kamusta man mo diha, ma'am or Sir Jen Tawagan Marayag Hiorpe. Nanonood po sa atin. Salamat ang shoutout sa inyong tanan diha from Lilingayon, Valencia City, Baguenon. Salamat po, ma'am or Sir Jan. Maraming salamat. And from Sir Jalen and Gloria, might have been you might happen, DJ. Greet ko kang Manong Igloria, kang Miguel Sermon, kang Tatay Jose Igloria, at kang TC Igloria, baby love. Mama Jean Casano, salamat watching from Iungot, Tungan-Tungan, Valencia City. Salamat naman hapon ang kanimo diha, Sir Jalen and Gloria, na nanonood po sa atin ngayon. Naging salamat, Sir Jalen, ha? Salamat, guys. What if I never find you? May mga hugot na rin na bilhin sa comment section. Bilhin ako mabasa tanan kay automatic og scroll down ang ito ang monitor basta daghan ng comments sa ubos. Pasensya po, ha?

0: ba ni Sir Martin Laginon? Dali lang. Alam mo, hindi ako mayaman para bilhin ang hapon. Pero handa akong utangin ang bukas, magkasama ka lang maghapon. Parang in love ito siya. May pinariringgan. Hindi pa dumugdungugan diha. Salamat Sir Martin ha. Sa imong mga hugot entries dere. Grabe yung hitagan ka ni Sugbalon ng hugot mga gana. Hugot ranitanan ha. Basig na yung masuko diha. Marupan ni Sir Daniel. Laban mo diha. Basig na. So it's already 2:05 in the afternoon. Alas tosing ka na ba sa Kapunon. Once again, you can still send your entries mga gana sa tuwang hotline number 0965-601-1688. Or you can comment it sa tuwang Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. O na mag-iigan, sami po muna kayo dyan. Magbarayin dahil sa tuwang pag-emote-emote karang hapon. Kapalip paminawon ang pipila pa ka mga requested songs sa ating programa karon. And we have here a song requested by Ma'am Micah Cuervas from Cebu City. A song entitled Angels Brought Me Here by Guy Sebastian. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Nia.
1: Radyo Kaibigan

DXRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Mayong buntag, Pastor.
2: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
1: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Pil na ko nga. Gikang ganit to, nga sakit. Pingon sa lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
2: Oo.
1: Nga, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba? Sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, mo sige, apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayogin akong pangtulog, Pastor, kaya wagyod na ngul-ngul ba?
2: Pila pa kaya Vigimax imo na inom ato?
1: Namay, Vigimax na, napalit na akong kuhaan mo, itong wala ko, napalit na imo, kaya nakauna akong palit. Wala akong kay baong maani kahit tago.
2: Away, wala'y problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngul-ngul si Mong Tiel?
1: Oo, nindot na kaya, pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamatin ang Ginoo na eh.
1: Kuhaan, wag yun na matin ako ng ngulmo sa gabi ba?
2: Oo.
1: No, lugar yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ako ngulso.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Apanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: No, nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Ano bago ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
5: Naa pa di ay na.
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na putok tapi. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadi rin, no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
14: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod ka noon ay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
13: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan.
12: Kaibigan, AMQ Building, Sayri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
15: The best songs on the radio.

0: at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:55 na po sa Kapulon, makiigan. And you're still listening to 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni Weather DJ Lady Diana. Magandang hapon and welcome back sa ating lahat. Daghang salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa atin ngayon at sa nagalain-lain ng radio sets. O gusto tanang, nagkatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Magandang hapon. And kaway-kaway naman dyan sa ining lahat. Huwag hapon kanimo, nanonood po sa atin kang Sir Keith Samuntan. Marit pa niya, good afternoon po DJ. Watching from Valencia City, wicked not. Ako shout at ko sa tanang taga Kaulayanan. Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukid Noon. Wow! Magandang hapon, shoutout po sa lahat ng mga taga Kaulayanan na Lirungan, Talakag, Bukid Noon. At nanibaya si Sir Keith. Sir Keith Samuntan, watching us here from Valencia City, Bukid Noon. Magandang hapon, Sir Keith, shoutout kanimo diha. Salamat sa imo paglantaw sa ating programa karon. And from April Jessel Gabales, Antonio, mari ba ni maghapon, Lady Diana. Shoutout po kami watching from Ventar, Purok Unse, Antonio Family. Magandang hapon sa lahat ng mga nakasubaybay, Tibuok Antonio Family diha sa may Purok Unse, Ventar. Magandang hapon po sa inihong lahat. Agad na ni maya si Ma'am April Jessel Gabales Antonio nga naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Maraming salamat po. Magbahamol kang BF F. Angelica Alisuso, kunog ng Burok Noybi, Tugaya, Valencia City, Bukid Noon. Ang salamat sa imong pagsubaybay, BFF. Katurang nabasa imong hugot entry, ha? Sambay lang kayo dyan. Salamat once again. So magkaigan, we are bound to the very last part of our program. Ang pag-announce, ito ang mga winners. Ito ang hugot mo. I-send mo for today. Before that, tagang salamat kaayo sa lahat naman nagpadala sa ilang mga hugot entries sa ating programa noon. Tagang lima lang po ang atuang mananaog karong adlawa, mga kaigan, ha? So kung dili ka mapilian karong adlawa, ayaw ka bala ka, tagan ba kaayog panahon? May pahabol ng shoutout kang kuan, kang Mama Michelle or Michelle, kang Papa Jerry, Cassie, Althea, Alfonso, Gabornay Family, and Gabales Family, Bataluna Family. Shoutout sa inyong tanan from Ma'am April Jessel. Gabales Antonio once again. Ma'am April, salamat kaayog may hapon sa imuhang tibok na pamilya, mga kasilinganan, kaparentihan o kabarangay sa Purok Unse, Ventar. Salamat po. Or mag-iingan, pamina wag darong ha. Wala na tayo panahon, pero na-play na nakaganina ng Beautiful and White. Mag-request Ma'am April. Next time na lang ha. Salamat po. Kaya ito nang i-announce ang itong mga winners kung wala igong panahon. Mga higala pa pasking oras. Sa atulang basahon na ang last 4 digits sa mga nagpadala o mga nakadaog sa atuwag hugot mo, isend mo for today. Our first winner, congratulations to our sender, 6415. Again, congratulations po, 6415. Second winner, congratulations, sender, 8043. Once again, 8043. And our third winner, congratulations, sender, 7087. Once again, 7087. And a fourth winner, congratulations, sender, 6598. And last but not the least, congratulations, sender, 1297. Once again, 1297. Po silang lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-participate sa tuwang hugot mo i-send mo for today. Congratulations po sa ating mga winners, ha? Maraming salamat po sa lahat ng mga nagkasama natin ngayon sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Luna sa butpohon, mag-uwa na bang gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatabukong para sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukid Noon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno unang pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulot sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory.
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: The best songs on the radio.

XRK Radio Kaibigan. Whoa, whoa, whoa. 98.5

0: 98.5.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
3: Mangaon na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyan ang ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko dani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di pa.
2: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan lang pa siya katulipalit na kumaarong mabakay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So nakapalit ka itong pag-ana na ko sa tagom?
5: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
5: 5 kabuo.
4: Okay.
5: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito ka nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Yes, akin sa ni Palayog?
6: Si Igan Best Paler ni Pastor.
4: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato, Igan?
6: Kalang. Magtestimony lang ko sa Bitimax Bitaw Pastor kay si Igan Apindat nga taga-kuan taga-Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
4: cellphone. Ah, okay.
6: Nako.
4: Yes,
6: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og Bitimax isa ka buo ka ilum ko no nag Bitimax ang iyang apo kay Petit Peter Ustian gali maglimbag sa kaskita diyan pagka man ato gidala da nila hospital si doktor ni ingon ng doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyo apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa diyan kay ang kay ning guys doktor Pastor ang kuan ko no ni
4: appendicitis ni buto. Yes.
6: Appendicitis ni buto na daw niya natingala ang doktor nganong wala puno maka madaot ang bata ganing buto naman ang appendicitis ina niya nga simak nga ako ipa inom dok siya nga ingon ng doktor nga ay ti paminawan di ay mo sa anang radio di siya nga o, tigpaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan, mautong tukso, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni, mautong, ito niyang pasalamat, Pastor, ganyan yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo, kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
4: Okay, salamat kay Iga na, salamat, Iga na, bit.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Whoa. 98.5.

0: 98.5
1: Radyo Kaibigan, tinig ng bukid nun, mula umaga hanggang

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: May buntag igan, may buntag.
8: Na-complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Malilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung video maximality sa gahong sa Diyos.
7: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
8: Nagay na.
7: Nakagi ka hospital ka at tutungod sa imong sakit?
8: Juan, katong nag-abot na ako din ito Mindanao, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa video maximality sa gahong sa usa pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga, in anak di ay, in ko wala na naayon na ay palaka, wala na kinarapay tambal, so yun sa ginoon.
7: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog?
8: Norma, alisya mo rin.
7: Salamat kay Igan, Norma, salamat kay kayo ha.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo! Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa

0: lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Ah sige, salamat kay Mare, aduna ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, aduna sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig og enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya og katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan og paghinugaw sa palibot og kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: Radio kay Bigas.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: May buntag. Para ilalang ga kisang ngalan? Na hospital ka lang ga?
7: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
6: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
7: Nakuma.
6: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
7: Nadaan sa computer.
6: Sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
7: Oo.
6: So, sa dahil itabo?
7: Nag-inom na ko bigimak. Naulian to.
6: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
7: Pulo kaadlaw.
6: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
7: Oo.
6: So, likay nagdulag computer?
7: Dili na.
6: Dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
7: Salamat, Pastor.
6: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Kay Jesus.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon magpasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: May good news!
7: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
13: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
12: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
13: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
12: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
13: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
12: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: May buta ni mo diyan, kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Pasalamat ko sa Diyos na nakapundan ko na taon ni Doktor na naado sa labelo. Ibalik, naging kapos ni Kaya, ay, wala.
1: Okay.
2: Kaya magiging mo na mo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: O si Atoigan na Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Balik na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ng kanang kuan. Samad.
1: Naon sa day mo na samad mong tiil?
2: Kano-kano ka na ko, Pastor.
1: Kay okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat higa ayaw.
2: 5 kabuo.
1: Okay.
2: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: ko si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gi kong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, on siya na!
1: Happy anniversary, Lola! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
8: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Nadi

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Paliog pa ila o gatagasa.
6: Nanay Bakudyo from Taguluan.
5: Ah, yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Dios?
6: Magkuan to, magtestimony ko bayon sa BGMAX, Pastor.
5: Ah, sige, padayon, Nay, padayon.
6: Oh, ako si Lalay Bakudyo, taga Taguluan, Misamis Oriental. Usa ako nagamit sa BGMAX nga nagpositibo ako sa COVID.
5: Oy, okay.
6: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gid ko symptomatic ako.
5: Oo.
6: Nalampasan ako nga wala ko'y gibati, as in sip-on, ubo, wala. Napasalamat, gagkukuan, BGMAX, Pastor.
5: Okay. So okay ka nagkaroon na
6: eh? Pastor?
5: Oh, so okay ka nagkaroon?
6: Oo, okay ko, pero lalo lang gapong ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
5: Okay. So...
6: Na-continuous lang gapong ko inong BGMAX, pero at least sa akong pag-COVID, nasaksispol na ako ang 14 days na wala ko'y gibati.
5: So asa ka at itong i-quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka ito, or na-arapas
6: yung balay? Wala, narako sa balay, wala ko dalhan. Nara ko sa balay.
5: Okay. So, karon okay ka na karon. Gawas.
6: Okay na ko, okay. Pero dalaw lang yapong ko hospital kay magpakuan ko kanang bayan sa akong kidney na sa akong atimanon.
5: Ah, sige, Nay. Padayon inom sa atong BGMAX kay dako po nagkatabang para sa...
6: Continuous ko ba yes. Inom sa BGMAX.
5: Okay. Sige, salamat, Nay. Salamat.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: The best songs on the radio.

0: pagwinding kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: Mayong gabi, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
1: Sa kagahapon.
0: Mayong gabi, usab 104.9 Radyo Kaibigan, Sorala, South Cotabato.
1: Klaro pa karon.
0: Og ingon man sa mga naka-hook up sa lang tag sa car radio stations. Ang sa ato mga suking tigpaminawan. Na naminaw karon sa atong programa sa ilang tag sa car radio sets. Aniyan, usab ang inyong DJ Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Sa kasing-kasing.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biyahanan, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo.
1: Sa kagabiyon.
0: Sa atong station general manager, Sir RJ Dangalyo.
1: Tingog nga haya.
0: Station Operations Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadeth Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalyo. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Iyon man sa atong transmitter technician, Sir June Tingkang. Mayong gabi sa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Ug ingon man usab sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Mayong gabi kaniyong tanan. Mayong panahon-pahon. Mayong gabi usab kang Mayor Ami Galario, ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, o kang spokesperson Sir Jose June Galario. Sa Korpus mga Kapulisan, sa Bureau of Fire Protection, sa DILG, o sa Tibok Sangguniang Panglungsod. Ingon man sa mga nagadaiyang ahensya dinhi sa lalawigan sa Bukidnon. Mayong gabi kaniyong tanan og happy weekend. Weekend na sab. Anyan sa mga inyo ang higala, kauban sa kahanginan, ang inyong DJ Aya. Kani nga programa atod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. O gingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Hoygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer, Uno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan, o gingon man ang abs fee. Mayang gabi sa atong mga suking tigpaminawan, sa mga kasikbit nga kabarangayan, kasikbit nga kalungsuran, o gingon man diha sa syudad sa Malaybalay, sa atong mga suking tigpaminawan. Mayang gabi kaniyong tanan. I hope nga nakapanihapon na ang uban. Tungod kay ang uban, no, I'm sure nga busy pagpangandam sa ilang pang panihapon. Kumusta ang maayong pagpamina usab sa atong mga Rila drivers, sa tanang mga drivers sa pampublikong sakyanan o pribadong sakyanan? Kumusta mga to ang kita karong adlawa? Hinahinay lang sa pag-drive tungod kay ang ato ang kadalanan, no, daghan kayo aksidente karong panahuna. Dili lang karong panahuna kung dili kanunay gyud anaa ang aksidente. So mag-ingat, magbantay ta, hinahinay lang. Okay, makaabot naman gyud sa atong pag-aadtuan. Huwag sa kanunay, ampo kanunay.
1: Bisan layo sila nagampo.
0: Kumusta usab ang atong mga vendors diha sa Farmers Public Market? Ang atong mga vendors diha sa isdaan, diha usab sa gulayan, karnihan. Kumusta mong tanan diha? O diha sa bularan section? gabi usab diha sa lungsod sa Pangantukan, ilabi na diha kang Maritis Augie Sahilan Makited, kang Bridget Morillo Hamon, kang Hazel Hamon Toazon, kang Marilyn Monterdi. Pag usab diha sa public market diha sa lungsod sa Pangantukan, ilabi na diha sa dry goods section. Mayang gabi inyong tanan diha, ilabi na diha kang Marilyn Villa Sorda, kang Virgil Estrado, Bibi Talan, Gina Parado, o ingon man diha kang Iba Perote. And hello Ate Epi Perote, kang Binis, kang Bingbing de Los Reyes. Mayang gabi kaninyong tanan, o diha sa mga intrampa sa Likubay family. O sa tanan-tanan nga anaa diha sa lungsod sa Pangantukan sa 21 ka mga barangay. Of course, usab diha sa South Pangantukan. Sa dili pa mapadayon si DJ Aya karong gabi una sa atong programa. Niya una ang pasiunang awit alang kaninyong tanan.

Balik tayo sa tambag pananguban, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. O ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Ngayong gabi diha sa atong mga listeners, ingon man diha kang Pastor Richard Dangalyo, ang sayang tibuok pamilya. Mayang gabi usap diha kang Pastor Yunilito Nuyad, ungingon man sayang lovely wife, Pastora Ness. Ungingon man usap diha, mayang gabi kang Attorney Ruby Milicio. Mayang gabi usap diha sa Double D House. Mayang gabi, mayang pagpaminaw diha kang Brother Henry Ismaya. Ungingon man kang Brother Bernet. Sa inyong tanan diha, nakapaminaw karon sa atong programa. Ang atong produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule o ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa atong Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Pag-usap, there is a DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at Bangsa NVM Mall. Diha sa lungsod sa Kadingilan, mapalit usab diha sa Kaibigan Center Purok 5 Public Market. O sa lungsod sa Maramag, mapalit usab diha sa Kaibigan Center Stroll Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa lungsod sa Kalilangan, mapalit usab diha sa Madayag Store, ingon man diha sa Butika Kalilang. Revelation. Sa lungsod sa Pangatukan, mapalit usab ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil diha sa Ezekiel Pharmacy, ug ingon man diha sa 90.7 Yellow Line FM, Bago Building Second Floor, Maharlika Village, Pangantukan, Bukidnon. Sa lungsod sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Bascos Pharmacy. O diha sa USAID Pharmacy. Sa Dangkaga, diha kang Pastura Alice Aribal. Diha kang Edna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, mapalit usab ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, ingon man ang Bayusa, diha sa 96.5 Big Light FM. Diha sa lungsod sa Kibawi, pangitaa lamang di si Pastor Eli Tinaco. O usab diha sa Bems Gulayan and Fruit Store diha sa East Kibawi. O sa Ralph's Merchandise. Ato mga kaigsuunan, mga igan nga gustong mag-dealer sa atong mga produkto, pwede ka mamubisita sa atong nagkalain-lain nga Kaibigan Center. Katong convenient para sa inyo o dool sa inyo, pwede ka mamubisita diha sa Honanggi Kaingon, diha sa lungsod sa Kadingilan, diha sa May Purok 5 Public Market. O usab diha sa lungsod sa Maramag, Mas Pabor. Diha sa Stall Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. O dire usab sa lungsod sa Valencia o siyudad sa Valencia. O mga taga Malaybalay sa North Area, pwede ka mong mabisita diri sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Sa Wao, mapalit usab diha sa ECC Pharmacy. Ayaw ka magkalibot, niya nga ito ang VG Max. Adunay 25 ka powerful ingredients. Nga giusa, gi-combine ka na sila, prutas o gulay, gihimong kapsula. Nga mo'y nagahatag o energy sa ito ang lawas. Maka-boss sa ito ang immune system. O pagpanangga usab sa unsamang balatian ni mo takboy sa ito ang lawas.

am now listening to your program. Magandang gabi usab, diha. DJ, shoutout ko sa mga taga-Quarry, Kitautaw, sa Kainoy family, Kahitano family from Nelsi sa CDO. May gabi usap niya kang Mayan Chocotulan Montes. O ingon man usap niya kang Julito Sorio. And hello niya kang Lisa Pizania, watching from CDO. Sa ato mga OFW, ito mga kaigsunan nga nagtrabaho sa laing nasud, maayong gabi kanyong tanan, maayong buntag o sa mga orasa diha dapit sa inyong lokasyon karon. Maayong gabi o maayong buntag, maayong udto kaninyong tanan. O naot nga anaka mo sa maayong panahon-pahon karong mga orasa. May gabi usab sa itong mga suking tig paminawa diha sa Halapitan San Fernando. May gabi diha kang Sir John sa mga Hupya family. O gingon man diha sa Impalambong. May gabi diha kang Ma'am Carol sa Impasugong. Sa itong mga suking tig paminawa usab diha, may gabi kaniyong tanan sa Quezon City, Quezon Bukidnon, nambot na taog Luzon. Quezon Bukidnon, maayong gabi sa itong mga suking tig paminawan ni Hang Dapita. O diha usab sa Don Carlos, sa Maramag, diha sa My Base Camp, sa Camp 1. Daghan kay itang mga listeners diha. Sa Colambugon, Dangawan. O gingon man diha sa San Carlos, Kuya, Maramag, Bukidnon. Sa Laruhas, o gingon man diha sa Dagumbaan. Diha usab sa lungsod sa Kalilangan. Particularly diha sa Manyo Biray, Kalilangan, Bukidnon. Sa South Pangantuka, diha sa Langkataon. Kumusta mong tanan diha? Ato mga listeners, diha sa Bangahan. O diha sa Malipayon, Kimanait, Payad. Mayang pagpaminaw, mayong sayong kagabhion. O nakapanihapon

VG Max Plus Herbal Capsule. Adunay daghan kayong benepisyo para sa ato ang lawas. So dili kita magmahay kung mag-maintain ta niini. Usa kini ka food supplement. Kasing-kasing sa kagabiyon. Ang unang benepisyo niini makahatag og suporta sa kinatibuk-an. Tingog nga haya. Nutrisyon sa ato ang lawas tungod kay usa kini ka plant-based vitamins and minerals. Magatabang punan ang kakulangon sa gulay sa atong lawas. Magatong mga dili ganahan mukaon og gulay. Pwede rin na mo sa VG Max Plus Herbal Capsule. Convenient kayo inumnon. So dili na kinahanglan nga mangita pa mo atong 25 ka klase sa gulay o brutas para inyo ang kaunon buntag ulto hapon. So dili na ta sa komportable, pinagaan o walay hassle. Kay pwede po ni mo bit-biton bisag aha ka mo adto, bisag asa ka mo adto nga magbiyahe ka, pwede rin kayo ni mo isulod sa imong bag. So, para ma-maintain ni mo ang healthy, ang imong health, na mo-boss na imong immune system. Makadugang usab kini o enerhiya sa imong lawas na dili ka daling taptan sa mga balatian, labi na sa sipon o ubo nga karong panahon na usok ayo tungod kay ting ulan. So ang atong panahon unpredictable kaayo. Ulan mo init. O usab rich in antioxidants. Maayo usab kini sa atong immune system sa gikaingon ni DJ Aya. Tungod kay ang mga veggie o herbal blends kasagaran na ay vitamin C, B3 ug zinc. Uban pa nga makatabang pangpaligon sa resistensya sa atong kalawasan. Daghan na kayong nagtestimony sa ni mga igan. Kadto mga nakasulay na og VG Max. Mas nabati nila ang energy human sila nakainom. Dili sila daling kapuyon. Matud pa, mas daghan trabaho ang ilang mahimo after sila makatumar o makamaintain ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay di man kay batiyon og kakapoy. So, sige na lang kang trabaho. Maglami naman kayo noon, ilihok-lihok. So, ing ana ka power ang VG Max Plus Herbal Capsule. O usab, maayo kini sa energy og metabolism. Tungod kay ang B vitamins, o plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kita mga testimonies sa kantong mga nakasulay na sa VG Max nga mas ni-improve ang ilahang pantunaw ug ang ilahang bowel movement. Sa kasing-kasing sa ako nang gikaingon, convenient usab para sa mga dili ganahan o gulay. Dali rang lunokon. O kini, legit. Ang sulod sa kapsula o sa ka-liquid. Mura siya og fish oil. Dili kini powder, ha, mga igan. Muna inyo hang bantayan. Ang sulod sa ito ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usa ka liquid. Imo siyang tanggalon sa kapsula, mura siya og fish oil. Dili na siya powder ang sulod ni Ana. Maayo usab kaayo sa mga katul-katul sa lawas. Gadunay problema sa dalungan. Nakaremember ko ani diha sa lungsod sa Pangantukan nga dunay nagpalit kani adto. Nga na siya problema sa iyang dalungan, iya ra gipatuluan. So every time nga mobalik to, nga ing adto ang sitwasyon sa iyang dalungan, adto gid sa station sa una. Mangita siya VG Max kay moora gid kadto ang tambal. Ugani pud si DJ Aya, usa ka living testimonies nga kaning VG Max mao'y nakaayo sa katong time nga na disgrasya ko. Sa akong bukton, ang kanang oil niya sa VG Max sa iyang kapsula, itanggal na ko na. Mo'y gipahid sa akong bukton. Oh, praise God, naayo good siya. Grabe kay ka-epektibo para sa ito ang mga balatian o sa unsa mang mga sitwasyon sa ito ang kalawasan. Sing-ka-sing, tingo.
usab gini sa mga buntis. Pwede gyapon mo ina mga buntis ni ini. Kung kisa tong naminaw sa pinagpalang musika sa ato ang pinalanggang Pastor Dan. Atong every 4 a.m. Kanunay na niyang banggiton nga ang VG Max Plus Herbal Capsule pwede imnon sa mga nagbuntis gikan 4 ka bulan pataas pwede nang moinom ni ana. Maayong gabi diha kang Junil Katubig Turi Karyon. Musta naman diha, Wad?

98 sa Central Mindanao University. Permintig na ako malimtan no nga. Sige sa ingon i-greet po mi DJ Aya. Napasensya ka ayo kay tungod sa busy kay ang utak. Ang utak ni DJ Aya. Dahan kita pwede i-shout out, pwede i-greet. Pero usahay malimtan yun no. Dili na to masulat ang ilang mga names. Napasensya na yun mo kaayo. So once again, maayong gabi, maayong pagpaminaw sa batch 1998 sa Central Mindanao University. Labi na diha kang Isaias de la Cruz. Imong katawa, maoy musang ko. Ingon man diha kang Maricar Vargas Ole. Irene Cadilinha Orag. Ingon man diha kang Mercy Yandog. Kamusta na? Kang Venya Vaguchay Valerio. O ingon man kang Fatima de la Cruz Quintilitisca. Lusod kayo itukoning apelyido sa iyang husband.

Joel Doruman nga sa lungsod sa Maramag. Mga gabi usab diha kang Vice Mayor Janjan Malak. Maayong pagpaminaw, maayong paglantaw-lantaw diha kang Elena Macero. Kamusta din ha? Maayong gabi sa Lower Sugod, sa mga Maluto o Galon Family. Maayong gabi diha kang Ma'am Neri, sa iyang tibok pamilya. O usab diha sa Apo Makuti, nga kanunay gyud nakasunod sa atoang programa. Sa mga Takas-Takas Family, Dangli Family, kamusta mong tanan?

sa mga Panghangin family, maayong gabi kaninyong tanan. Og diha sa Purok 6A. Kabalo na gid sila. Kung sa oras ang program ni DJ Aya, kanunay na silang gaatang. Maayong gabi diha kang Anabel Nunez og kananay Felisa Tanodra. Ingon man diha kang Ann og kang Jimwell. Hello kang Baby Khalid. Maayong gabi kanyang tanan diha. Sa kabukiran. Og kang Angeline Fernandez Lagari diha sa Mailag. Og sa mga taga-Banlag na kanunay nagasunod usab sa atong programa. Maayong pagpaminaw o maayong gabi kaninyong tanan.

XRK Radyo Kaybigan. Radyo Kaybigan.

DJ Aya. Una sa tanan, maayong gabi kanimo DJ. Ingon man sa tanang staff sa 98.5 Radyo Kaibigan. Maayong gabi usab sa mga sukintig paminawan ng imong programa Ang Revolusyon sa Kagahapon. Sa dili ko pasugdan sa pag-asoy kining akong kaagi, DJ Aya. Tuguti una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Larry, 50 anyos, balo ug adunay tulo ka buok anak, na puro babae. Pubong Bicol ako, DJ Aya. Apan aniana na ni Muyog sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. Nagsugod gini akong kasinatian. Sa dihang ibati ako paghigugma sa usa ka binuha. Nadili ko makatuon. Makaangkon ko, umaangkon ko usabang iyang kasing-kasing. Ano ni mo masabda ng tanan, DJ? Subdon ko kini sa sinugdanan.

tuig 1999. Sa diha nakaila ko si Marie sa Paranaque, Metro Manila. Usa ka mataho mga babae, buutan. Ug anaa kaniya ang kalidad sa babae nga akong ipangita, DJ Aya. Kung basihan nato ang physical na pamustura, layo ra kaayo ang among diferensya. Si Marie DJ, taga din sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. Niadtong panahona, nagkauban kami sa trabaho dito sa usa sa mga establishmento sa Paranaque, Metro Manila. Niadtong tumura, dili ako kabalo magbisaya, DJ Aya.

Hinaramay sugila ng DJ Aya. May pauli kami. Ginisa ilang dapit sa bukid noon pag nagpakasal. Malipayon kayo ako ni Atong Tungura. Hangtod nga nakabaton kami og mga anak nga babay. Sa iyang pagpanganak sa among kamanghuran DJ, dito nagsugod ang among problema. Hinahinay kong napansin na may hugo si Marie. Nagitad na ang usa ka tuig ang among kamanghuran. Hinahinay usab mo nabalhin ang iyang mood, DJ Aya. Dali rang masuko. Iritado ka ayo. Gamay nga bikil. Musinggit, DJ Aya. Dako ka ayo nga kong katingala. Kay dili man siya ingon ni Addo, sukad sa una. Hinhin mong istorya. Guwapa ka ayo ang akong asawa na si Marie. Ilabi na kung mapahiyong DJ Aya.

Pangged ng mga panahon. Lahiyang ako nakita ng duka niya. Kanunay na siyang magmasulubanon. Kanunay nga init ang ulo. Ug labaw sa tanan di di aya. Ako napansin. Lamikalit pagdako ang iyang tiyan.

Usa kay gayon ni ana DJ Aya. Sa akong pagpauli gikan sa trabaho, nadungog ko ang singgit ni Marie gikan sa among panimay. Nagpingit sa tumang kasakit na halos nawala nang yung tingog sa pagsigyong singgit. Sa way paglangan DJ, ako siyang gisapnay. Nagtawag og sakina ng akong mga anak para madala sa balay tambalanan.

Og doon man DJ Aya. Sa among pag-abot sa maong hospital. Minuto lang. Hikabsan si Marie sa iyong hinulaman ni kinabuhi. Isinggit ako, DJ Aya. Isinggit ako sa makusog na halos nabulahaw ko na ang Tibuok Hospital. Matod ko. Diyos ko. Nganong imong gitugot nga ihatag kanako ang babae nga mo'y tanan para kanako. Nga imo raman di ay kuhaon. Gagmay pa nga akong mga anak kung saan ko sa pagpakabuhi.

ngit-ngit ang akong pananaw, DJ Aya. Wa ko kasabo. Apan DJ, wala ako'y mahimo pa. Ang dili ang pagdawat sa kamatuuran. Nawala na ang akong pinalanggang asawa nga si Marie. Sa ngaddo-ngaddo, nahinay kong gidawat ang tanan. Nagpakaligon ako para sa akong mga anak. Sakit man ang kamatuuran, namibiya na siya kanamo. Nagkuha na siya sa atong labo ng makagagaho. Nabisan sa kadugay na sa panahon. Sakit gihapon sa akong kasing-kaso. Mahimong duman ang tanan, DJ Aya. Sa pagkagawang DJ, nagpabili ng akong kasing-kasing para sa akong mahal na si Marie. Wala na akong mag-menu pa pag-usap. I-focus ko ang akong kagalingon ngadto sa akong mga anak. O karon, DJ Aya. Pareho na sila nakahuman sa ilang pagtuon. Malipayon kami nagkauban ng ining panahuna. Kawala man sab sila magminyo pa. Dili na lamang ako kutob, DJ. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtugad.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa niyo og taga sa Palayog?
2: Sir, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dugin ako nga kanaang tigpaminaon niya. Apil naging ko sa grupo sa Kaibigan, pito na gatuin kapin.
1: Salamat kay Gayo.
2: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luha kasimana. Tapos ako siya hindi pa ina mag-Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nag-inom siya o ibalik. Usa kasi mga pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karoon, nakalakaw na siya pastor.
1: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad? Ha?
2: 63 ang iyang edad.
1: 63. So, sa duwa kasimana, hindi pa inom ni mag-Biggie Mags buntag o gabi. Karoon, nakalakaw na?
2: O, nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa GFA pastor.
1: Ay, salamat igayo. Salamat kay igan na.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikat sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop. The best songs on the radio.

Balik sa tambag panaguban, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Pag-ingon man diya sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato. Pag-usab sa mga naka-hook up silang tagsa-tagsa ka radio stations. Kini nga programa hatod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. O Garama Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services. O ingon man ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Uno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi diha sa Tagig Tagdumala, Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Yarin Incabo. O usab sa Absfi. Ang buhatan sa Absfi adunay gipahibalo nga murag hangin sa kaumahan. Adunay mga ipahigayon nga meeting. Gipahibalo ang tanang miyembro plantadores sa Absfi ug Abs MPC nga adunay joint annual General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon karong umaabot October 18, 2026 adlong Domingo diha sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon. Alas 8:30 sa buntag. Kato mga miyembro, kato nga igipang tanom o tubo o miyembro na sa ABS-P o ABS-MPC nga aduna ka mo joint annual general membership assembly meeting. Ipahigayon karong umabot October 18 adlaw Domingo diha sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Umayang gabi diha kang Sir Pablo Ganas. O usab, umayang gabi usab diha kang Sir June Bulunos. Usa sa mga nagpaluyo ni atong programa, ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer, ang sikreto sa atong mga mag-uuma aron mudaghan o maabunda ang inyong mga ani. Tungod kay usa kini ka liquid fertilizer nga makahimong makahatag og kahimsog sa inyong mga tanom. O kompleto kini sa makro o

nagikinahanglan sa tanong sa daghang kalidad. So ayaw ka magkalimot kato atong mga mag-uuma di ha. Unsa man ang inyong mga tanong, maayo kayo ning Romix or Robix Plus Foliar Fertilizer.

na diha giisa na ang nutrients og elements. Plus na apay root booster na makapadaghan sa tangas og dagko nga gamot sa inyong mga tanom. Ana apay yun, adjuvant to crop protection chemicals. Nga mo na siya'y mutabang og alalay sa inyong abuno. Human sa pag-spray, kunyari ni ulan no mga igan, dili gihapon kadto siya masayang, dili kadto siya ma-wash out tungod kay ang katong spray nga nga bisan layo dagay day ngadto sa dahon padulong sa yuta, dili kadto siya masayang. Kay mo katay maghatag og induced soil aggregation, makahatag og better soil environment na magmugna kini siya og natural soil microbes nga muhumok sa gahi og bantok nga yuta. So pinaagi ni ana, dili na kaayta mo gasto pa og atong abuno nga sinako o katong binag nga abuno. Mas maminos, makasave ta tungod ni ining Romix Robix Plus foliar fertilizer. Tungod kay usa ka na ka liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner. So katong mga pag-spray nimo nga nga agas o nitagas dito sa dahon padulong sa yuta, dili kadto siya masayang kay mao kadtoy magahatag og condition sa yuta. O sa atong buhok pa bahalag ka nang dili ta manudlay, wala pa isudlay atong buhok niya. Butangan bitaw na tong conditioner di ba? Lumoy na ka atong buhok. O dira five fingers. So yung anak gihapon ang mahitabo sa Romix Robix Plus foliar fertilizer nga dili na mugahi ang yuta nga inyong gipangtamnan sa inyong mga tanong. Tungod kay ang Romix or Robix Plus foliar fertilizer, anaa siya yung soil conditioner. Barato ra tungod kay tagian ini Romix Plus adunay kasing-kasing sa mga mag-uuma. Mapalit usab kini diha sa tanan agri supply sa inyong mga lugar. Maayong gabi diha kang Dan Jun Payagan. Good evening DJ Aya. Shout out lang ko sa akong mga anak like Dandridge Dan Jun, Alexander Dan Jun Jr. o si Alexander. Salamat DJ watching here from Sumpong, Malay-Malay. O maayong gabi usab diha kang Jocelyn Arillano. Maayong gabi diha sa Kibotang Don Carlos, kang Leti Lidesma. Maayong gabi DJ Aya, shoutout ko sa Flores Family, Lidesma Family, request kong song Tunay na Mahal. Maayong gabi usab diha kang John Ri Sandigan Kalimpas. O hello diha kang Daphne sa ako ang baby girl, baby lang gihapon ni nako. Thank you for watching nak. O may gabi usab diha kang Edwina Duanan Karisusa. Hello classmate, see you tomorrow. May gabi usab diha kang Pastura Ness. Thank you for viewing, thank you for watching. Basta mong tanan diha, mayong panahon paho, nakapanihapo na ba mong tanan? Daghan kayong salamat sa ato ang letter sender karong gabi una nga si Larry diha sa Quezon Bukidnon. Once again, ang gatong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, hingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O usab diha sa lungsod sa Kadingilan, mapalit diha sa Purok 5 Public Market. Sa lungsod sa Maramag, mapalit usab diha sa Perimeter Building Stall Number 18 Agro Commercial Complex. So daghan kayo kahimuan sa ato ang lawas ang VG Max. Mao ni siya ang ato ang VG Max Capsule, VG Max Plus Herbal Capsule nga daghan kaayo og
binipisyo para sa ato ang lawas mga igan. So daghan na kayo tagtestimony sa ani nga nakasulay na sila ani nga nagboost gyud ang ilang immune system ug energetic kayo, daghan na kayo sila nahimong trabaho. Ang ilang kaluyahon kaniadto karon wala na nila gibati tungod ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. So daghan kay ni siya gahimuan labi na sa mga balatian nga mutakboy o anaa sa ato ang lawas. Tungod kay anaa dinhi ang 25 ka powerful ingredients. Isa na diri gi-combine ang prutas o gulay para mahimong VG Max Plus Herbal Capsule. Ang sulod ni ining kapsula sama na sa gingon ni DJ Aya usa ka liquid, dili siya powder. So, mao na ang VG Max Plus Herbal Capsule. O usab, ania usab ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Grabe pud kayo ka epektibo sa tuang lawas, panghapla sa panuhot, pamaul, o unsa pang mga katul-katul sa tuang panit. O gingon man katong mga samad-samad o nasamad sa unsa niha, mga kutsilyo o accidentally nga nasagi, nasamad ang imuhang panit, pwede kaayo niining Aroma Plus Herbal Oil. Katong mga pamaol, sa atong mga laborers diha, katong mga kargador, kung sa inyong ipang karga, ipang pasan, sa atong mga mag-uuma, niyana ang Aroma Plus Herbal Oil na maayo kayo sa inyong lawas. Sa atong mga viewers diha, order na mo sa ato ang Aroma Plus Herbal Oil o gingon man ang Herbiba coffee blend. Na niya na ang Herbiba, ang ato ang kape, katong mga tagas og sugar, katong mga diabetikon, high blood pressure, kani ang inyong i-maintain, maayo kaayo ni. Proven and tested, Herbiba coffee blend. Gani, daghan na kayo tag-order anis sa pangantukan. Pag-usab sa mga nakalilaing lugar at mga suki. Tungod kay niangay kay sila ni ining Herbiba coffee blend. Nadiha ang Robusta coffee, chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, hungkat ali, mangosteen, guyabano, insulin og stevia leaves. So, unsa pa niyang hilat? Order na. Nasa post ni DJ Aya kaganiha. Ang ato ang number kung asa mo pwede mo kontak. Kung usap pwede usap sa Radyo Kaibigan page. Claro pa karon. O Herbiba coffee blend. Ato mga dili katulog. Pwede kaayo mo nining Herbiba.

0: sa kasing
1: Larry, sa tuang letter sender karong gabi una.
0: Kasing sa kagabiyon.
1: So, niya na maghatag sa tuang
0: tingog nga haya
1: feedback sa iyang storya karong gabi una. At tuon ang ihatag ang requested song ni Letty Ledesma gikan diha sa Kibatang Don Carlos, Bukidnon.

kini nga programa hatod kanato sa VGMAX Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Poigu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Romex Robix Plus Foliar Fertilizer ang sikreto sa mga mag-uuma o sa atong mga mag-uuma. O ingon man ang Uno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan sa Sir Vigon Building Ground Floor Central Village Poblasyon Pangantukan Bukidnon. Ipanagiyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Yerin Incabo. Maayong gabi kanyang tanan. O sa Buhatan sa ABS-P. Ayaw ka magkalimot nga ang inyohang meeting sa mga miyembro plantadores sa ABS-P o sa ABS-MPC nga ang iyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Daghang salamat. Ug sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biyahana, sa ato ang CEO, ang ato ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa ato ang Station General Manager, Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager, Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalyo. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Huwag sa akong mga kaubanan, kang Sir Noel Cagol, kang DJ B, ngayon man kang Lady Diana, huwag Attorney Ruby Milicio. Happy weekend, everyone! Maayong gabi, o God bless. To God be all the glory.

0: 98.5.
1: Kinsa niyong taga-asa palihog?
2: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
2: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Alam ko Pastor Dan, dahil sa ano, BG Max, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tukay Pastor Dan, tapos Wala ko yung lain nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko. Ubi, mara ka kapsul, Pastor Dan. Ako nakainom.
1: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol-ngol ka. Ayaw kong tutay, Pastor Dan.
1: Ah, ngol-ngol.
2: Bungol-ngol. Kaya ka naman magsigukal sa buka. Tapos, Pastor Dan. Dua ka kapsul. Inom.
1: Ah, okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy mo ninong kapsula. Kung nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo niya. O, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo, Pastor Dan, na nagpuglansan. Tapos, moto akong giba, Pastor Dan. Isa ka kapsa na ayun.
1: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
2: Salamat.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building.

0: herbal oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma herbal oil.
1: Aroma herbal oil.
0: Aroma herbal oil ang pinagpalang lana.
2: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidima ka friend kay nang sa ko ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Mag yun kay, hindi mo ko magpakawala o bidima ka. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining, anong tanawon o maayo bag yun. Ko, iam, ampu, ipod. Ay, po dahil o pag gamit o din ampuan kay kanang naayog yun ang iyang anak.
2: Okay. Na,
1: kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Yung kapos, dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mo ito ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
2: Okay. Siya.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Men adalay ko ng Diyos, at tungod lamang kanimo Diyos, may paglaom nga dala, matag-adlaw mo abota. Maing buntag mga suki na tumatik paminawan, welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Aning adlaw nga Sabado, o gapit sa tres na aning bulan sa Oktubre 2026, mga kaibigan. O sa gihapon, nababilin usa ka matahong nga buntag, o gadalay ko ng Diyos tungod kay makahimo na pot kita sa pagsugod imong adlaw. Pinagi sa pag-una sa Diyos. Sa pagmarandong siyang balang presensya, samtang kita magpaminaw o mga pipila ka mga awit yung makalangit o labaw sa tanan, ang buhing balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. O gasama sa naandan, mga kaibigan, live da sa atong Facebook account, Daniel Evangel. Osmond ko, Daniel Evangel. Salamat sa tanan nga share sa atong live karon o gahatag og comment din eh. At least atong mabawaan nga naminaw mo sa atong programang Pinagpalang Musika. Salamat iga na Gian o Mambuayang. Lamang kalimu nga mo gi pinakauna ganiya nga naka-comment sa atong Facebook live, timaan nga iya kitang yatangan. Mausab si kaibigan Chris. Kinabuhig da oga Romo ob Mambuaya. Kayong tanan, dagang-dagang salamat. Oga sa ihapon igsuon, mabati ang atong programa sa Lailayon to mga partner stations. Salamat din kaayo. Mga partner stations nga sayo kaayo nakapatingog og nag-hook up og nag-signify nga ni kanato nga nag-hook up na ang atong programa diya sa iyong istasyonan. Nagunagan niya igsuon, wapay alas tres. Connected na ang 89.1 Metro FM. Diha sa Trento. O, salamat ikayo. Huwag mo sa Bigsoon ang 100.7 GIS FM. Bugka, San Fernando, Bukidnon. Anong walay, ano, walay... Walay tingog atong apps gani sa iyo mga alas 3:00. Mga pila ka minuto sa Pastor Jimmy nga nabantayan nimo nga way tingog. Sa mga kalistanan ko, ikaw ang... ako i-check unya pag sign off. Namo no ko. Katiyog ba wala. Unya gabi. Rakong bawaan kong napabato mga built-in nga makanta. Anyway, salamat kay Pastor Jimmy. Kay matod pa niya ganya alas 3 sa 7, wala pa'y audio ang atong apsa. Yes, mabato sa Pinagsoon sa 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City. DXRM 105.1, Tagbina, Surga del Sur. 98.1, Barangay Radio, Bislig City. 90.7, Yololine FM, Pangantukan, Bukidnon. 101.1 FM, Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur, 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur, 95.1 Radyo Sapol May FM Digo City, 94.9 DXD Radyo Kaibigan Nagindingan Misamis Oriental. Kasabukin na to brand out sa transmitter site sa Barangay Radio Dia sa Bislig City. 99.1 Energy FM Kidapawan City. Salamat sa atong bagong partner station. Kasubo na kita ko diha sa Kidapawan o North Cotabato nga naminaw sa Energy FM. Wa tay hook up og maadlang Domingo. Diya kanila kay naay gagamit sa mga oras. So, padulog kita sa pagkaroning suon sa Energy FM Lunes hangtod adlaw nga Sabado. Pero naagyapon ang Radyo Bandira Kidapawan City. 89.3 ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon. Og mao sa pagsuon ang 97.9 na Power Radio Villanueva Misamis Oriental. 102.9 Metro FM Rosario, 96.1 Infinite Radio Panabo City, o ang 90.9 Light FM Panabo City. 88.5
1: kinabuhi ko.
0: Flash FM San Francisco Sandersura 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. 94.5 Big FM Kapalong Davao Region. Awag mo sa bigsoon diha sa 94.1 Radio Kamayulianga Surga Dursura. 92.9 Rock Radio Bayugan City. 93.3 Top Radio Bayugan City. Awag ang 106.9 My FM Norte. Namustang diha sa Agusan del Norte. 106.9, salamat di kayo. Text mo ka na ako kung aduna na'y nagka-discovery sa atong programa aning bagong istasyonan ang 106.9 diya sa Agusan del Norte. Abot usab diya sa mga dapit sa Agusan del Sur. Osmon ko, 106.9. Kung naamoy magkaila, igsoon diya banda sa Butuan City o ba mga dapit. Palig daw ko, oge. Pangutan na kanila o isulti kanila nga maminaw sila sa 106.9. Nakaukapkato ka ron, malipay kong masayaran nga nilaminaw ni maong istasyonan ka na to o na niya nakadiskubre. Radyo ng Masa, Sarangani Province. On sa frequency, ano? 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. 96.6 DXMM My Radio Kalamba Misamis Occidental. 104.9 Real Bit Radio Ingog City. So wala si kaibigang Vincer karon nakaprograma diha sa 104.9 Real Bit Radio Ingog City. Kaya nakukap sila ka na to karon. 96.7 Radio Bandera Kidapawan City. Kamusta ang Metro FM Prosperidad?

Exxon, malipay ko masairan na yung motics mo sa itong numero 0927-71-12-12. Text mo mga kabigan, di ba ka? Padala mo sa akong messenger, Dan L. Evangel, or comment mo sa itong Facebook Live. Malipay kong masaya ni Xoon na naminaw ka niya. Isulti kong asa ko dapit abay kung di pa kayo ko familiar ka nimo. Gawas ko nga kanon ka mag-text din niya so ubang mga resista to familiar na kung asa dapit sila naminaw o taga-asa sila. Sa tanan usab nga naminaw sa Energy FM sa Kidapawan, text mo ka na kung mga igan. Gusto ko masahid kung kinsa ka paminaw, labi ka itong naasalag yung lugar. Pinakalayong lugar gikan sa Kidapawan. Like Sultan Kudarat, Maguindanao. Nga naminaw ka na ito. Di apod sa magpit, igsoon, maimunta ka niyong tanan di sa magpit. Makaya ang tanan kay ikaw ana aman may buntag diya sa Purok Dos Moralyon Hingog City kay bigang Joseph Dil Rosella Lintao og kang Hidi Lisa Dagok og kang Nili Padura Imeldas sa ato mga OFWDI maayong pagpaminaw diya kaniyang tanan ating tulog nila karon dito sa Middle East Dagang kanila gatang ka na to. Dagang kanila paminaw sa itong programa. O niya, live po yun silang kapaminaw. Although ban ani, ugma na sila maminaw sa itong live karon. Pero dagang gihapon kanila nga naminaw gida, ani mismo mga orasa, bisan alos dito kanila karon alas 11 sa gabi eh. O niya, kung tuwa sa Dubai, halos mga alas 12 sa gabi karon dito. Napoy mga taga New York gapaminaw ka na to. May taga Europe. Ating tulusab nila. Mangalipay ka ikaw iksoon nga na ay mga pamaagi din sa social media o din sa Facebook Live. Ang programang pitagpalas musika mo abot sa mga dapit. Sa karong pagi nagapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Broadcasting live din sa Takbayan sa Valencia. Mga kaibigan ko. Igsoon, mag-ampo na kita sa di pa kita magkabadayon sa pag-acknowledge sa mga listeners. O sa di po sa di pa po kita magkapaminaw o pipila ka mga awit yung makalangit nga itong giandam din. Mag-ampo na kita mga kaibigan, mga kaigsoonan.

Amen, ang awit ni Hiram sa Dios usa karaang kanta pero usa ka batahom nga minsay igsoon. Napahundom ka na to nga ang kinabuhi hulam lang gyud sa Dios. Wabot ang adlaw igsoon. Yakining bawion. Yakining kuwaon. Wa usa ka na to makabalibad ko abot na ang gitakdang adlaw para kanimo ug para kanako. Nga bawion na kining kinabuhi gipahulam nga ni kanato mga kaigsoonan, mga kaibigan ko. Maayong buntag diha sa Barangay Lilingayon. Sa atong koordinator sa kaibigan diha Igan Edita, pero murag tuwa day siya kahapon sa Barangay Basak sa akong nabawaan. Panalipay ko na dito ang atong kolektor sa Purok 3. Nga asa dito kita ang bisita kahapon ay buntag kaibigan na Mimi, ayuhin niyo. Salamat Igan sa pag-atiman sa itong grupo sa kaibigan diha sa inyong Purok. Purok 3, Lilingayon. Ang Barangay Lilingayon, usa sa barangay nga daghan usab membro sa kaibigan o halos sa nang Purok o gasityos na kaibigan. Eksip atong usa igsuon nga amo pangaduan, itugot sa Diyos karumbulana aron magimo o membership orientation. Dito ta kahapon, luyo sa ulan-ulan na panahon, medyo lapo pagit ang lalan igsuon, pero tuwa ta aron duyugan ang pamilya. Pamilya di Miselio sa pagpanaw sa usa ka padre di pamilya. Upat ka buk anak. Pag unom ka apo, maroy iyang gibiyaan kay mitaliwan na, maroy panaw na.

mipahulay na. So tuwa ata dito kahapon. Kanyang tanan diya, maay-maay buntag. Diya sa center lilingayon ning dakbayan sa Valencia. Og mo sa magigsunan, gikan dito, milahos kita din sa barangay poblasyon na Valencia. Kining among lugar igsoon sa Valencia. Ang poblasyon na mo, usara ka barangay, among poblasyon mo, grabe ka dako nga barangay. So na ako sa puro ka 21. No, imagine, no, gikan sa puro ka 1, 2, 3, 4, 5. Taman sa puro ka 21, wapapil ang murag na pa siguro yung sityo, ane. So tuwa ako gabi. Aron duyugan ang pamilya sa tong kaibigan. I was so inspired gigaayo gabi nga. Samtang gisugilon kada kami mo pastor kini akong bana sa buhi pa siya. Grabe gini kada hard ni mo listener. Tapok tayo mga anak. Tuwa dito, tibok pamilya. Tapok sila. And I was there to minister sa the whole family. Ngayon, pasudaan kini si kanyang papa kay di na kayo magkadungo guno. So ang radyo kusgang giniya. Matukaw kita na nanas balay. Sa kusog sa radyo. O yan na panahon nga. Iyang bitbito niyang radyo niya, ibutang pag niya duol yan ang kung aso sa mga ato, bitbito niyang radyo. Pira na ka radyo ang iyang naguba. Usay mag-usay nung damagba ka nang di magtingog tap kay brand out di ay sa bukid. Lubag-lubagon, tutuyokon ang radyo, mauna nga maguba. Pangita sa tamadungog. Napaibang nga radyo igsoon, nakibawaan igsoon, nga iyang hapakon yung radyo sa iyang kasuko, kaya di ko na makuha akong programa. Wala siya balo nga brand out di ay sa transmitter. O di ba ka, wala makaukaap ang atong partner station. So na masuko kong taon, usay bundak lang radyo, magawa na lang. So kadto maong ni Panaw nga akong ibisitahan gabi eh, mga kaibigan. Wagi palta igsoon. Nami event din sa Valencia sa among anniversary. Mato siya asawa. Abi mo pastor, ha? Iyan akong ibiya, no? Kinag-unag siya. Tapos, nakita daw mi, gakos siya kuno kayo sa ako. Mauto gabi igsoon taliwala sa upat ka buwan last vigil gabi. Duwar ako na kaya kay ulan-ulan ang panahon. Nigikan ko sa balay o ga nigikan ko Valencia mga alas 3:30. Sugod na ko sa akong lakaw padulong sa mga utulo o duwa na akong bisita. Napunta sa barangay Kawayan at ako makalaos iganhil diha. Kay medyo nalangan ko tungod sa ulan-ulan po ni panahon. Atong oras igsoon garon, 22 minutos makalipas ang alas 4 at atangan na balaang pulong sa Diyos. Good morning, Pastor Dan, watching from San Miguel, Karumata. Greet ko sa Maka family. Nagtapok tungod kay sa kamatayon sa akong uyuan. Oy. Yes, igan. O biniya, daging sa lahay. May buntag niya kaninyo. Yes, sa Kibatang, Don Carlos Liti Lidisma. Good morning, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos ning sa iyong kabuntagon. Siya ang atong unahon. Amen from Kibatang. Noon ni pinadadap maayong pagpaminaw diha sa Malaybalay City. Kaibigang Michael Bangkele diha sa New Israel. Unta makala ako diha sa imo. Ligalan ako Bislig City. Kabi ang Michael Bangkili diya sa New Israel, mga goy, Bislig City. Matupan niya, maayong aga pasudan pagkaanindot gayud magkapaminaw sa pulong sa Ginoo ning sayo, kabungtagon. Samtang may kinabuhi pa kita, atong ihalad ang atong buhing, atong ihalad sa atong buhing nga Dios. Og amping pasudan. Salamat, kaibigang Michael Bangkili. Felix Tomada Sarte o God Judy. Wala ng pag-asal. Bayon Lambak, maayong buntag umay paminaw. Igsoon at tangan ang balaang pulong sa Diyos.

Og sa higayon at ang tugutan ng Diyos, makiksulti ka na to siyang kabulungan pamagin. Busa ato andamon atong kagalingon igsuon sa pagpaminaw ni maong parte sa balang pulong sa Diyos. Kahapon atong gitan-aw mga kaibigan ang unang kornikas kapitulo 29. Atong gitan-aw ang kinabuhi ni David ang pinaka-end sa iyang life atong gitan-aw. Nga sa mingon David ruled over Israel for 33 years mga kaigsuonan. And he died with kanang sa katigulangon unya malipayon adunay dungog. Og sa baong pagtuon nato ato makita igsuon nga ang kinabuhi sa tao ang tinud lagi katapusan, lagi tay katapusan. Og mao gini ang atong dapat mangandaman kining atong kamatayon. Kanang kamatayon igsuon nga ikaw man ana na puy laing kinabuhi. Mao gina atong tutukan og dapat agad ako bili. Kanang kinabuhi human sa tong kamatayon dinhi sa kalibutan. O niya kahapon at sa gilagbitan nga ang kamatayon David usak ka kamatayon nga mayingon nato nga kung sa atong panahon karon siguro dagang mahinayang. Dagang muhilak. Dagang magsubo. Kabisan tood, dili siya perfecto, naman siya isala. Pero namatay siyang adunay dungog. How it comes, igsoon nga. O sa kataon ng kasala, namatay nga anay dungog. Kaya napakita, kini usa ka talagsaong kinabuhi igsoon karakter ni David. Kasagaran mang God ang imong maayong buhat nga pertindagana mawala na sa usa lamang kasayo pa. Mamugin na kasagaran igsoon. Kada mga nindot mo nga gipakita o gibuhat sa usa lang kasayo igsoon ma tanan nga maayo will be deleted sa una-una sa mga tao. Pero sidlay ang sa sitwasyon ni David. Pero ako tataw ni Igsoon, dili lang ni tungod kang David. Apan ako nakita ang gugma o ang grasya sa iyo sa usa ka tao. Grabe. Muna akong gingon ni Igsoon, Yod, ha, sa tanan. Kanang atong mga kapildihan, di ginamaoy katapusan. Kaya dapat nahigayon ang tanan. Nauwi ni Igsoon, ako gisgutan, si David dili perpekto o gato ang tanahon karon. Atong balikan, ano na himuman siyang kanang namatay nga dungog despite sa iyang sala. Naman po siya kapakyasa ni Igsoon. So atong tanahon karon para sa tanubong pamalandong ang naisulat niya sa ikaduwang Samuel. Ako basahon gikan versikulo 1. Nenawag na to. Masarang ayala sa tawag igana. Ayala sa mutawag. Atong basahon igsuon ang 2 Samuel chapter 11 verse 1 makaibigan. Paingon di sa ubos, medyo taas niya itong basahon, so ato tanaw ko asar tataman ani karuna. Ani ang balaang pulong sa Diyos, versikulo 1, nag-ingon. Ang bagong tuig, sa bagong tuig diin ang mga hari mulakaw sa pagpagigira. Wala mo uban si David, si Joab ang iyang mga opisyal lang ang iyang gipalakaw o ang tanang kasundaluhan sa Israel. Gipildi nila ni Joab ang mga amonihanon o gilibutan ang Raba. Usa ni anak kahapon, sa gasalop na ang adlaw, mibangon si David gikan sa iyang higdaanan o naglakaw-lakaw dito sa patag nga atop sa palasyo. Sa
Samtang naglantaw-lantaw siya sa ubos, may nakita siyang usak kamatahom kaayong nga babae nga naligo. Nagsugo si David og tawo nga makisayod kung kinsa kadtong babayhana. O gisultian siya sa mga babae. O gisultian siya nga ang babae mao si Bathsheba, nga anak ni Eliam o asawa ni Uriah nga Hitihanon. O niya, gipakuwa ni David si Bathsheba. O sa pag-abot ni Bathsheba kang David, nagdulog sila. Bago lang ni adto na human ni Bathsheba ang tulumanon sa pagpanghinlo sa binulan nga pagregla. Human ni adto, mipauli si Bathsheba. Onya namabdos si Bathsheba, busa nagpadala siya og binsay ngadto kang David nga mabdos siya. Napadala si David og binsay kang Joab nga pantuon kaniya si Uriah nga Hitihanon. Busa gipaadto ni Joab si Uriah kang David.

Pagabot ni Uriya, gipangutan na siya ni David kung kumusta si Joab, ang mga sundalo o ang ilang pakigira. O niya mingon si David kaniya, pauli sa imong balay o paulay. Busa bibiya si Uriya sa palasyo o gipasundan siya ni David o mga regalo. Apan wala mo pauli si Uriya, dito hinoon siya natulog sa pultahan sa palasyo uban ang mga sulugoon sa iyang agalon nga si David. Sa diyang nasayra ni David nga wala mo pauli si Uriya, gipatawag niya kini o gipangutana, nga nung wala ka mo pauli? Di ba dugay ka nga wala sa inyo? Mingon si Uriya, ang kahon sa kasabutan o ang mga sundalo sa Israel o Huda atua sa mga kampo sa kapatagan o atua usab ang among commander nga si Joab o ang iyang mga official. Makaako ba ako sa pagpauli aron mukaon mo inom o makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayod ka na mahimo. Mingon si David kaniya, pabilin una dini og usak kagabi eh. Og pabalikon ko ikaw sa kampo og maang. Busa napabilin si Uriya ni atong adlawa sa Jerusalem, pagkasunod nga adlaw giagda siya ni David nga mukaon og mainom uban kaniya og gihubog siya ni David. Apan ni adtong gabi una wala gihapon siya mipauli og didto gihapon siya natulog uban sa mga sulgoon ni David. Pagabuntag nagsulat si David kang Joab o gipadala kini kang Uriya. Mao kini ang sulod sa iyang sulat, iplastar si Uriya at tubangan diin, grabe kaayo ang panag-away. Unya atras ka mo aron maigo siya o mamatay. Busa samtang gilibutan nila ni Joab ang raba. Gibutang niya si Uriya dapit sa dapit diin anaa ang ligon ng mga sundalo sa mga kaaway. Midastas ang mga kaaway kanila ni Joab og namatay si Uriya uban sa pipila ka mga sundalo ni David. Nagpadala si Joab og balita kang David bahin sa tanang nahitabo sa gira. Gisultian niya ang mensahero. Pagkauman mo og sulti sa hari may tungod sa nitabo sa gira. Tingalig masuko siya o gapangutanon kaniya. Nganong nagpaduol man gayod ka mo sa lungsod sa pagigira? Wala ba di ay kamo may balong nga mapana niya kamugikan sa ilang mga paril? Wala ba kamo makainumdom kung unsang paagi na matay si Abimelek nga anak ni Jerubishit sa Tibis? Dili bang nga ulugan lang siya o galingan nga bato sa usak babay gikan si babaw sa paril o namatay siya. Nganong nagpaduol man gayud kamo sa paril kon mangutana siya ni ini ing nadayon siya namatay usab ang imong alagad nga si Uriya nga hitihanon. Igsoon mao kini ang balaang pulong sa Dios atong gibasa. Ato makita igsoon. Si David nakasala. Ako natanaw dili duwa iyang sala. Kanang sala nga intentionally, kanang gituyo ba nga pagpakasala igsoon. Ako makita ang David. Si David usa ka hari, gikadlukan sa daghang mga katawo, daghang mga kaaway. Og matud pa sa tong gibasa diri magigsoon magkaibigan. Sa unang in verse 1 sa bag-ong tuig diin ang mga hari molakaw. Ilang mga batasan, no? Sa bagong tuig. Ang mga hari sa laing mga ginarian, mukuyog sa pagigira. Pero si David igsoon, wa siya mauban. Og anang pagkahapon, sa diya ang hapit na mungit-ngit, ana siya sa taas sa ilang balay. Sa ilang manggong disinyo ng balay, igsoon, di sama ka nato na atop nga sin o sa diha. Ang ilang mga dito is a rooftop. May rooftop. Resulting kung simento na, simento. Ang atop, busa, pwede rin ka magkasuroy-suroy dito sa ibabaw sa imong balay sa atop. So, naa siya sa rooftop. So, akong gamiton ang pulo nga rooftop kay mas masabta na to. Kaya din mo gigamit diri sa patag nga atop. Nakaw-lakaw siya sa patag nga atop. Mauni ang rooftop iksoon.
Og samtang dito siya, pagtanaw niya sa ubos na siya nakita. O sa kamaanyag nga babae nga naligo. Ang igamit din ni usa ka matahom kaayo. Matahom kaayo nga babae nga naligo. So, kung ako kining sabton pag-ayo nga samtang itanaw siya, nay naglaro siya ang una-huna. O kiniigsoon ni atake ang kaaway. Namuhat ang kaaway sa una-huna ni David o sa kinikatao nga medlokon sa Diyos aktuali si David. Pero ni gayon na igsoon, gitugutan niya ang yawa nga mo'y mulihok sa iyang una-huna. Tungod siyang nakita. Muna ka dapat na andam bantay ta sa tungin na tanaw, makigsoon na makibigan. Bantayan nato ang atong mga mata. Ikaduwa, atong bantayan atong una-huna. So, napasugo si David sa iyang mga alalay. At to inyo pangutan akong kinsa siya. O sa diyan, may report ang iyang mga sulugoon nga babae, miingon nga siya mao si Bathsheba, nga anak ni Eliam, o asawa ni Uriah. Usa sa mga sundalo ni David, nga tuwa sa gira. So, ang gibuhat ni David, gipakuha niya si Bathsheba kay iyang manibawaan nga asawa ni Uriah. Si Uriah, siguro, usapon niya siya sa mga lideris ni David. Usa sa mga leader sa iyang sundalo. So, balo siya nga si Uriah, wala diya, tuwa dito sa gira. So, iyang gipakuha si Bathsheba. Og matod pa sa pulong sa atong gibasang ganiya igsoon. Nakigdulog siya kang Bathsheba. Igsoon, kung imong tanaon, mao nang gitawag igsoon, nakasala siya sa lang gitawag nga adultery. Natubik na long story short, tuman sa maong pagdulog nila, mipauli si Bathsheba. Pero ang ilang pagdulog may resulta sa iyang pagmagdos. Ang problema kay naay sa bana, unya wa di ang bana. Ano magdos man siya nga wa iyang bana. So ang gibuhat ni David, nagpadala siya ng mensahe ngadto kang Joab nga mao'y commander sa iyang mga sundalo og giingnan papuli si Uriah, ang asawa ni Bathsheba. Kay ang sunahuna ni David, kung imong sabton pag-ayo, ipapauli para magdulog para kung at least mabuntis, murag kanang walay tulubagon ang asawa, apil si David. Now to make the long story short, tood man ni pauli si Joab. Og may report siya kanto kang David nga pauli sa imong balay og pahulay. Busa ang biya si Uriah sa palasyo og gipasundan niya og gipasundan si David og mga regalo. Siguro sa diya nga nilakaw na si Uriah, nisugo si David sa mga tao nga at din siya regalo hatag dito. O niya, nibalik ang iyang mga sundalo nga, David, haring David, wa man siya makaabot sa ilang balay. So, dala na mo balik kini mga regalo kay wa man siya dito. Kay di ay si Uriah, wa man pauli ito siya nitulog sa pultahan sa palasyo. Uban sa mga sulugoon ni David. So sa diyang nasayra ni David nga wala siya mapauli, gipatawag niya usab o gipanghutan ng anong wala man ka mapauli. Di ba dugay kang nga wala sa inyo? Resulta niya, di ba, wag di ka gimingaw si mga asawa, nga wala man ka mapauli. Mitubag ang maong sundalo. Ang kaon sa kasabutan o ang sundalo sa Israel o Guda, atua sa kampo, sa kapatagan, o atua usab ang among commander nga si Joab o ang iyang mga opisyal. Makaako ba ako sa pagpauli aron mo kaon mo inom o makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ako kanimo nga dili ko gayud kana mahimo. Latsulti ni ingon si Uriah igsoon. Haring David, dili ko makaako sa pagpauli aron mo inom o kaon mo magdulog sa akong asawa. Nga samtang ang
atong makauban nga sundal atoa sa gera. Apil ang kaon sa kasabutan ato adito. Unya ako mag-ayayay ra ko mukaon mo inomo niya. Magdulog sa kong asawa, dili na mahimo mahal nga ari. Sumingon na po si David, extended na niyang bakasyon. Sige, ayos uli karon another night na po ka. Ugma na ka, so nagkaadla uli. O balik sa gera. Iksoon sa gihapon, wa mo uli, wa mo tulog sa ilang balay. Despite nga gihubog na kin David, parang nga di na siya kanunag maayo, mapauli siya. Pero wa ginon siya kabot at sobrang siya kabog, wa nakabot dito sa ilang balay. Apan yan ang gabi una, wala gihapon, may pauli, o dito gihapon siya natulog uban sa mga sulugoon ni David. So pagkabuntang iksoon ang ibuat ni David. Iyan ang gipalakaw to si Kwan, Uriah sa gira. Pero nagsulat si David, o gipanarapod mismo kang Uriah ang sulat, siguro gisiliwan ang suhat, gisirat ang pag-ayo nga di buksan, ihatag ni si mong komandir kang Joab. Ang instruction mo kini, Joab, panahon sa gira, iplastar, ibutang si Uriah sa tubangan, diin, grabe ang panag-away. O niya sa diyang musugot ang away, atras mo, ibilin si Uriah. Aron maigo siya o mamatay. O tood man, gibuhat na siya. Sa diyang naana ang gira, igsoon, encounter na nila. Ang posisyon ni Uriah giusap, gibutang kasi ito sa pinagkusog nga part sa kaaway. O sa diya nga midas-das na sila, inahina sila gwidro, gibiyaan nila si Uriah o si Uriah na igo o namatay. So sa ilaing sala ni David, intentionally gusto niya mamatay si Uriah. Kaya noon na niya kumatay siya, di, wa na'y musumbong batok sa iyang asawa nga nabuntis, nga walay ula diya siya, nga wa si magdulog kay tuwa sa gira. Kaya kinimagunig soon, di lang ni Pilakadlaw, Pilakadlaw ko dili, bulan ni sila nga tuwa dito. So dugay-dugay ni sila iksoon, pero nga anong nabuntis man ang iyong asawa. Mauning ang solusyon ni David nga mamatay siya. So iksoon to make the long story short, si David nakasala sa duwa kasala, adultery o pagpapatay sa iyang sundalo. Kung akong tanaw, hindi ginmaayo ang gibot ni David. Grabe. Now, tukod ng iksoon, kung imong tanaon, kinimong party sa balaang pulong sa Diyos, iksoon. Ato gitanaon, iksoon nga, ang tao makasala. Pero ang tao makasala sa diyang muyield siya into temptation. Ano man yun? Sa diyang nakasala si Adan o si Eva, despite very clear ang sugo sa Diyos, ayaw nyo kinikauna. Libre mo kauna ang mga tanom diya, mga prutas. Gawas lang ni usa ka tanom. Ayaw gin mo, ana. Kaya the moment ngayon ka ng kaunon, mamatay ka mo. So, kanasugo sa Diyos, igsoon, mando, very clear, yata ganito kang Adan. Proceder na suroy-suroy si iba nga maoy gihatag babae nga itong Adan nga arumahimo niyang life partner. Nakita niya ang matahum nga bulak, ang min nga bunga. Gitawag sa uban nga mansanas, pero actually wa masulti sa Biblia nga mansanas na siya ang isulat na usak ka matahum nindot lami tanawon nga bunga. So naibog siya, siguro natulo iyang laway. O tungod sa iyang pagkaibog igsoon, may trabaho ang kaaway in a form of a serpent. Of a serpent, makigsoonan sa alas. O dito gitantal siya. Naman na igsoon, kimbasaon sa Genesis chapter 3, the fall of man. So atake sa Yawa. Naibog siya sa iyang nakita. Naman yung ginatong patay atong tanaw igsoon. Og he yielded, or she yielded into temptation. Nakasala siya. Ang dili maayo kay human siya nakasala, iyan na pong gitintali ang banang mukaon pod. O yawa kabalibad pod si Adan. O si Adan usab ni kaon og nakasala sila. Diya misugod ang paghagbong sa tao, mga kisong magkaibigan. Now, igsoon,
Nindot kaya itong ipadayon ni siya. Grabe ka, nindot kining istorya. Tungod sa sala ni David, ang chapter 12, ipaadto sa Ginoo si Prophet Nathan nga ito ang David. O pag-abot niya dito, miingon siya kang David sa usag ka sambingay nga sinultian. Ingon na Ginoo da, ha? Prophet Nathan ito si David. Badlo nga siya. I-confront siya sa iyang gibuhat sa iyang pagpakasala. Sulti siya. So, may ato si Prophet Nathan nga tukang David. O, yag isultian sa sabingay. Inya, mahal nga hari. O, haring David. May duwa ka tao nga nagpuyo sa usa ka lungsod. Ang usa adunahan, ang usa kabos. Dagan kaig mga karniro, ang mga karniro o mga baka ang adunahan. Apan ang kabos, may usa ra gayud ka karniro. Nga iyang pang pinalit. Galimahan niya kini og midako kini uban kaniya og sa iyang mga anak. Gipakaon niya kini sa iyang pagkaon og gipainom sa iya mismong baso og iya pakining gikugos-kugos. Giisip niya kini nga murag iyang anak nga babaye. Usa ni anak kay gayon may bisita ang adunahan apan dili siya gustong muihaw sa iyang karnero o baka aron ipakaon siyang bisita. Gikuha hinoon niya ang karniro sa kabus nga tawo o gipaiyaw kini aron ipakaon sa iyang bisita. Igsoon gisultian sa sambingay kanang istorya ba nga murag dili direct nga pagkasulti. Ay David na iusa na kabus o na adunahan. Kining kabus o sa iyang karniro pinalit pa niya sa kini adunahan dagang kay siyang mahanap dagang siyang karniro. O sa nakadlaw haring David na inabot nga bisita kini adunahan. Di siya gusto nga ang iyang dagan siya karniro, dagan siya baka, pero di siya gusto nga mupatay o muihaw sa iyang kagalingong mananap. Ang iyang gihimo aring David, iyang ipakuha tong karniro sa iyang silingan nga pobre in taon, nga iyang sakop, mamaong karniro, iyang giiyaw o gipakaon sa iyang bisita. Pagkadungog ni David in verse 5, nasuko pag-ayo si David. Natsuko pag-ayo si David sa tawong adunahan og miingon siya kang Nathan. Ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo nga angay gayud siyang patyon. O angay gayong patyon ang tawo nga naghimo ni ana. Og tungod kay wala siya'y kaluoy sa kabos, angay niyang bayran upat ka karnero, ang usa karnero nga iyang gikuha. Grabing kasuko ni David, kinsa di masuko ana. Daghang karnero, iyang karnero si Monsilingan mamaura. Gawa sa mamaura, pinanggap niya kay mga on sila, muuban o kaon, murag iyang kitatar nga, murag babae niyang anak. Mukaon sa iyang kagulingong mangganing baso. Grabe, kung imo makita yung suon, very precious ka, precious ka ayo among karnero sa usag ka pubring tao. Pero gipako, gipaihaw. Ikaw di ka masuko, ay mo manok, giihaw sa imong silingan, masuko ka siguro eh. Suko ka. Unsa lang kakining usa karnero igsoon gawas ni ana dagkamang karnero tong iyang silingan nga adunahan nganong imo pagyud nga mamaura giinitan susuko gid si Haring David ani igsoon o sa diyang gisulti niya nga ipanumpa niya nga sirutan niya ang maong nagbuhat gingnan siya ni Nathan Haring David sultian ta ka ikaw kadtong maong tao. Ah, murag na yabag tubig si David, oy. Grabe ang kasuko. Silutan nato siya. Nga nung anaman siya, mamaong karnero siyang silingan, yung ipayaw, nga dagamang unta siya. Nga nung katong mamaura, nagiignan siya, Haring David, pasay, ikaw ang maong tao. Naunsa may buti pasabot ni Prophet Nathan, David, sa paghari, pwede ka mangita og laing mga babae diya ang dili minyo. Yang kantong maumaong asawa sa imong sundalo, imo pang gikuha, imo pang isyang gipapatay. Mamana implication sa gisulti ni Prophet Nathan.
Ikaw kadtong maong tawo, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Diyos Israel, gipili ko ikaw ang hari sa Israel o giluwas ko ikaw gikan kang Saul. Gihatag ko kanimo ang iyang ginarian o ang iyang mga asawa. Gihimo ko ikaw ang hari sa tibuok Israel o Juda, o kon kulang pa kini, matagan ko pa ikaw o mas daghan. Busa nga nung gipakawalay, bili mo man ang akong mga pulong pinagi sa paghimo o dautan sa akong pananaw. Igsuod, grabe, heartbreaking. Ang gisuod sa Diyos, pinaagi ni Prophet Nathan kang David. Igsuod, mauni ako nakita. Humadungog ni David, ato nang isurkat igsuod. Ang mga gisulti ni Prophet Nathan, isip o sagari na siya ay igong kapasidad sa pagpahilom kang Prophet Nathan. Pwede niya ipapatay si Nathan. Pwede. Pwede niya nga himuag istorya si Nathan. Parang yun nga si Nathan di na makasulti. Pwede niya. Pwede niya hadlokon si Nathan. Sama sa kitabo karon sa Tasod Pilipinas. Pwede ipapriso si Nathan na nagsulti o nagbulgar sa gibuhat ni David. Pwede niya buhaton kay usaman siya kahari o ana sa igong kapasidad akong kapasidad. He is in control, igsoon sa pangitabo sa iyang ginarian. Pwede niya ipriso. O pwede niya ipapatay. Pero unsa may gibuhat David uman niya, nadungog ang maong pagbadlong, ang maong pag-rebuke, ang maong pag-confront na to kaniya. Imagine hari siya, gisultian sa prophet, anak ka David. O ba nagisulti sa Ginoo? Igsoon, paminapag-ayo, ang gibuhat ni David maugini. In verse 13, unya mingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Nakasala ako sa Ginoo. In verse 16, nagpakiluoy si David sa Diyos alang sa mga bata, alang sa bata. Nagpuasa si sulod sa iyang kwarto o sa yuta. Siya nagkatulog matag gabi. Uman gisulti ang mahimong may tabo tungkol siya sa la. Si David mihilak, mihigda sa yuta, mihapa sa yuta, nagpuasa wa mukaon. Og miingon nakasala ako sa Ginoo. Igsoon ang sala na consequences, pero ang kanino tigsoon kay pasaylo si David sa Ginoo. Ato makita din in verse 13, gipasaylo ka na sa Ginoo. Og dili ka matay, David. Pero ang imong anak, may makaangkod og silot. Konsekwensa sala. Pero kanindot igsoon, gipasaylo si David sa sala. Ano man siya gipasaylo igsoon? Ganon gitawag man siya a man after God's own heart? Ganon namatay man siya nga doon ganon? Tungod kay sadyang nakasala siya, iyang gabitaryang sala. Ako isulit yung di kita makaangkod ng kapasilo and not unless atong i-acknowledge ang sala at tubangan sa Diyos. So ako makita si David o sa kataong mapinabsanon hari siya, pero this time, iyang ipaubos iyang kagalingon. Kay alang ka na ko o alang ka niya, importante ang relasyon nga to sa Diyos. Nakasala siya, pero iyang giangkon niya ng sala. Huwag niya kinigi-justify nga magkasagarang yoy buhaton sa tao ang pag-justify. Auto mo din eh. Nangko niya kapasaylo. Anong soon? Ako lagi ibiling kini. Awit akong oras. Makasala magit ang tao. Pero ayaw pabilin diya sa pagpakasala. Bako doon asata natumba. Ang Diyos ang napasaylo ka nato o ang kanindot. Ang Diyos dili maghukom ka nato subay sa anino sa atong kahapon. Ang iyang gitanaw ang imo kasing-kasing nga pinubsanon uban sa kasing-kasing nga naginulsol at tubangan sa Diyos. Busa, makisuna, magkaibigan, importante kayo nga sa diyan nakasalak at tubangan sa Diyos.

importante sa pagpabos at ang kagalingon. Usay magod ang garbo, mamaginay mag-una usay. Dawata nga ikaw nakasalatubangan sa Diyos. Atong hilog kita nakasalatubangan sa Diyos, umahit ang pasaylo ka to kaniya o siyang Diyos. Andam gayod mo pasaylo kanimo. Andam gayod mo pasaylo kanako. Kanatong tanan, kaibigan. So ako, nanginaot nga ano na kita'y nakuwang pagtulunan, aning maong pagpamalando na ito karunig soon, may tungod sa kinabuhi David. Hindi siya perfecto, pero iyang naangkon ang kapasayloan. Tuod kay siya, iyang gila ang iyang pagkamakasasala. O nangayag pasaylo sa Diyos, iyang gilakan. Iyang gilakan. Ang pagilak usag ka timailan sa usag ka tinuray nga pagbasol o paginulsol sa sala ng ato na buhat, mga kisong makibigan. At ang iyang ato pag-ampo, mga kaibigan ko.

Oh, Jesus, sa patawad. Ako nang inaotig soon, mao ka na yung mga pagampo karon. Jesus, patawad. Bisag unsa kada ko sa tumasala ang Diyos, anda mo pasaylo ka na to. Sadya kita muduol kaniya with a repentant heart, makibikan. Napakita sa grasya sa Diyos kung akong tanahon si David na imong dungganon. At ulit di gitungod kaniya patungod sa grasya sa Diyos o kaluoy. Ang sa part ni David, maong nagpaubos siya o yung gila yung masala. Pero gusto kina ko isun emphasize sa karong buntag. Grabe kada ko ang gugma sa Ginoo despite sa itong sala o kalapasan. Kanon na siya gahatag ato kay gayunan na makaduol na ito kaniya. Ang ato lang atong ilon, ang atong kakulangon, atubangan sa Diyos. Ang Diyos kanunay maghatag ka na ito kay gayunan, kaibigan. O banikos pag-ampo karon, langit nung amahan, dagang salamat o Diyos. Sa imong balaang pulong. Matahom nga pulong nga imong gipabot ka na mo. Kabisan unsa ka makasala ang tao, imo gyapong gimahal og gipangga. Og napaabot ka nga ang tao moduol kanimo. Anay kasing-kasing nga nagahinulsol. Kasing-kasing nga andam usab mutalikod umubiya sa pagkasalaan. Og salamat tungod kay dito palang daan sa cross imo na kaming gipasaylo. Amo na lang ang pag-ila na kami nakasala sa mong tubangan o ang pagduol di akanimo o ban sa pag-surrender sa tanan di akanimo. O salamat kinog ikaw ang Diyos. Dili mahukom ka namo subay sa anino sa among kahapon. Kaya nga mong kahapon imo na ka nang ikalimtan. Ang masala imo na ka nang iwagtang. Imo kami hinluan pinagis mong bala ang dugo. Sadyang kami miduol kanimo og nangay pasaylo. Og sa uban pa Ginoo nga wa pagin makaduol diha kanimo sa mga pagampo, ako pagampo Lord. Magpaubos sa iyang kagalingon. Og ilon usab niya nga siya nakasala sa mga tubangan. Og tugutan ka nga mo'y magabag-o sa dagan sa kinabuhi. Salamat, O God. Salamat, Jesus. O karon akong gitugyan, kanimo ang tanang tipaminawan sa programang Pinagpala Musika. Salamat mo dagkong grasya o kaluoy ka na mo. O kung nakahimo ka sa pasaylo sumasala, mas labaw pugang, anda mo tabang ka na mo sa butang nga among ginahangyo diya kanimo. Dang ka na mo, Diyos, adunay mga panginanglan. Ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus, ang among mga kinanglan will be provided. Giyahay lamang ang matulog sa kanamo kung sa unugasa kami. Panalangini ang mga tinubdan sa income, ang mga negosyo, ang mga tanong, mga hayop, ang mga trabaho mismo sa makiksuunan. Imo panalanginan. Panalangini ang mga mga isda. Ako na kanunay na sa lawod, arumang isda. Salamat Ginoo, ikaw ang tinubdan sa tanan, Oga. Di limitado ang mga tinubdan na nagikan kanimo. Og wala imposible kanimo, Dios. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, I declare blessings. Blessings mana kanamo tanan. Uban kanamo ang tud karon na pagipangbati sa lawas na mga sakit. Lord, ako nagaduol di kanimo. Akong gila ikaw ang mga doktor sa mga doktor di kanimo wa imposible. Bus ako nagampo Ginoo. Nakita nimo makisunan karon nga uban ako nga nagampo. Uban kanila posible nagunit silang radyo, uban kanila posible nagunit silang dugan. O di ba ka nagunit sa parte sa lawas nga naay sakit o naay balatian. Di man ako sila makita karon apan o Dios, imo silang nakita o imo silang nailan.
imos lang gipangga, imos lang gimahal, taliwala sa mga kasakit o mapagsulay nga imong gitugot nga ilang masinatian. God, ako nagampo, Lord. Tanduga ang mong lawas. O sa imong milagroso pabagi ginoy pasinati kaniya ang imong milagro. Maangko niya ang kayuhan. Ana sa ospital. Mamaayo. Ana sa balay nga masakit, mamaayo. O itagbo ni mga gikinahalan ang uban para po makagawas na po sa ospital. Uban nga kinamang-undergo o mga medical nga proseso. Kaya di malimitado yung mapamagi o Diyos. Ikaw magkatagbo sa gikinahalan. O salamat Ginoo. Nga bisan pa ang imong gitugutan si Mamuing nga maupirahan, salamat. Nga nimong successful ang mga operasyon. Ako pag-ampo lamang o Diyos, padayin kang magubahan kaniya. Aron ay mga komplikasyon. Akong giampo ang fast recovery. O salamat ay ako nagtuo, ikaw magatagbo usab sa iyang gikinanglan. Og salamat sa tanan mong gigamit sa pagtabang. Di lamang kaniya pan sa tanan, nagipang operahan. O ba nang anak si Sarian, sama sa akong anak. Lord, I pray for fast recovery. Og protection o Diyos nga malayo sa mga infection Ginoo. Og sa uban pa Ginoo. Salamat o God. Dalay ko nga Ginoo sa kadapusan. Salamat sa imong gugma, pagmahal, kanamong tanan, imong katawan. Salamat o Diyos, o karon, tabangay kami, among kinabuhi, may mong malipayon, malinawon. Taliwala sa mga dagang hagit sa kinabuhi. Ihatag kusog among gikinanglan. O gihay kami, aron na among mga desisyon ng pagabuhaton, may subay sa imong plano pagbuhat. Tudloy kami to be conscious of your presence. Og tabahay kami nga di makasala sa mga tubangan Ginoo. Sa among pamahalagad kanimo mas muhamtong kami. Og gamita kaming tanan alang sa imong kamayaan Ginoo. Salamat Lord sa imong paggamit aning programa Pinagpala Musika. Salamat Ginoo sa tanan ng mga partner stations nga ningwa gayud nga ma-hook up ang programa. Og madungog. Dag madapit. Dalay ko nga Ginoo sa kitapusan. Imo ang tanang dungog, tanang himaya Ginoo. Salamat sa mga sponsors. I declare more blessings man kaniya. Good health and protection o Diyos man kanilang tanaan. Hallelujah Jesus God. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumanuluhas.

ikaw. Igsoon, matupad sa awit ikaw, gimahal, gipangga sa Diyos, gikugma sa Ginoo. Mugi ning atog yung pasalamatan sa Diyos, mga kaibigan, magigsoonan. At oras karon 25 minutos makalipas ang alas 5, mga kaibigan. Usbon ko adlong Sabado karon, happy Sabat di sa tanan.

0: Bibing Ramos araw, maayong pagpaminaw. Anto Lydia, tandiho na Polinda. Obay-bay, ang maminsay iksoon na kanato karon din ni ato ni naigbasa. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoong gitagaan sa Ginoo og kapasayloan sa mga sala ang tao. Nga kinasingkasing minor sulon. Og salamat sa imong kinabuhi nga gigamit sa Ginoo aron magsangyaw sa pulong sa Dios. Aron dagang tao ang maluwas. Salamat kaayo, Pasudan. Glory to God. Salamat, Igan. Lay Sarong. Atong koordinator sa kaibigan diha sa Damulog. Limot nang iko sa pinakarial ni Mani.
1: Ibig mo'y para sa lahat. Luluot kami.
0: Diyan ni Damulog, may buntak kanyong tanaday igsoon. Ato mga listeners Damulog, salamat kayong tanaday. Ito mga kaibigan diha, Pastor Aliti. Naday tayo.

na inipanod yung Exxon sa nagpa-adapt ka na to. Siguro beneficiary ni nagpa-adapt sa Villanueva para makuha ang discounted nga presyo, imbis 30,000 o 35, 17,000 na lang ang bayaran. Muad o narandahin bood o gapang fuel kay medyo layo no, ang damolog. Ako nga pag-ampo manadya kanyang tanan o bisan pa sa pamilya no, sa itong kaibigan. Ikaw ang katong bago pa rin taon nga ni Panaw, nalubong na ba ito? Kung magka-monitor ba? Igana Mercy, kamusta yung Iksoon? Nalubong na to siya, Igan Mercy. Dumating man ang pagsubo, walang maka... Amen, Pastor, sa imong balaan ng minsay. Salamat sa Ginoo. May aga si Mona Naiperle, may buntag di akanimo. Matulad ganiya, good morning Pastor, wala tingog imong live. Nagtingog ba akong live ganiya na eh? Siguro ba si Ambot may pasabot, wala akong picture sa akong o di ko makita sa akong live ganiya. Ituyo na ako na, naipanonig son like bago pa lang, kaya nitindog magug ko, nagkuha akong charger sa akong cellphone kay na lubat akong cellphone nga isa. Ang 1-1 to. So, ako na lang sanggi... Ako nang gi... Kumbaga, akong tuyoon nga di ko makita. Akong gi-hide. So, ayaw mo katingala ko na yung panahon nga di ko makita. Kaya gituyo na ako na labi ako na kay buhaton. Nga gusto na ako ma-off camera. No, sama sa pagtindo ganiya. Pero naitingo akong live ganyan, Nay. Nay Perle is to real. May buntag, may agas mo na, Nay. Amping ka no, Nay.

Good morning, pasudan. Pagkatahom sa imong mensahe sa pulong sa Dios karon nga nagtudlo sa mga tao sa diha nga makasala, muduo lang ta og mo surrender lang og mo angkon na kita nakasala. Magpaubos sa iyang kagalingon ang Dios andam gayud nga mo pasaylo kay makasasala man gyud ta. Makasala man kita usahay kay dili man perpekto ang tao pero dili sadtong tinuyo nga pagpakasala. Amen. Salamat kayo, kaibigan nati. Alungin o, may buntag di akan ninyo. Maayong buntag, pasudan na anapod kita aron sa pagpaminaw. Mao ang pinagpahalang musika. Si Nini di ay ni taga Marihatag, may buntag igan Nini. Good morning, pasudan. Yes, good morning kanimo, kaibigan Rodville Dublas Abinido. Morning, Pastor Dan. Salamat sa manindot nga pulong nga among nabati karon from kaibigan Maritis Siga o Bani Alaga, Dodong Siga. Blessed morning, Pastor Dan. Thanks sa Word of God. Yes, Cheryl Joy. Monte 7, may buntag. Kamusta man? Wow, amen pakatahom sa pulong sa Ginoo. Grabe ang history ni David. Thank you, Pastor Dan. FB Reminaminaw kay Wagyod, mutingog akong radyo haganas raha. Blackout, I mean, brownout sa transmitter site. Sayang no, nami sa daghan ang atong wali karon diya sa bislig kay brownout sa transmitter site. Sayang yun, no? Pero saan man, brownout mang yun, ha? Amen sa mensahe nga among dungog ug andam na mupasaylo ang Ginoo sa among mga sala. Kanunay, nag tandog yud ko, Pastor Dan. Amen o amen. From Dinagat Island, Surigao del Norte, Igan Marisa Sintillas, Torregosa. Good morning, Pastor Dan. Happy Sabbath sa tanan. Salamat po, Pastor Dan, sa mga awit nga haom kaayo sa imong minsay. Glory to God. May muta ikan nil-nil kat kagat. Onya itugot sa Dios, makadalikyat ko onya diya sa natidasan. Natay kaibigan ni Panaw, diya akong bisitahan onyang hapon. So, diya ko onya para duyugan ang pamilya sa tong kaibigan nga ni Panaw diya sa natidasan. Malay-balay City. Ronalyn Patok Mihias, may buntag ka nimo. O kang si Kai, si Kay Alejandro. Good morning, pasulan. Asa makita ang pulong sa Ginoo. Ang akong gibasa, makita sa Second Samuel. No. Osbon ko, akong gibasa, magigsuunan, Second Samuel, chapter 11. And then, chapter 12. May atong gibasa para sa atong nobong malandong ganiya. Grabe ka. Nindot kayo igsoon no, nga pulong sa Dios nga atong nadunguga. Isip pahinundom ka na to. Ang taon ay kaluyahon, ang taon ay kapakyasan, ang taon ay mga ups and downs. Ang importante nga kung asa man ta natumba, bakod ta. Atong ilong kita nakasala tubangan sa Dios. Unya atong tugutan ng Dios nga magapamuwat sa atong kinabuhi. Oga siya usab igsoon. Kanang samtang atong itugyan, atong kinabuhi nga ito kaniya, ato siya tugutan nga magahino ka natong tanan o magabag-o sa dagan sa itong kinabuhi. We have to cooperate lang gidpod sa buhat sa Dios igsoon sa itong kinabuhi. Second Samuel chapter 11 o chapter 12 may atong gitanaw karon.

Good morning, Pasudan. Amen sa balaang pulong atong adungog karon. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Iyat ang giluwas sa atong mga kasalanan. Amen, God. Glory to God. May bunta ka ni mo kaibigang atiri. Kanato. May buto sabdi akang hani. Imong anak. Good morning, Pasudan. Amen sa nindot kaayon. Sa pulong sa Ginoo, o great na kog happy birthday, palangga na mong anak. O palangga na mong Jinjin Yuteo. Akong anak di ay. Abil ako na birthday mong anak, iganinday. Iganday lit di ay. Great ko, great na ko pa happy birthday, palangga na mong Jinjin Yute. O sa akong anak, pod. Uy, kisang anak na birthday? Ah, si Chinchin, doon nga sa birthday. Chinchin Burato sa Bacolod, Negros. So, kita ni anak ni mo. Gapaminaw siya sa FB Pastor Dan. From Dailita. Inis Yamit Bura. Happy birthday sa mga anak. Chinchin, happy birthday. O sa ako pong Jinjin. Nga nag-birthday karong adlaw. Mo'y natiman sa iyang manghod nga mag-upintaon taon nga na si Sarian. Happy birthday, Nak! Og sa tanang na birthday karong adlaw, happy, happy birthday.

Great day nako. Akong anak Princess Carla May, happy birthday. Oy, nakadungan birthday ako anak yapon. Pagpakaligo na pirmi para sa imong anak. Mahal ka na mo ka. Kanunay, nag-greet si Mama Glyce Saway sa Kibanggay. Happy birthday ka nimo diya, Princess Carla May.

0: Morning pasudan, salamat sa Ginoo sa laing kusog o kinabuhi iyang gihatag sa toa. Renante Jimenez ni sa puro ka 9B San Martin Villanueva. Miss Amis Oriental, salamat din guys sa inyong paminaw sa programang Pinagpala Musika. Amping Pastor Dan, mahal ka damo. Salamat sa Ginoo nga naa ka og nagpahinumdum sa moa og sa pulong. Naminaw mi pirmi diriya sa Sumilaw. Simulaw Agusan del Sur diriya sa simbahan sa Free Methodist Church. Great day ay nako. Akong silingan nga naminaw Ramil Clemente og kauban sa iyang papa og nanay. Amping mahal namang pasulan. Salamat naminaw di ano. Wapatay radio di kaninyo. Mabot ba itong radio di? May buntay sa tanang mga taga Free Methodist Church. Dagan sila sa Agusan del Norte o Agusan del Sur o Surigao del Sur. Dagan diya mga Free Methodist Church. Surigao del Norte o Saba. Stila Salvador.
1: Pasailoa ako Ginoo.
0: Morning, mahal namong pasudan, user sa VGMAX pinagpalang kapsula o aroma pinagpalang lana. Provid Antistida, good morning, friend Fi Pacquiao o gapakatahom sa minsay sa awit. Paplikog song ning dapit, salamat sa pagbasa from Lucinda Pangilan.
1: Ugkaroon ako na hinulsol.
0: Katahom sa awit igsoon.
1: Ipangita ang imong presensya.
0: Gisuwat ni Brother Jue.
1: Mabati ko na.
0: Lang-lang ases kulinta sa talakugon may buntag kanimo. O kaninyong tanan diha.

No, may buntag. Og kang Carmelita Carqueva. Morning pasodan si... Ay, si Igan Bitol din eh. Igan Bitol, may buntag uban Igan Blackie diha sa Chinchuna. Ah, Singkuna. Singkuna. Naminaw kanunay sa pinagpaalam mo siya. Salamat sa iyong palayang papaminaw. Og salamat sa aming suporta, Igan na Bitol, Igan Blackie. Ang ginong Diyos mag-uban kanyo kanunay.

Maayong buntag, pasudan, great day ay nako ako ng papa o happy birthday o 80 birthday. Papa Narciso, ako sa Paitan, Puro 4, Mirna Laab ni sa Bosco. Igan Mirna, may buntag ka ni mo, happy birthday si mong papa Narciso Alo. Sa ato magkabigan di sa Paitan, may buntag yung tanan o ato magkabanan sa AMCC Paitan. Igan Lisa Sabas, may buntag ba ni Igan Danielo diha? At magkabigan diya sa Hingoog City, may buntag kanyong tanan. Ginoo pasaylo ako sa kamataw migsoon nga awit nga ato nadungog karon. Ay sa Dingal Villegas, may paminaw. Igan Riabil Estrada Balbiran usab. Salamat sa paminaw, Igan Riabil. Kamusta man? Verinia Cabasa, good morning. Salamat. Sa ginubag karon wala pa mag-hook up. Dili kay ko sure kung hook up sila ng weekend ya, no? Sayang kung way hook up atong weekend ya. Maayong buntag, pasudan. Dagang salamat, pasudan. Okay na nga. Radio 9.1 Energy FM ni Kidapawan. Bipay si Igan Boy. Na, sayo pa ko, pasaylo, salamat Mama Asistina, salamat Sistina sa mga pag-ampong.

Sa tanang butang na ituyo ang Diyos. Kung naaman tagi pangayo, wa niya mahatag. Sa gihapon, ang tanan na si katuyuan. O sa gihapon, glory to God, no? Sa nagtigong examig zoon, nga magkapasar. Napalang higayon. Salamat lang gihapon. Salamat sa Ginoo tuod kay sa gihapon nagtuo kita. Lagi sa mga rason sa tanang panghitabo. Victoria Acuno, maayong pagpaminaw usab kanim maimbunta di kanim mo igana. 43 minutos makalipas alas 5 igandong Raimundo Vinyan Mosquida may buntaga. Kaibigang G. Lord Rosalinda may buntag o kang Arsenia Cordoves. Good morning. Wala man tingog atubigon. Karon, oy, sayang, no? Wala dahil mo tingog karon atong partner station niya dito po sa Libunwapod. Morlita Harlata, maayong pagpaminaw.

0: Salamat din kayo sa tanan nga gigamit sa Ginoo aron ang atong programa magapadayon sa dagang mga dapit. Ang atong produkto nga Vegemax o Aroma Igsoon, salamat sa iyang padayon sa pagpanalangin niini. Og salamat sa tanan nga tabang ka nato aron mahimo kining available sa dagang mga dapit igsoon ang atong Vegemax, ang atong Aroma Herbal Oil o ang atong coffee nga Herviva. Nalipay kay ko igsoon tungod kay ako gyud nakita nga padayon nagpanalangin ang Dios ning atong mga produkto makaybe magigsuonan kay dako ni katabang sa atong radio program. Aron padayon kita madungog igsuon sa atong mga dapit og diha sa Panabo adto mo sa istasyonan diha mo palit sa Infinite na sa Santo Niño Panabo City. At bang sa Panabo City Inn o Hotel, palit mo diya, para palit mo daw yung soon, kahit sayang ko makaundang na diya kung di tayo makabayad. So palit mo diya mga kaibigan. O diya po sa Kapalong, anak mo diya yung soon sa Kapalong sa Big FM. Dagan na karoon diya, Vegemax Aroma. Imbis tag 1.5 ang atong SRP, atong ibuhat diya, o 1,200 na lang atong garapa diya. Kanimo hangyo ko sa itong mga dealers kung pwede. Ano lang yung presyo 1-2 ang pinakamahal kung pwede. Oga, tag 25 mga itong kapsula. So diya sa Panabo, mo ano ilang presyo. Pero lagi depende po sa lugar, no? Ang uban mang god, tag 1-5, uban tag 30 kapsula. Kay mao magin ang itong suggested retail price. Jerry Binoya o Badon Carlos, maing buntag, maing pagpaminaw. So salamat sa tanan nga gatabang ka nato nga mahimong available atong produkto diha sa inyong mga dapit. Og din ni Igsoon sa Lurugan na ay pharmacy diha, Sarix Pharmacy. Diha mo palit sa itong produkto mga kaibigan, makigsoonan kay available diha itong produkto. Sarix Pharmacy sa Lurugan. Naputa Herviva Coffee diha, busa anak mo diha, o karon tingkapin na. Ato mo dito. Kay naran na sentro mismo sa Lurugan. Ato mo Sarix Pharmacy, palit mo diha o Herviva Coffee na to. O diha po digsoon sa Sinayawan, ato mo sa Ziki Pharmacy. Inom mo Vegemax, murag naputay coffee dito. Anatay Herviva Coffee diha sa Sarix Pharmacy. Ato mo diha, naputay haplas ng aroma. Sarix Pharmacy Sinayawan. Og diha pod sa Kanoyha Pharmacy sa Dalwangan. O naatay Vegemax Aroma diha sa Kanoyha Pharmacy. Adto mo dito igsoon. Para patayin ta madungog usap. Og sa tanang Bufarco Pharmacy. Osbon ko Bufarco Pharmacy. Og diha sa Kipulot. Diha kang nanay Lucia Alin sa ang tindahan na palit ng produkto ng Vegemax Aroma. Dias Damulog, anak mo diya igsoon sa Kabahog Store, ato ng kaibigan. Diya mo palit kanila igsoon ha. Ako lang emphasize, Dias Damulog, ang atong haplas, ang atong Vegemax, na aragyod sa Kabahog Store o sa Mura Pharmacy. Kanara? Mura Store o Kabahog Aminamura Pharmacy o Kabahog Store. O dito po sa Malapag at tumo dito. Kaya na di atong produkto igsoon ng Aroma o Vegemax. Then dito po igsoon sa Matalam, na di sa Dison Store. At tumo sa Dison Store. Di sa Terminal, na grocery store nga tapad sa Public CR. Di mo palit makabiyang mag-igsoonan. O sa Barangay F. Cahilo. At tumo dito sa Barangay F. Cahilo kay naatay produkto diha. Kang Toto Gauran, dagan taro mag Vegemax dito. Salamat igan Toto. Brad Toto, salamat igayo.
1: Lang kanimo ang gugmang
0: diha sa President Rojas, diha sa Puro 4, anak mo diha sa Gina Store, Zamora Residence. President Rojas, Puro 4, natay Vegemax Aroma diha o Herviva Coffee. I don't know kung na Herviva Coffee, pero anak mo diha. Pro 4, Gina Store, Zamora's Residence. Og sa Medip Pharmacy, sulod mismo sa KMCC Supermarket. Diha igsoon sa Medi Pharmacy. Anak mo diha igsoon na sa masintro ang KMCC Supermarket. Pangita ang Medi Pharmacy. Natay VG Max Aroma diha magkabigay magigsoonan. O sa ato pang laing mga partners diha, mga dealer na to. Wala na ilaing magkahimo. Ogma, ako yan ang igsoon ang ato mga dealers diha sa North Cotabato. Salamat Pastor Marlon. Diha sa ayop na natin produkto igsoon dito sa Arakan sa Apic Gas Station.

Kaibigang at Lorna Ibgas of Kanilangan, ato po ning dealer, salamat higayo. Igan merci butad, dulot alias may buntag. Agyon sa nimutungan ni Panaw diha. Padalan mo, Ginoo, puna ako. Ginoo, puna ako, matod pa sa awit. Salamat Sistina Bautista of Davao City sa imong suporta. Kaibigang Nelson and Bibing Dolo sa Filibayugan City. By the way, taga-Bayugan, anak mo diha sa atong partner station, diha mo palit og atong produkto nga Vigimax Aroma. Anak mo diha sa atong partner station Rock Radio o diha sa atong partner station diha. Palit mo diha igsoon sa atong mga produkto. Sa istasyonan nga asa mo gapaminawan. Narasintro ang atong usa ka partner station diha. Ako lang ipangita diha, kanalimot na may noon ko. Diya sa Top Radio 93.3. Anak mo sa istasyonan sa Top Radio. Diya mo palitin soon para patayin ta madungog. Diya sa Bayugan City. Bayugan, text mo kanako kung gapaminaw mo. Text mo. Para ma-siren ako ang dagang listeners diya, text mo kanako. Naminaw mo, it's either sa Rock Radio 92.9 o diba ka sa 93.3 Top Radio Bayugan City. O bisan pa sa 106.9 FM o My FM Norte. Dias Agustan del Norte.

Morning, Pastor Dan. Shout out ha, Pastor Vinsar. Well, lagi mag-hook up. Amping, Pastor Dan. Siguro buti patutula mga programa. Basi na rin kakulian si Igan Vinsar. Naipanood sa iso, iksoon nga bugat kay bakod. Labi na ko mabilarta. Taguloan na itong magkaibigan, ayop na minaw mo, paabutan niyo ako pagbisita karong Oktubre, karong bulan diya. Mag-meeting ta, General Assembly na ito, Taguloan. Then, Bohol, atong tentative schedule, pero nag-ampo ko kung tanigig mao sa Big Zone, pero atong tagong tentative lang, mubiyahe ko Pizza Jess, right after sa anniversary sa kaibigan, sa Bangkod. So, diretso na ko, ang Bangko, diretso na ko Cagayan, biyahe ko pa, Bohol, ayop the Lord will provide sa mga kinanglan. Kami yung dako akong kinalang so ang padulong diya. Gamay ra'y 50,000. To last akong ato dito, akong mong gasto ato kay muraga 60,000. O ba't sa kong anak? So di ako sa Bohol, itugot sa Diyos, mugi kang kunipit Pizza Jess. Right after sa anniversary sa kaibigan din sa Bangkod. Mano ako galakaw karong week kay medyo alanganin.

Salamat Igana Rubicento, kaibigan Almalo Trago. Natay listener igsoon diya sa kuan sa nalimot ko sa pangalan na to nila ba magtiayon diya sa Cagayan de Oro City. Ako lagi pangita din. Salamat kayo kaibigan Elmer. Nalimot ko silang apelido Elmer o siyang kapika sa kinabuhi. Salamat kayo. Elmer Hulyada o Gaimi Hulyada. Diya sa Katipunan ba ito? Sa itong lugar diya sa Cagayan de Oro City. Salamat din kayo sa inyong tabang para sa bulaton sa Diyos. Ang inyong Diyos magpanalangin kaninyo. Mga kaibigan sa Sungko, pinangulan Igan Bibi Apat. Salamat kay Igan Bibi. O bisan pa diya sa mga kaibigan sa Kulisiyan, pinangulan Igan Maning Pardo. Inabagan sa itong mga collectors diya at mga functionary. Salamat yung tanan. Kagawad Inadanggalio, kagawad Mayang de Villiere, salamat igayo. Ang atong produkto igsoon diha sa Maagnaw, palit mo diha atong haplas ng aroma. Diha sa tindahan nila ni Igan Elmer, Balao. Sa Balao Agri Supply Store. Ano mo diha? Vigimax aroma, daganta aroma diha. Panghaplas mo aroma, bugnaw yung lugar diha. Panghaplas mo kanunay sa itong aroma. Gawas nakatabang sa iyong lawas, nakatabang po sa itong radio program. Pag naamo sa Barangay Basak, at tumo igsoon diha sa iya tindahan ni Igan Eljon Aljon. Tindahan ni Igan Aljon o diha po sa tindahan at bang sa eskwilahan. Kung asa mas pabor ninyo, diha mo palit. O niya itong pipila ka mga collectors na po sila baligya. So asa ang pabor, diha mo igsoon. O diha sa Angel Ricky Store sa Tangkulan, Lirungan. At ay produkto diha mga kaibigan ko. Angel Ricky Store. O dito sa tindahan ni Igan Inday Asilan, Igan Elde. Sa Mirayon, diya mo palit kay kompleto diya. Na Vigimax, Aroma, Lunas, Oga. Nanaputay Herviva Coffee diya. Naputay Bayusa diya. At ang oras garon, uy! 55 minutos na makalipas sa 5 magkabihan magisunan. Kasubugin ako akong cellphone nga isa na lubat.

Pastor na ay nangutan na asa daw dapita mag-abot sa Bohol. Kaya daga nagulat. Muadto kog tubigon og talibon. Anyway, ako lagi na-announce ko nga tuan ako dito kung asa kay makita. Ayaw mo kabalaka kay mo gahin kog panahon diha og mga lima kadlaw or pito kadlaw. Mag-alilangan ba? Siguro lima kadlaw diha kay ang duha kadlaw bihay na siya. Usa kadlaw pa uli, usa kadlaw pa dulong. Para 1 week ra kumawala din sa Bukidnon kay taon. Di magid nato ma basta-basta ang biyaan ni Bukidnon. Mao ni kalangan akong lakaw kay naay mamatay nga duol sa tong kasing-kasing. Ang pag-ibig mo ay sapat na. Pasudan wala. Wala man di ay masulat sa amahan ingon nga iyang beneficiary ang iyang anak nga nabanggaan nga taga Sitio Katangdungan. Pastor Eli, actually, basta anak lang, public knowledge mga anak na siya. O di magid nagpuyo ang bata sa ila. Itawag din sa ato, tawag gamit ang instruction nga tawag itiks ang pangalan. No, ato taon sa itong mahimo diha. So isuwat lang, I mean itawag sa itong opisina. Birita, oh nanay baby, may buntag diya kanin mo nanay baby. Ekson, happy na tama na milit. Salamat din kayo. Vigimax Plus, happy nagpalang kapsula. Aromar Baloel ang atong pinaka-main sponsor sa atong program Pinagpala Musika Ikson. Salamat kayong tanan sa pagpatunay sa ani pag nagagibati sa lawas Ikson pag-inom sa atong produkto ng Vigimax o Aroma. Ang Aroma Haplasa, di na imnon. Masdan mo atong oras Ikson. 3 minutos lang nabilin sa atong uban karon kay bigan na Norma Moriente may buntag kani mo. Maayong buntag pasudan subo kaayo nga dili nako makatarong og lakaw maloy unta ang buhing Dios bisan unta makabot ko diha sa atong simbahan tabangi ko ampo yes kay bigan atin Norma Moriente. Ang ginung Dios magalig-on kani mo maguban kani mo. Magmalipayon ta karong adlawa, taliwala sa lalay ang pagsulay. Daghan mga naay mga problema igsoon. Makita na ko din sa ilang mga note o sa maydi kanang mga kanang muragahilak unsa ni. Be happy igsoon kay atong Dios buhi. Nang adlaw sa pagdaydong pagsimba. Kasubo kita ko nga wa na to mabasa ang pinagana kay mga messages din itungod kay lagi na lubat ang akong cellphone wa na mabantayan. Kay wa pa kita stopping soon nga akong mahimong kaabag din at akong gipaabot pero wa pa kaabot. Hopefully mo abot sa kanong semana o basig na ba kay kausaban unsa ba ka. Nanginalanta din ni Ikson og staff nato nga moy akong mahimong kaabag sa to mga lakaw o bisan pa din sa tong radio program. Nanatoy ako gipaabot pero wa pa. Aba siga pa ulay pa. Masayaw, tagana kayo. Morning pasudan, salamat sa Ginoo. Na-discover na ko ang 99.1 sayang lang kay wala man di ay ka-program og Domingo. Dili naman good a consistent hook up ang bandira kinapawan. Bitaw no, sayang gyud bitaw. Murag mangita na po taglaing stasyonan nga mag-hook up ta ng adlong Domingo. Sayang gyud pero sige lang sa man. Pero at least nadugog diya man dito Saturday. Ato yan po ang kapatindog tagkaguling ng stasyonan diya sa Kinapawan. Nanatoy frequency nga gi-offer ka na ko para Kinapawan City pero kinalmang itong kwarta na para mga kapatindog tagistasyonan sa Kinapawan. Iris Oga Chris Mapula may bunta ka nimo. Sa ngalan, dibuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit og magaingon. May butag di ay kang Jimar Gahian. Yan ni sa murag sa dilingayon man siguro. Pasudaan top sa akong kasing-kasing ang among
ang among imong musika. Nakatulog yun akong luha. Salamat sa Ginoo, Pastor Dan. Glory to God. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Ampe magkabigan. Onya din ni sa 98.5 basig magka-extend tagamay onya mga igana para sa ang kaibigan karon. Hopefully napatay igong kusog para sa laing kay laing programa tuig suon matag Sabado. Kay supposedly si Igan Vincent programa karon pero akong gipili ako'y mga programa karon so duwan ako kaoras igsoon nga nagtingog din eh. Amping mga igan, dalay gyud ng Dios, to God be the glory.

0: Yes, Igan.
1: Magpisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
0: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botilya, tulo ka buton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yung higaanan.
0: Salamat sa
1: Diyos. Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So Aroma herbal oil ka Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Kisa ni Palio, huwag taga-asa?
5: Si Sister Annie ni taga-Sumil, Talaingot. Si Monico, Pastor.
0: Yes, Sister Annie, padayon palihog.
5: Oh, parti sa akong bana ba. Magkapalit ko sa Digimax, dito sa Tagum. Pinakong pangita, Pastor. Salamat kayo sa inyo ang mga programo, Pastor. Oh, Talaingot ko, Pastor.
0: So, medyo layo, pagikan niya paingon sa Tagum, pero niad to gikaroon pagpalit ko ga Digimax Plus.
5: 50 pesos ang pliti, Pastor, pa doon Tagum. 50
0: pesos, okay. So, unsa niya tabo igana?
5: Na, nagtaas iyang dugo, Pastor, ba niya? Pero, unta sa iyang mata sa glaucoma nag-add ko mi sa regional di man sa operahan kay nagtaas iyang dugo.
0: Akin sa ni siya si?
5: Akong bana taas iyang dugo niya magpa-operahan to sa regional sa glaucoma sa iyang mata di man sa operahan kay taas iyang dugo. Mato nag-add ko sa perpetual para mas hinahutan ako bigimak na nakapalit ko Pastor.
0: Okay.
5: O niya ako sa gipainom dugo sa buok nagbaba na iyang dugo niya iskidulan na siya opera karong Marcis Pastor pabalik ko na ko sa doktor.
0: Okay, salamat sa Ginoo. At least nakatugi ka sa Tagum.
5: Oo, salamat kasi yung programa. Dako kay katabang na yung BG Mac Pastor.
0: Salamat Sister Ami Igan. Salamat kayo.

muli. Amen, mayroon akong kaibigan. Natapos ang paghahanap. Langit na pangarap. Adlaw nga Sabado karon o gapit sa 3 sa ating bulan sa Oktubre. O gapadayon ta mga kaibigan sa atong gitingwa nga programa. Matag-adlaw ng Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30. Mga kaigsuonan para sa grupo sa kaibigan o sa tanan usab nga gusto makisayod sa atong grupo sa kaibigan. Og sa karupan namin na ako kini si Pastor Danagali ba na uban tagsoon? Aning oras sa pusudli para sa oras sa baruganan kaibigan with Engineer Rome Chang. Pero igsoon matag Sabado, dili na nato si madungogang. Kita na may mugunit ang programa para sa ang kaibigan karon. Sa kamusta mong tanan, mga kaigsoon nato mga tigpaminawan din ni Stagbayan sa Valencia, sa Raday Uno ka mga barangay. Nga halos ng barangay sa Dakbayan sa Valencia, aduna kita'y organized nga grupo sa kaibigan. Sa puso ko'y sa atong pinaka-federation presidente ni si kaibigan Amay Rita. O sa atong pipila ka mga coordinators, collectors sa atong grupo. Dini sa Dakbayan sa Valencia, maing buntag yung tanan. Salamat kayo sa inyong pagatiman sa atong grupo. Kay dami man ng kama. Sa ato magkabigan sa barangay poblasyon. Nga diretso nga nagpamembro diya mismo sa atong opisina. Nga dawat manguntag walk in diya nga magpa-orient. Matag-adlaw nga Lunes, Merkulis o Biyernes. Sa sabon ko may buntag. Welcome sa atong bagong programa, ang Kaibigan Karon with Pastor Dan Dangalio. Dakbayan sa Malaybalay, may buntag kanyong tanan, usap po na sa mga syudad igsoon. Amin usap sa mga lugar nga pitindagan na usap sa kaibigan. Diha sa Basakan area, diha usap sa Upper Pulangi. Tanang barangay sa Upper Pulangi na membro sa kaibigan. Tanang barangay sa Basakan area na ay kaibigan. O bisan pa diha mismo sa Sentro Banda sa Malaybalay City. Gani unya, di ako unya para bisitahan ng atong kaibigan ni Panaw o ba na lang pa ang pamilya silang pagsubo. Diya sa Natig-asan, Kasisang Malaybalay City. Ang totoo ay nalaman. Asbon ko yung tanan, maimbuntag igsoon, it's a Sabbath day. Siya pala ang kailangan. Sa 20 ka mga lungsod ning atong probinsya sa Bukidnon. Malitbog, Talakag, Libuna, Baungon. Manolo Forte, Sumilaw, Impasugong. Lungsod sa Kabanglasan. Dini usap igsoon sa Talakag. O bisan pa igsoon dini sa Lantapan. Ang Lantapan maoy lungsod sa Bukidnon nga pinakadaghang membro sa kaibigan. Ang atong Federation President niya, si Iganhil Adrayan. Tanang barangay sa Lantapan igsoon, aduna nagyoy na organize nga grupo sa kaibigan. Lungsod sa San Fernando, may buntag yung tanan, naglagubo diha ang 98.5 Radyo Kaibigan. Lungsod sa Quezon, maramag Don Carlos, kitaw-tawad ang kagan, kibawi damulog. Abisa pa diya sa Kadingilan, may umaing buntag yung tanan, lungsod sa Pangantukan, ang atong Federation President diya, si kaibigan Bimbot. May buntag yung Bimbot. Lungsod sa Kalilangan, ang atong pinaka-coordinator diya igsoon, si kaibigan Marites Bersila, ang atong Federation President, si Ma'am Annalena Baliten. Happy tang atong anniversary diha sa Kalilangan nga asa ang tanang kaibigan gikan sa lain kabarangayan magtapok diha sa atong plaza diha sa gym para sa atong anniversary sa kaibigan murag bulan sa November kung di ko masayop pa. Diha pod sa Kibawi ang atong mga kaibigan magtapok karong November 7 para sa atong anniversary diha. Ang atong pinaka Federation President si former Kagawa Dafina. So kita ta mga kaibigan to Kibawi karong November 7. Igan Marites kanu sa ganitong atong schedule diya sa Kalilangan. Nga atong anniversary.
Karong umaabot nga pizza di sa aning bulan na igsoon, ang mga kaibigan nato diha sa Bangkod, Malaybalay City, mag-celebrar sa ilang anniversary. At tuloy ka ng atong anniversary, pagpasalamat na sa Dios nga buhi pa ta. Although subo lang kung naay ni panaw nga membro sa atong panimalay. Pero kita mabuhi igsoon, atong pasalamatan ng Dios nga mabuhi pa ta. So karong pizza Jess, be excited nga maga tapok ta mga kaibigan para sa itong anniversary. At itong milabayng Biyernes, pizza 25 sa bulan sa September, dito ta sa Barangay Mambuaya para sa pagsaulog sa ilang ika-upat katuig ng anniversary, tinambungan sa mga membro sa kaibigan. Aduna tayo 1,127 kamembro kung di ko masayop diya sa Barangay Mambuaya. Ang ilang kapitan dito, kaibigan po na. Sa remarks sa mga kapitan, isip paghatag og encouragement sa mga kaibigan to adito. Kay usaman siya sa naghatag og mensahe sa atong anniversary sa Mambuaya. Matod pa niya pag naimamatay silang lugar o nang pangutana, kaibigan ba ni o dili? Pag maingon dayon ang iyang ipangutana, kaibigan na kap ay salamat. Salamat tungod at least mapagandaan nato ang obligasyon sa kapitan. Ang atong barangay officials anda magitang mutabang pero sa pagkalimitado sa resources. Ang ilang honorarium ana usay kulang pa nila itabang. Apil magagawad. Magani kagawad igsoon nga nagresign na lang gyud kay. Ang iyang negosyo napiktuan. Iyang honorarium kulang pa, makuwaan pa apil ang iyang negosyo. Iyang oras iyang negosyo nakuwaan pod. Nagresign na lang. So, dagat official gusto mo tabang pero di gid mahatag ang tanan mao nang nalipay na po si kapitan nga at least ang mga tao atong itudluan sa pagtidamangay para paabot kanila ang kamatayon di na kay bugat sa pamilya. O di po bugat sa atong mga official kaya naman naan naman tamang katawan nagtidamangay. Mamaning tumong tingwa sa kaibigan at ang kaibigan igsoon, tabang nato na sa katawan, tabang nato na sa barangay, tabang nato na sa mga barangay officials. Kaya ito naman itudluan ng mga tao sa pagtidamangay. Para kung naay mamatay, di na magpila-pila kung asang opisina sa gobyerno para mga yugtabang. Kung mga hayo magtabang, at least di kayo sa maskani at tuigsoon nga. Pag-antos yung opila, pila ka oras o sa tibok adlaw, palanggi magkakuwag ayuda. Gani uban, di asalantapan, matod pa, ubisan pa sa mga lugar kani adto. Pag namatay, nagi magbitbit og sako, mag-house to house. Karon, hinahinay nagkawala kay mga tao membro na sa kaibigan. Dayong maning kaibigan pero ato lang himo nga masayon kay 5 pesos ra man igsoon. 5 pesos ra. So kahapon di ata sa barangay Lilingayon sa puro ka tawag na Center Lilingayon. Medyo lapok ang lugar. Di mabutok sa kanan, ulan-ulan, pero ito at kahapon dito. Ato man nangibuhat igsoon, may eleksyon wala, ato man nangibuhat ni. Gikan sa pagsugod sa kaibigan, basta namatyan nga membro, atong nabatasan nga atong bisitaon, pero nabutang git sa punto igsoon nga di na ako kaya at tuwan ang tanan. Samang kagabi, opat kabuok dugan ang last vigil gabi. Di po ko basta-basta magkanto kung di last vigil kay naman po yung mag-last vigil halos kada gabi eh. So to ako sa last vigil yun kanunay. So pasaylo ako, kaya ako natuan kapon ang naalang sa Lilingayon. Pobre po to Ikson. Ang balay, I mean ang dalan, grabe kalisod. Halos madalinas pa ko. Pero to ata para lang yun, ubanan ang pamilya.

bugat igsoon kay 5-5 ramanggod. Onya ang kanindot sa grupo sa kabiga na para sa kasiyuran sa tanan. Kay uban manggod mo kwenta kana sila dagan sila sa 5-5 nila ana. Mo income na sila og tag 250,000 kada patay. Onyang itabang nila 50 mil ra o 45. Igsoon di ingon ana. Dili ingon ana ang kaibigan. Kay nga naman. Kay nga naman igan. Ang kaibigan manggod ang mamatay kada bulan. For example, sa bulan sa July, ang namatay namang membro 85 kabuok. 85. Sa bulan sa August, ang namatay 86. Karong bulan, so far, glory to God. Di pa kaya anak kadagan ang namatay. O sa bulan September di ay, salamat sa Diyos kay di kay daghang yun. Kumpara sa bulan sa August o July. Pero panalitan sa bulan sa July, igsoon, 85 ang namatay. Ang atong ipangayo nga 5, dili pod 80 ka 5. I mean, dili 85 ka 5. 12 ra ka 5 atong ipangayo. Osbon ko, out of 86 o 85 na matay sa bulan sa July, 12 lang ka 5 atong ipangayo. Lagtod sulte, sa kaibigan, dili tanang patay, mangayo tag 5, muhatag tag 5. Dili. Pero tanan, atong ipangtabangan. Sa bulan sa August, makigsuunan ang namatay 86, sama sa sulte ganiya. Pero ang atong ipangayo, 15 ra ka 5. So matutal, 75 ra. 75 pesos ra ang atong gi pangayo o atong gihatag. Tanan gyapon nga 86 nga namatay atong gipangtabangan. At tumog opisina sa kaibigan diya sa wall, nakapaskin diya nakabitay ang encoded nato nga mga namatay, ngalan sa namatay, unya pilay atong gitabang. Nakabutang tanan diya. Nakabutang diya tanan diya. Libre tanang mga functionaries, mga collectors, coordinator, musaka, aron mag-remit. Makita nila diya. Pilay namatay anang bulan. So, akong balikan igsuon kadtong tuwa dito sa lilingayon sa 4,000 plus ngayon natabang, dili bugat kay 15 raman kada bulan o kada semana. Balag pamatay anang semana 20 kabuok, tulura ka 5 ang ako pangayoon, that is 15 pesos. Mga kaibigan ko. So sa inatabang nga 4,000 plus, una nga benepisyo. Tawagan na mo ang Villanueva nga mo'y atong partner gyud. Ato po na sila mga membro sa kaibigan ang tagiya sa Villanueva. O ang ubang trabante. Bago lang namat yan ang trabante ang Villanueva. Nadisgrasya igsoon, ato po itong gitabangan. Atong gitabangan. Trabante mismo sa kuna sa funeraria kanang Villanueva Funeral Homes. Kay magkaibigan man sila. Ato po gitabangan. So akong balikan ang kadito mangko kahapon sa lilingayon sa 4,000 yan natabang. Ang iyang benepisyo una ang serbisyo sa Villanueva Funeral Homes nga mo kandidat og 35,000. O sa kanindot nga half glass nga lungon. Pila diha igsuon ang pag-plastar, ang pagbalsamar o ang pagserbisyo sa kenan ang furlon apil sa lubong. O niya lubong karong adlaw, so ang furlon sa Villanueva mo ato dito. Although dayungan ang lungon padulong sa dalan and then datong sementeryo, di kay layo ang sementeryo. Kaya namay kulong sementeryo ang lilingayon pero naka-furlon na siya. Mao na mga testimony igsuon sa mga tao sa lantapan kaya ito kuno pag naipatay nila dayungan lang nila na karon di forlo na ang mapatay. Kani adto tungod lagi sa kapobreon na batasan na tradisyon na kultura nga ang haya tagadua lang kaadlaw tatulo kaadlaw pero usa sa rason to dagi sa kapobreon pod mao tagtulo ra kaadlaw uban kay kanato di na balsamar para pagkaugma lubong na diretso. Dagi sa kapobreon pero karon igsuon ginahaya na og tagsiyam kaadlaw tag usa ka semana nganuman membro man sa kaibigan
di at least di kay bugat sa pamilya.

0: So, balikan ko, nakuha nilang libre sa 4,000 nga natabang niya ang usag ka serbisyo sa Villanueva. Na may atong partner. Then, ni atong opisina ang pamilya day after sa pagkamatay. Or pagkalunis day adto kay murag namatay siya Friday din Sabado wa tay release ngay nabang kay ang ato manggong ginhatag chiki tapos ilan ang ipa-incas sa bangko. So kung Sabado wa tay release mga kaibigan magigsuonan. So Monday nakaadto. Sa wailangan igsuon mihatag kita. Ako lang gisulti no dili aroy pambog nga nangatagtang. Ako lang punto at least balo ato mga membro nga ang inyong ginhatag atong gidatunol sa intungdan. So, nihatag kita og 28,000 pesos. Chicken na siya, gipa-incas nila sa bangko nga narapod sa ubos atong opisina ang Bangko Makati. So, 4,000, imagine 4,000 lang imong tabang, 4,000 plus. Wa na'y problema sa serbisyo sa funeraria, napaikas nga 28,000. Ingon na sa kamangitaan na. Og akong giingon kung kabalo ka mutabang karon, makalaom ka ugma na'y mga tao mutabang ka na to. Ikson, ako lang ang gisulti para masayod ang tanan ko noon sa ang kaibigan. Kay usay manggod, namanggoy usay mga misinterpretation. O niya, mukatang istorya, o niyang istorya, di pa kaibigan. Kay una-una nila, kada patay mga itag 5, mo na nga mo times 5 dahin sila, kung pila membro, panitan. Kung naas sila 50,000 nga membro times 5, 250,000 ilang koleksyon. Pero lagi, di man lagi, kada patay mga itag 5. Dili. Pero tanan atong tabangan. Now, ang kabiga ito kinigibug na isip usag ka non-government organization. It is a non-profit, non-sektarian grupo. Di ni reliyon, di ni simbahan. Gani atong itawag non-sektarian. Latusulte, bisag unsang reliyon, welcome sa atong grupo. Bisan todo sa kuka, evangelical pastor. Pero welcome ang tanan igsuon. Mga kaalagad, kaabag sa Simbahan Katoliko, dagang kanila at gani mga collectors or coordinators. Kanina pa'y membro sa Board of Trustee nato ng alagad Simbahan Katoliko, si Alagad John Anog. Ato na membro sa Board of Trustee. Napo tayo membro igsuon sa kaibigan nga pari. Dito sa Mabuaya, si Father Jerwin Centro. Membro sa kaibigan, aktibong membro. Pag mag-orient mo, uban pa man gani. Pag naimamatyan nga mong atuan, one time na namatay sa talakag, di uban po si Father Jerwin dito. Pero taga Mabuaya siya, kagayon di Rosete. Ni uban gyapon sa grupo. Ang taga Mabuaya na ito, igsoon na grupo, ayun ako ganyan, kapino sa kalibo sila. Kay ang kapitan membro, kagawad membro, ang former kapitan membro. Gani adtong anniversary namo tuapod ang former kapitana si Kapitan Bagungon, former kapitan tuapod dito. Naakoy gato ang namatyan igsuon sa tag amin talakag lapok adtong milabayng semana. Uy to ang mga 11 kabuok nga mga funksyonary sa kaibigan gikan Mambuaya ni adto po dito ang gigamit nila sa kanan ni Father Jerwin Centro. Mo'y gipagamit ni Father Reverend Father Jerwin Centro. So ang kaibigan is non-sectarian, non-profit. Di ni negosyo isoon, di ni pangwarta. Ano magingon sa uban? Aka na si Pasudan, nakawartahan na siya ba tungod sa kaibigan. Oy, bisag piso, wain taong gigo pangilabot sa kwarta sa kaibigan ni balogi na ang grupo. Gani ultimo sa kwarta sa bangko, dili ko apil sa signatory sa withdrawal sa cheque. Di ko apil. Muna nga di ko makawid kwarta bisag piso diya sa bangko, kaya wa ko apil sa signatory. Isip founding chairman, ako gidunta ang principal signatory. Ana, pero nako di lang ko para ikasaway mga tao na ako. Pero isip gisaligan sa justong grupo, katungod na ko nga bantayan atong kwarta. So ako nga tanaw atong cash flow. Gamiting mi quarterly, ga-report ang among treasurer. Pilay ni sulod, pilay ni gawas. So anak ta ka transparent na magin may meeting matag usa ka namo nga miyembro sa board of trustee na ginaida kong nay folder nakabutang diha igsoon ang financial flow nato. So ani ato pag-amping sa atong grupo rason nga uban sa grasya sa Dios. Niabot na kita 3 ka tuig kapin. Di man kita perpekto. Pero we always learn mga kaibigan magigsoonan. O niya, usagi sa iyong malauman ang akong pag-atiman ani, ako pagpangga. Ang akong kinabuigsoon, adri kanunay maglibot-libot, kada patay akong atuan. Bisag asa din sa bukid noon. Akong atuan. Abot mag-anitaga baungon, bisag gabi na kaayo. Abot mag-itagmambuaya. Kanang buhay ay suon, kuha man na siya, kanang di naman nabukid nun. Ang uban ba si Mingon Aka na si Pastor Dan, nagmug na grupo kay nagdagan manguna, na napunay plano mo dagan siguro. Ma-eleksyon na wala, galakaw ko. Kung ang intensyon ay suon para sa pamulitiko, di na ko mag-organize o kaibigan sa Cagayan de Oro City. Di na ko mo-adto dito, pero gato ko dito, ano man way labot. Kung niapir man ko kani adto igsuon tud ako nakita ang ato tinuray ang kahimtang. Ako na una magud kung mahimo tang official mas mapalapdan ang atong pagtabang. Kanang sinserong pagtabang sa katawan. Kay nakita magud nako og makarelate ko sa pobre kay intawon pobre ko oy. Working student ko gikan grade 1 kay grade 1 pa ko namatay akong amahan. Puyo ko guyuan, puyo ko giyaan. Working student ko ang tunahuman ko sa akong 5 katuig sa Bachelor of Theology. Ang tunahuman ko sa akong masteral sa 2 katuig sa Manila. Working student gihapon ko. Puyo ko bukino sa una kani adto magsakay ko oga. Gikapuyo ko diya sa Bangkal Ruas. Baklayon ako padulong sa highway. Pag-abot sa highway, sakay ko og kanang kargag tubo-tubo. Wa may tubo-tubo kay maadto ko Valencia. Wa may tubo-tubo diretso og Valencia. Sangko kanunay sa Bosco. Pag-abot sa Bosco, transfer na pod kog laing sakyanan nga padulong sa Valencia. Mo na igsoon makasabot gyud ko sa kinabuhi sa pobre. Mga kasing-kasing magilak. Mutan-aw sa pobre mo nang atong gi-organize ang kaibigan nga baluko. Pagmamatyan ta mag-uol ta masakit ang taunya magka problema pag yun ta mga igan. Mo na ko balag 5-5 lang di man ibugat. Unya ang atong membership fee sa kaibigan 20 pesos ra. O niya sa 20 pesos ni mo, tagaan ka pa og membership card, ana. Although sa ubang lugar, igsuna, sa ubang lugar na itag 30, na itag 50 ang membership fee. Osbon ko ah. Gaadon ta sa ubang lugar, kay ang gaorient mang godid do, mugasto man siyang fuel, nasa'y mga expenses para lang ibabigay yung orientation. Mao nga gaadon ta para makatabang pud niya pang fuel si ang motor para mag-orient. So mao na nga naitag 50 kay usay sa ka, sa mag-orient sila tag 5 sila kabuok magdala sila tag sa kamotor. Mao na nga kung naa may extra at least maka-fuel sila o makapadayon sa pag-orient. Pero ang 20 ana muadto gi nag-opisina. Kaya mo na po ang mong gamiton sa pag-print o mga membership forms o pag-print sa atong membership card. So, generally, kung dili ka sa atong opisina magpa-orient, walk-in ka, 20 pesos ra yun. 20 pesos ra. O niya, pag naay mataig soon, matag-Domingo, 3-5 ato pangayoon, balag patay usbon ko, ha? Ang patay ana. Taga kuang kabuok, taga 20 kabuok, pero 3-5. Ang uban may ingon pasudan, nakaundang akong bana kay bugat man kaayo, wa siya maka, di na namukaya. Iyon ako, gapanagrilyo, imong bana? Niya, oo, pastor. Naku, pero ba yung mahurot sa usa ka adlaw, niya usa ka kaha? Ha? Usa ka kaha? O, paminapag-ayo mga kiksuunan na minaw karon. May ingon sila nga di kaya ang kaibigan kay bugat daw. Pero gapanagrilyo, di ko gasaway sa gapanagrilyo ha, ayop din nyo ko ma-misunderstood. Pero kumpyutan ako mo. O sa kaadlaw atong himuon na lang, tunga na lang sa ka, so pulo ka stick kada adlaw. Tagpila ang stick sa grilyo karon, depende. ato na lang himuon nga tag 5 na lang, 8-5, tag 8, tag 5. Tag 5 na lang kada stick. So, kung pulo ka stick sa usa ka adlaw, pila man ang iyang ma gastos sa kaadlaw? 50 pesos. Sa tag 5 na siya nga presyo. Dabi kung tag 8, mas dako magasto. Pero 5 lang. Pilas tag 5, kung 5 lang ang stick. Inya, pulo ra. 50 pesos adlaw. Dabi usa ka, 100 yang adlaw. So, sa 50 lang ta, o sa pulo lang ka stick kada adlaw, 50 pesos. Sa sulod sa usa ka semana, sa tag 50, pila ang iyang magasto? 350. Nakagasto siya 350 si Garelio, pangutana. Ang kaibigan, 15 ra ang semana, kaya dili? Ha, kaya? Kaya magaling 350 ang semana? Ang kaibigan pa nga 15 ra semana, di makaya. Manayang nakudigig ko makatuo ka to makaundang kay di ko no kaya, pero gapan ni Garelio. Dabi usa ka bulan, i-times 4 na to ni kay usa ka bulan, pila yang magasto? Sa napulo lang ka stick o niya tag 5, ang magasto niya 1,400 iyang bulan. Ang kaibigan, may balong pila atong bulan? 60 pesos ra. Mahimong 75 kung adunay 5 kadomingo ang usa ka bulan. So kung nakaya ang 1,400, way rason nga di niya makaya ang 60 pesos or 75 pesos. Maong bulan, 1,400 sa sigarilyo. Dabi, sa usa ka tuig, pila maya magasto? E times 12 na to, igso ng 1,400. 16,800. Osmon ko, 16,800. Ang kaibigan, pila tuig sa kaibigan? 700 kapinra. Murag 780. Ato nang i-run off igsoon, 800 atong tuig. So tumuoy lang sa 16,800 ang kaibigan, ang tuig nato 800 ra. Pinakadakong 800. So kung nakaya niya ang 16,800 ang tuig, way rason di makaya ang 800 or 700 kapin ang tuig. Dawbe napulo na siya katuig nga na ni Garelio. E times 10 na to igsoon, pila yung nagasto, ibalong ko pila. 168,000 pesos siya nagasto sa pulo lang kastik o sa tag 5 lang nga si Garelio. 168,000. Ang kaibigan pila sa napulo katuig? 7,000 plus ra mga igan ko. Sa kaibigan manggod, bisag unsa kadagantang mga membro, bisag unsa kadagang mamatay, ang atong pangayon kasagaran, tulur gid ka 5 matag Domingo. Kumabot ang punto igsoon nga daghang yung matay, so basig mo abot ang adlaw nga upat na ka. Mabot ang panahon nga basig mahimong upat ang Domingo. Upat ka patay o 20 pesos ang atong semana. Gaan ra gihapon? So 168,000 igsoon sa usa ka tuig sa sigarilyong 5 pesos sa pulo lang ka steak daw be usa ka. Dako kay magasto. Daw bitag 8 ang steak. Basta mo tud ako magasto. Magkasakit ka pa. Pero sa kaibigan igsoon, nakatabang ka sa uban, unya na itabo nimo. Di na kay bugat sa pamilya nila, hilak na lang ang buhaton sa pamilya ni. Wala kay problema nga naman. Automatic man ang Villanueva. Kung taga-wao ka, nadi atong partner ang Villa Bermejo. Apil ang banisilan. So, igsoon ang kaibigan atong tingwa, maugid ang pagtabang para atong pagangaan. Na yung mga nangapil igsoon, arang-arangan o kinabuhi. Kay professionals, na ito'y retired teacher, namatay ang bana. Niyatot o ginabang. Adto ko silang balay, ilang balay, simento, nakapinturag puti, nindot, disinting balay. Paabot na ako igsoon, ang asawa naglingkod, ama anak mi dool ka na ako. Pasudan, nagpasalamat kay mi nga na ay kaibigan o namimbro mi. Namimbro si Papa. Kagawad ang Papa adto. O niya mi dool ko sa asawa Silvi nga naglingkod kay nagsakit po. Sudan kung wala ang kaibigan, amot mag-unsa kami. Murag di ko makatuo ba? Kay mga professionals ang dating, nindot ilang balay. Pero miingon ang asawa, pa Sudan, kung wala ang kaibigan, amot mag-unsa kami. Igsoon, paminapag-ayo, diyan na ko nasabtan. Dili tanang arang-arangan o kinabuhi na ikwarta sa adlaw sa kamatayon. Mawag na tinood. Labi na kumospital. Labi na kumaisiyo. Oga, sinima na. Makautang-utang pa. Makapamaligya pa. So, kadtong arang-arangan igsoon, ingon mag-unsa na na-med. Di ay, na-hospital ang banaad to. Nagsakit, balik-balik sa hospital. Nakapamaligya. Nakapangutang. Maayo lang kay nakapil sa kaibigan at least wala kita mo problema pagpailuna silang bana. Di man kay gid siya anak ka dako. Pero dako na kayong tabang igsoon, libre ang serbisyo sa funeraria, makadawat ka pagkas nga 28 to 30,000 para sa mga regular members. So ana ang kaibigan magigsoonan. Usa ka nang sektarian, usa ka nang prophet. Kung negosyo pa ni pangwarta, mayingon ko nga. Ako may founder, ako magbuot. Oh, patyan tag 50, mangayo tag 30 ka 5. O niya, 15 ray atong ibalik sa tao, ang 15 ato ni Membayanon Board of Trustee. Kaya ako may founder, ako'y dako. Pwede ako na imuon, pero wala ako nabuhata. Gani, sa diyang gipurman ako ang kaibigan, ang akong pamilya volunteer nako, mao'y katabang nako pagpang-orient akong anak. Napay ubang mga volunteers katabang ka nako. Pero sa diyang established ng kaibigan, makaswildo nag-staff, bisag usa sa akong anak o sa akong pariente, wala ko gibutang sa opisina para mahimong staff. Wala. Gipurma na akong board of trustee, iparistro na ako sa akong iparistro sa Security and Change Commission. Bisag usas sa akong pariente, wa na akong giapil naman ko'y maguwang nga kaibigan, member, ato nga time. Pero namatay na akong maguwang. Pero buhi pa si atong panang pagmugna na kuwan ako sa gibuhat nga membro sa board of trustee. Na ko iyuan, iyaan sa bus ko, pwede na ko sila buhaton kay qualified silang mahimong membro sa board of trustee, wa na ko kuha. Ang akong bayaw, kagawad diya sa miglamin, wa na ko kuha ang membro sa board of trustee. Sulti akong anak, akong kamugangan, pwede na unta, pero wala na akong i-appeal nga membro sa Board of Trustee. Kaya di gusto na isaway ang tao nato. So, kini ato igsoon, serbisyo manggun ni sa katawan. Kaya akong gituan ang serbisyo sa tao, equivalent sa serbisyo nato nga to sa Diyos. Mga kong gingon, ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. At ang oras karon 45 minutos, makalipas alas 6, mga kaibigan! Ang ato programa tungod kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. By the way, kining atong kapsula igsoon, akong gina-endorse ni. Ako nagtuo nga ang Dios katubag sa mga pag-ampo, gaay masakiton. Pero di nato malimitado ang iyang pamaagi. Gagamit sa kung saan pwede niyang gamiton. O saan niya ang mga food supplement, ang herbal capsule nato o kinimo ang Vegemax. Kendo mo atong si Jesus na inagpatambal kaniyang usa ka buta. Si Jesus may kuha og yuta. Yang gimasa-masa. Yang matong gibasa, yang giluan, yang gimasa-masa. O gipahid niya sa mata sa usa ka buta. O niya naayo ang buta. Naunsa may implication, ana? Ano yung implication, ana, Ikson? Si Jesus pwede mo gamit, ang Diyos pwede mo gamit, nibisag unsa nga pwede niya gamiton. Aron mahatag ka na to ang kaayuhan o usan ini mo ang Vegemax. Akong gitawag ni nga pinagpalang kapsula. Kay gipanalanginan sa Diyos. Dili ni siya actually ako. Igo lang ko nag-endorse ani og nahimo kong distributor ani. Siyam nakatuig na ko ni Igsoon nga gina-endorse oga being a distributor sa Mindanao, dinhi sa Bukidnon og Mindanao. Ginakita gina ko og gipanalanginan sa Dios, daga na nga ayo. Tagwalo ka tuig nga di kalakaw makalakaw na. Naiuban nga ipagawas na sa ospital kay wa lagi paglaom. Uy, naulian. Ingon sa anak, naku, kamusta imong papa? Ah, pastor, nang lampas na. Gipauli sa doktor. Kay murag, wa naging paglaom. Uy, painom Vegemax na ulian, karon nang lampas na. Dagang mga testimonies. Mao ni Igsoon ang food supplement nga perting dagana sa mga testimonies. pagbisita ko ka barangayan, lagi mo dool na ako, mapasalamat sa Diyos nga na dako nga tabang ang VGMAX. Nga nung gipanalanginan sa Diyos, una, nakatabang sa mga tao. Ikaduha, nakatabang sa itong radio program. Kining Gold FM, kining radio kaibigan karon nga asa mo ka paminaw, 98.5. Di man ni ako sa una. Iya ni sa doktor ang tagiaan ni, gitawag ni sa una, Gold FM din ni sa Valencia. 1 week before COVID makiksuunan. Gibaligya ni sa ako ang istasyonan. Pilay baligya. 2 million. 2 million. Kakailan ito mag-exoon, black timer ko, gabayad kong 25,000. Gatingo ko sa una diya sa Radio Ni Juan, 25,000 akong bulan diha, ang bayad. Wala ko sponsor kani adto. Akong ginang may income, may akong gamit. Himo ko ka plus para makatabang bayad sa radio. Diya ko, nagsugod ko sa Big FM. Nga mo nakaroon ang Radio Sincero. Mao nang Big FM kaniadto. Mo na akong itawag kaibigan tungod sa Big FM kaniadto. Human nga nawawala ako sa Big FM, niadto ko sa Radio Niwan. As black timer, gabayad ko. Kay importante man gud sa grupo sa kaibigan gimugna, kay usa sa mo pali siya dapat ipaminawan daw bi. Kung wa na ko'y madungog sa radio, asa man sila maminaw? Kay kung nako sa kaibigan, wa tay frequent meeting. Kay karundag ka na kay mga meetings, oy. Ang membro na to karon, membro sila sa senior citizen, membro sa grupo sa mga babae, women, na po'y membro sa lalaing mga sektor o laing asosasyon, membro po sa laing grupo sa simbahan. Uya, kanuna na sila mag-meeting. Uya, yun ako ang kaibigan, mag-sige po tag-meeting. Awa tayo si Mahimuan yun, sige na tag-meeting. Muna ako, gidiscourage na ako ang frequent meeting sa kaibigan, pero minam mo sa radio, kay sa radio rata mag-meeting. Muna importante ang radio program, busa kabayad kong 25,000 kada bulan kani adto. Og salamat sa Dios sa diya nga naakimabot ka nato ang VGMAX. Yang gipinalanginan. Mao nga napalit na ko ang istasyonan og 2 million igsuon, ipalit pa ko transmitter. Niilis pa ko ana og para mapakusga nako kahinay kani adto ang Gold FM. Gipulihan nato ang transmitter, ang kanang antena. Nipalit ang bagong transmitter. Para madungog ang program Pitagpala Musika sa Bukidnon, pinagi sa 98.5. Kung wala ang VGMAX, di nako na mapalit. So why radio kaibigan karon? Og salamat sa Diyos, aduna na'y 5 ka radio kaibigan station karon. Pero sulti ang tamuha, bisag piso why gikan sa kaibigan nga akong ipangayo para ipalit og radio. Wala. Nibaluan na ang Board of Trust, nibaluan na akong mga staff sa opisina. So nga nung nakapalit ko tungod kay gipanalanginan sa Diyos ang VGMAX aroma, mga kaibigan magigsunan, mao nakapalit ta. O nabiuban, aka na si Pastor Dan. Iyang sakyanan, iyagin na sa kaibigan ba? Oy, wala. Giutang na ko na siya. Pero gipanalangin naman sa Diyos ang VGMAX aroma, mao nga makabayad ako sa akong mga sakyanan nga inutang. Suman, Raptor yan sa kenan. Inutang na ko ng Raptor. Hangtod karon gabayad ko ana og muraga 48,000 akong bulan. Pero hapitan na ko na mahuman. Dili pa dahil kay duwa pa nakatuig kapin. Now ako lagi sultig soon. Gipanaranginan sa Diyos ang atong produkto ang VGMAX. May atong pinakamin sponsor kay nakatabang ni sa Malacao. Labi kung ako'y sa kanan, maato ko namat yan. Tagtulog ka namat yan, di ko kapaspas. May man yung Raptor, kay bisag Raprod, bisag lisot ang dalan, musaka siya, paspas mong dagan, di kay sakit sa lawas. Ano man, kay nindot mangguni sa sakyan ang Raptor. Mung ako gining iampuan. Kaya sa kanan, nga gihatag ka na ako, pagsugod na ako sa kaibigan gihatag sa Amerikano, kay nagpuyo man kong nasuli, naguba na. Kamoy akong gamit at dog kabaranggayan. Bisag asas bukin nun para mag-orient. At least nalipay ko ang Ginoo na panalangin sa VGMAX. Daga ng ayo. Mga pag nakagibati, igsoon. Sulay lang ang VGMAX. Sulay lang. Kanang nito, kanang dinggi, Ah, pas-pas ka. Matiya ka lang mga doktor, oy. Lang natin sa may pas, maingon nga. Kung sa iyong ipainom, maingon ang nurse. Nga nung pas-pas mo sa kayang platelet, Vegemax. Namagod ni sa'y kapayas. Sabi mo ang kapayas, usa sa mga tanom nga pas-pas makapasaka, makapataas sa platelet, ang kapayas. Usa sa mga kanang ingredient igsuon sa Vegemax kapayas. Napunay tawa-tawa. Maunay nga 25 katanom igsuon, giusa niya, giampuan, gipanalanginan sa Diyos. Dini sa Valencia, anak mo diya sa Alquino Emporium, first floor. First floor Alquino Emporium. Palit mo diha. Sa patagpalit ninyo sa atong Vegemax o sa atong plus nga aroma, nakatabang sa iyong panglawas o nakatabang usab sa grupo sa kaibigan. O nakatabang man. Mamanigasos din sa ako, adlo-adlo na akong mga, wala naman ko'y laing negosyo, wala ko laing trabaho. Nagpastor ko pero bisag piso, wala ko swildo simbahan. Ang simbahan, pwede man ko nilang swilduhan, pero wala ko ka pa swildo simbahan. Sa kaibigan, wala po ko'y swildo. Pero to be honest, sa nakaw na ako ba sa official, napangayag ko pang fuel, kay mahal kayong fuel, hindi man pwede nga, hindi man ko kalakakuha ko fuel. Mora gina akong gasto plus, nga pangayo, tag, approve na burtas, din natin budget para sa car maintenance. Kaya liso man pwede nga, hindi nakadagan ang huskinan kung ay ipayo. Pero dili siya nakuha. Ayan ang sakindag kong maintenance, bago pa lang ko nagpaayos ang sakinan, akong gasto, 171,000. 171,000 na pang isa. Tuwapad gayapon sa kasa sa Hyundai. Wapato na ko ma wapato mahuman. Gasto na pud to. Pero gapangayo na ginagahin sa ako matagbulan nga car maintenance. Di na siya enough gamay ra. Pero at least makatabang-tabang para pang change oil sa sakyanan kay ang akong lakaw mo igsoon. Puros gini kay bigan tanan. Mao lang na maglakaw ko bit-bit ko sa produkto kay gikan sa isa ka istasyon na igsoon ang atong programa, kana matagkadlawon programang pinagpalang musika, madungog na siya sa almost 50 radio station. Ang atong ginabayaran sa kada bulan, almost 500,000. Mao na nga, maligyan taong kong Vegemax aroma. Karoon natin bag o coffee. Mao ni atong sponsor igsoon. Para makabayad ko sa radio, gabrod ka sa igsoon, istasyonan sa Surigao, Agusan, Davao area, Cotabato area, Misamis Oriental, Bohol, Iloilo na tayong mga radio station dito, madungog ta kada buntag ang programang pinagpala musika. Gani-gani igsoon, nagsugod sa akong programa, alas 4 hangtod karon. Magtulon ako kauras nga nagtingog din sa radio. Straight ko basta adlong Sabado. Nya gabi eh, gabi no ka uli kay naulanan pagiko kay ulan-ulan man duha ka na mati ako gatuan. Pero bisag unsang oras kumabot, panalitan atong niaging adlaw. Niabot ko og alaunas kadlaw, hindi kan sa namatyan. Uy, pagkabuntag, programa gyapon ko pagka alas 4. So, sa kong lakawigsoon, gabit-bitas ang produkto, ano man, maumanayga, diagi ka ng akong ginabayad sa mga radyo. O niya sa radyo kaibigan, may eksaktong income yun ang radyo igsoon. At least natin produkto, makabag-abag bayad sa kurente. Kay mahal o'y bayad sa atong technician, sweldo technician o ba na itong mga staff. So Vegemax Plus, may atong pinakamin sponsor sa atong programa o atong nindot kay Haplas ang aroma herbal oil. Pero tinindotan mo ni grabe kusog na itong Haplas igsoon ng aroma. Pagwa ka pa makasuway, pagsuway. 100 lang or 110 ang atong retail price. Pag dealer ka, mamalit ka diya, kay imo baligya, 100 ra. O niya, ang SRP na ito anagyod sa ato mga dealer, 120 to 130. Tapos lang gamay ginansya. So kung wa kay income diya, pamaligya kag aroma na ito, mag-ginansya kag 20 kada usa. Malinan ka igsoon o lima lang kabo kada adlaw na kanyang 100 pesos kaysa magwagi kay income diya. Di ka nagdako igsoon ang kapital ko maligya kag aroma o Vegemax. Unya atong coffee for pretting lamia sa kape oy. Kanang herbal coffee. Herbal na lami pa. Herbiva coffee igsoon. Tagasog sugar. Nay insulin ni siya nga sagol igsoon, ipaubos imong sugar. Unya di pud niya ipataas kay nganuman ang atong patamis ani stevia. Stevia igsoon. Mao nga nindot kani siya. Nay say malunggay. Nay spirulina. Ay, lami kay itulog ng gabi. Ay, bisa mag-inom ka sa atong Reviva Coffee. Grabe ka kusog. Kaya ang magpalit yung suon, mabalik-balik og palit. ang timailan sa kanindot nga produkto kanang naay mo balik og palita. So mao itong main sponsor sa atong programa karon og bisan pa sa programa matagbuntag ang programa Pitagpala Musika. Atong oras igsoon karon 57 minutos makalipas ang alas 6. Sa karon pa nakapaminaw sa atong bagong programa ang kaibigan karon ako kini si Pastor Dan Dangalio. Madugog kita dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan. Happy listening sa tanan nga naminaw sa atong programa karon gikan kani adto og gikan kani alas 4 hangtod karon. Happy blessed. Pasaon ka dinha. Sa gihapon live ta sa atong Facebook account Dan El Evangel. Salamat sa nagpadayon sa pag-view, pagpaminaw ka na ito karoon. Grace Suan Suarez Oba Coronadal na nag-view sa itong Facebook. Thank you for watching. Grace, kamusta si Mama Mohi, Nanay Mohilin? Gimingo na kaninyo, si Ives, kamusta man? Diyan kasi pong Gabiola Diligos o Mambuaya, abot Mangani Mambuaya nga siya ra isa. Salamat Lord sa kanunay proteksyon nga gihatag nimo kay mahal namong Pastor Dan. Salamat gandian. She was referring igsoon, I mean she's referring atong panahon nga ni adto kog namatyan. Namatyan magud ang Mambuaya. Upat ka buok vehicular accident. On the spot igsoon patay, halos on the spot ang tulo. I mean, dua on the spot sa kuna hinduman ang usa gidara sa ospital dito na rival ang usa na admit. Adwa na gidara sa ospital dito na rival. Lima sila ang usa nakasurvive, ang driver nakasurvive pero na ospital sulod sa mga tulo ka bulan. Niabot ko dito alas 8 sa gabi. Mambuaya, dala ginabang. Upat wa ko pauli ko wa na ko matuan kining upat ka namatyan. Niabot ko sa Valencia alas 3 kadlawon kay maprograma na po ko pag alas 4. Ako ra isa. Via Manolo Fortes, Libuna, andin Baungon, Litsog Mambuaya. Ang Mambuaya ka part sa Cagayan de Oro City. Mao nang gisulti ni Gian Kasipong Gabiola. Abot mangganig Mambuaya nga siya ra isa. Glory to God. Wa ato gipambog pero ako lang ipakita igsoon nga committed ko aning grupo sa kaibigan sa pagkatiman. Salamat igan Gian. Good morning to igan mining Pilinyo Bora. Gikan alas 4 hangtod karon nagpabilin nga naminaw. Saway mga trabaho paminaw mo. Pasun asa man may makapalit diri sa ginseng o sa ako ka diabetic. Gusto kong moinom sa maong product. Fee Pacquiao may buntag. Uy mga Pacquiao family diha may buntag. Sulay mo sa Radyo Bandera, atong partner station diha. Pero pwede na to ipa G, halos kada adlaw namin na padadaan sa GRS or GNT. Pwede ra. Namo ipadala. Kada adlaw halos na ipadala ka namo, so pwede rin namo ipadala kung mapalit ka. Kining Vigimax igsuon maikad maini siya katong taas og sugar kay daghan na kay gatestify aning diabetic siya. Ako po actually giingnan nako sa akong doktor nga pastor lifetime ka maginom og maintenance kay taas kag sugar diabetic ka na pastor. Basta diabetic ang tao og high blood lifetime maintenance na siya. So nasugod kog inom og tambal. Maintenance para sa diabetes. Promotoo mo sa Dela Igsoon mga lima na katuig. O di lima ha? Mga walo na katuig. Kada tuig ka pa executive check-up ko, ka pa general check-up. Uy, clear na ko, ubos na akong sugar. Biisag usag katambal maintenance sa sugar, wa na ko gainom. Vigimax ra akong gainom. So, igsoon, nag-testify nga tag 400 ka pin ang iyang counts iyang sugar. Pero gipaubos, paspas papaubos sa Vigimax. So, lagi ninyo, tanawin imong sugar count kung pila. O niya, inong Vigimax, dunga na. Human sa duwa kaadlaw nga pag-inom, tanawa otro ang imong sugar. Mas maubos siya. So, katunay mga problema sa sugar, which is may kasagang rason igsoon sa mortality, kining diabetes. Pag-inom Vigimax. ino Vigimax. So igan sa jinsan pwede ato pa GRS o pa GANTE. Dagang kaayo mga sakit, gani akong gitawag ning halos all in one kay base sa mga testimonies, lalaing mamaayo. Lalaing sakit na maayo tungod sa Vigimax. O niya plus ang panimog aroma, nindot kayo nga plus. Huwag tang sa mga rayuma, arthritis, sakit sa likod, mga pamaol sa lawas. Kabuhi, panuhot, haplasi gani. Mga buntis, batasan na ang paghaplas para layo sa mga panuhot. Atong oras karon 3 minutos makalipas alas 5. Standby mga igan, alang sa atong paminawang kining pipila ka mga testimonies sa mga nakagamit sa atong Vigimax Ixoon. Kini ang mga testimonies Ixoon ka nang di na ko kaila ang gatawag ka na to. Di na ko kaila. Kaya samtang ka programa ko, kanang gabarita ka ni ko nga Mindanao Visayas Headlines, muna'y panahon nga dawat ko gatawag. Muna'y panahon nga munawag sila ba ni Manghilak. Nagpasalamat sa Diyos nga naayos sila o man sila may gamit sa itong Vigimax. Uban po, nangaplas atong aroma, naayos po sila. Ixoon, ano ay usaka testimony ato ni nga paminawon, ha? Kaya nakumatos ni. O na, buslot ay ang tutoy. Problema sa tutoy. Ato minawon. Kaya muna kasagarang sakit sa mga babae. Ang problema sa tutoy. Ato minawon Ixoon. Kinimang.
1: May buntag din mo diyan, kaibigan.
2: Good morning, Pastor.
1: Good morning. Pwede ba magpailaila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatado.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
2: 26, Pastor.
1: 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Alam po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahuran ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang, ako ang libutan ato, Pastor, katulang Vigimax, ito kabuok.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa, nasamad. Niya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, yeah. Na si mama, gikan man si mama ato og sampan. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, yeah, maura to ako ang ginamin pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya. Napali na katong samad wa na na kuan na siya. Nauli ana.
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo.
2: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulog jud siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
1: Glory to God.
0: Ato dadungog ang maong testimony. Problema sa tutoy Ixoon. Vigimax ay tayo magigamit sa Dios aron maangkon ang kayuan. Ani kanindot o kaepektibo ang Vigimax. Husband ko, gipanalanginan sa Diyos, kay mo inigatabang para madungog ang mahinungdanong programa, ang programang pinagpalang mo si Kamatagadlaon sa laing mga registration, o naimusap kining kaabag sa itong mga lakaw para sa grupo sa kaibigan. Mauya kining ipanalanginan, Ixoon. Kanang kapoy ka, pag ino Vigimax, kay ma-energize ka. Sa akong trabaho, Ixoon, kada adlaw galakaw ko. Grabe akong trabaho. Vigimax o ginuman ang kapuyon ko. Kahit kini Ixoon, magkapa-energize usap ka na to. So ayan na pagdudua, paggamit o Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Atong oras karon 6 minutos makalipas ang alas 5, magkaibang Ixoonan. Pag naami pangutana, ipabot yung pangutana din ka nato sa atong numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. By the way, kung wa mo makapaminaw sa programang Pinagpalang Musika Matagadlaon, ako mong gidapit sa pagpaminaw. Usa ni sa mga programa sa radyo nga dagang gapaminaw, mga kaibigan. Kaninga at umalisin sila ang mga lugar. Good morning, pasulan. Salamat sa mga balaang pulong nga among nadungog uban sa akong asawa. Si Danilo Martinez ako sa Independent Liberty Baptist Church sa Balyungaw, Misamis Occidental, Kalamba. Radyo kami naminaw, Pastor. Ingat ka palagi. Mahal ka namin. Salamat kikayo. Oh, naman tayo partner station dito sa Kalamba, Misamis Occidental. ang may radio. Oh, kini baptis ni sila, nakadungog po, naminaw sila sa ato. Nakong punto igsoon, kini atong program pinagpala musika hatod kanato sa produktong Vegemax Plus o Aroma Herbal Oil. Madungog sa dagamadapit o dagang kay ganahan ani busa. Kung wa ka naminaw, ako kang gidasig pa maminaw ani. Ang kaibigan, number one gini sa itong palisya kung maapil ka dapat andam kang maminaw sa itong programang pinagpala musika. Maugin ay atong number one nga palisya. Pasuran ang ping kanunay sa imong biyahe, Pastor Kanu... Pastor Kanunay, akong naminaw sa imong mga wali, parte sa atong mahal nga Dios. Kulang akong adlaw kung dili ko magkapaminaw, parte sa mahal nga Dios. Ako si Erlinda Kapa, taga Prosperidad, Agusan del Sur. Si 72 akong edad. Salamat sa pagbasa. Namugod tayo hook up dito igsoon ang Metro FM Prosperidad. Ngayon ako hook up na dito, kahit gigamit sa Dios ang Vegemax para makabayad ta sa mga estasyonan. So balik ta sa grupo sa kaibigan. Katong gusto mo appeal, bisita mo sa atong mga opisina. Pagpabor ka din sa Valencia, naa diya sa AMQ building at bang sa NVM. Na building diya nga dako tapad sa Baptist Church. Tapos diha pod sa among ubos na imutang ang Bank of Makati. Sa itaas ana, saka mo diha, naa diya ang atong kaibigang office. So diya mo makisayod. Kung ma-appeal mo, ang atong membership orientation, ginabuhat na mo sa opisina matag-adlaw Lunes, Miyerkules, o adlaw Biyernes. So diya mo adto kung dool mo sa Valencia. Kung pabor mo sa Maramag, na diya sa Perimeter Building, Stall number 18, natin opisina sa kaibigan diya. Bukas, Lunes, adlaw Sabado. Anak mo diya. Katong gusto mo appeal, pakisayod mo diya. Pagpabor mo sa Kadingilan, ang atong opisina dito sa kilid sa food court. Adto mo dito. Kaya nato opisina sa kaibigan diha. Makapalit po mo sa atong produkto sa atong mga opisina. Pag naa mo sa WOW ang atong opisina sa kaibigan na diha sa atbang sa eskwilan sa SDA. O dito mo. Abot man tag WOW kining Radyo Kaibigan 98.5. Ang atong tindahan lang naa dito sa Adyong Building, diha sentro mismo. Ito makapalit. Kanang atbang sa bagong site sa merkado. Naputay opisina sa kaibigan sa Surala, South Cotabato. Naputay opisina sa kaibigan dito sa Mangagoy, Bislig City. Naputay opisina sa kaibigan dito sa Hingoog City. And next in line, igsoon nga at organize ang kaibigan ang Kidapawan City. Natay duha ka istasyonan, madungog diya sa Kidapawan City, Energy FM o ang Radyo Bandera. Daga na paabot ka na to. O diya pod sa Davao area, diya sa Tagum. Mapunay ato organize sa pudig zoon, kaya nga paabot kanila, kaya na atay tulog ka istasyonan sa Davao area. Ang Big FM, ang Infinite Radio, o ang Light FM. Ang atong mga resistance diya, gusto pod mo apil, kaya gusto sila mo tabang. So, ang kaibigan, gadako ang gadako. Ingon sa bandawi kung wa ka na pasodan aw ako mabot ang adlaw nga wala magiko kay sama ninyo tao ra pud ko mamatay ra pud ko og di gid ni madalag simba ko pero ay mo kabalaka kay akong giingon nga kung mamatay ko kung kuhaon ko sa Dios which is na manggigi gitagal nga panahon para nako dili na ko dadun sa akong lubnganan ang kaibigan. Ako nang ibilin ka din ni ako. Pero labaw po ko nagtuo nga dili ko kuwaon sa Dios kung wa sa giandam nga tao nga ipadayon ni ato nasugdan mga kaibigan. So ayaw yung kabalaka, di gina masayang inyong kwarta. Pero unang di masayang, kaya nakatabang maguna sa uban, wala naman ato sa akong bulsa. Wa po na muna agitago sa bangko. Ato nang ipangtabang. Kaya nang atong gipangayo matag bulan, igu-igu ra nato na itabang anang bulan na. Igu-igu ra gyud kay imagine ang patay nga atong tabangan 86 ang atong pangayoon 12 o 15 lang ka 5. Igu-igu ra gina siya. Kung na may sobra, gamay ra nga igu ra pod nga kunay mamatyan atong opisina insigida ato day mahatag ang benepisyo. Kanang di, wapag inabot sa punto nga maingon mi nga, igan, pasaylo ami, balik lang sunod semana, kay wapatay kwarta, manawagan pa mi, wapag inamay tabo. Moatong ofisina, pag uli anak mo, bit-bit na siya, 28, ngato sa 30 o 33,000. Depende sa kadugayon siya ang pagkamembro. Wa pa tabo igsuon nga mabalik kay Waita Kwarta. Bisa ato panahon sa COVID. Ang patay atong COVID time na ibulan to. O, murag kung akong balikan, bulan September 2021. Ani nga bulan po Oktubre, pitingdagana na nga matay. 2021, kinimanggit nga panahon mo ito pitingdagana. Ang namatay nga membro sa kaibigan atong September 2021, 222 kabuok. Sa bulan sa August 2021, 196 kabuok. Sa bulan sa Oktubre, kapin gihapon 100. Pero salamat sa Diyos magigsuunan. Walay usa kanila nga wa nato gitabangan. Natay cooler karon. Hello, maayong buntaga.
3: Morning, Pastor.
0: Good morning. Kinsa ni utaga asa paliog?
3: Kanang Pastor, katubang po ang tarpulin. Naman na, mana, what t-shirt?
0: Ay, iganding, ga programa ko karon. Gitrabaho na nila, di lang ko sure kung nahuman na ang t-shirt na. E gandeng, na ako sa radyo karon, naka-on-air ko ha, naka-on-air ka karon. Ga-programa ko.
3: Ay, oo.
0: Pero pwede rin ka, maminaw. Gitrabaho na kahapon.
3: Gitrabaho na.
0: Pwede nyo kuhaon, pero pwede po na ako i-dad-on ik anak na ako diya sa last vigil. Pero pwede nyo kuhaon daan.
3: Okay,
0: sige. E gandeng ha, kaya ga-programa sa ko karon. Namatyan to igsuon taga Don Carlos. Naga, nambot ay printing di po sa kaibigan o ga t-shirt kay gusto sila mag-uniform panahon sa lubong. Di po ginas, kada mamatay nga members sa kaibigan, gahatag taog tarpulin po na. Natabo lang pag-ato nila sa opisina, pag-claim sa hinabang, I mean pag-ato sa opisina. Sarado ang printing shop kay nanganak ang asawa sa among technician. Good morning, Pastor si Binosa ni. Oy, Pastor Binosa, may buntag. Atong oras igsoon karon, 14 minutos makalipas ang alas 7. Akong silipon ni akong Facebook kong naabay nangutana din niya. Happy blessed godly morning nimo Pastor Dan. Nakasugod naman unta mi gapamati sa pinagpala musika ganiyang sayo sa buntag. Haskang. Say, looya og kauban mi sa akong bana. Nga naminaw sa imong pagsangyaw sa balaang pulong sa atong Ginoo. Kaso lang kay napalong og pinakalit Pastor Dan. Og yutay ra kayo among nabatian kay mi palong mandayon ang radyo sa maasim. Please patabang kog paampo sa imo Pastor Dia sa Bukidnon. Nga hapit baya taon ko madisgrasya atong pizza uno kay giatangan ko sa binalay sa akong bana na asawa sa iyang anak nga boksidor. Okay, mura personal na kay ni nako ni padayag basa. Ako ni basa og off air niya. Morning, Pastor Dan. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Ikaw na Gyod ang tinuod nga servant of God. Glory to God. I pray nga magpadayon ang kaibigan. Mahal ka namo diri sa Mauswagon, Amping. Salamat, Pastor Bernal. Salamat, igayo. Ato ning kanang advisor sa kaibigan diha sa Mauswagon. No, salamat, Pastor. Naminaw siya karon. Salamat kay kayo. O salamat sa Diyos nga watay kaibigang ni Panaw di Igan, Pastor. Salamat kay kayo. Pastor, okay na ang t-shirt. Dere, ahuman ang t-shirt ay para sa Don Carlos para ilang gamiton sa paglubong. Ahuman na. Sa ato magkaibigan diha sa Bangkod, available ang atong uniform sa kaibigan sa atong kaibigan center. Ana Ramos, tong opisina. Diya sa printing shop. Naminaw ko hangtod karon Pastor samtang washing kay human laba. apas na pod ko nila Nonoy sa umahang toda. Balon og sanay? Atod og balon og magpugas sa uma. O mga gamay, agipial sa Ginoo. Ay iganday lit, may buntag. Salamat sa paminaw. Ato na yung kolektor po diha sa Kulasian. Ang membro sa kabigan sa Kulasian, pertintaghana po diha. Salamat sa Diyos. Morning Pasulan, madayon ba daw ang orientation sa Pungo, Libuna, Ugma, Lunis? Bako kabaloan niya. Kinsa naghatag schedule aning Ugma nga schedule, no? Bako kabalo. Karong Lunis. Nalimot ko ani ko nakatag ko, pero murag so far wa ko'y pitsang gihatag pag kay ako pang ginahuat nga mutawag sila sa ako. So ikan Alma, diya sa Libuna, murag wapa. Erlinda Soli, Pasulat, good morning. Ganyan namina na pud ko sa pulong sa Ginoo gayna. Sobra kablis yo da bahin sa kinabuhi ni David. Makadasig pastor, excited kong magulat sa akong aroma og Vegemax. Unta mabot to karon, mao may giingon sa imong staff kon dili gahapon karon mo abot. Akong anak man gud nagainom pirmi, pastor. Kay naa siya sa noodles sa liog. Sort bot pa sabot ani. Anyway, og naa siya ay fatty liver. Okay. Nakita na ko ang alibyo. Dili siya loya, kay tong wala pa siya kainom, sigira na siya gigda. Kay kapos iyang lawas. Karon pastor, kaluoy sa Ginoo. Nakita na ko, okay-okay na siya. Tabangi kong ampo pastor bahin ana para pinaagi sa Vegemax og aroma, ma-okay na siya. Maugani pastor nga kada mahurot ning kamot yun kung makapalit na pod ko. Unta mo abot to karon. Gipadyaris ni at tumirabay ng adlaw. Hopefully mabot karong adlaw. Igan Erlinda Soli. Maay ni siya igsuon kadtong kining atong Vegemax. Kana kay fatty liver. Sa ako, lamang ko'y maintenance sa fatty liver na ako. Siguro mga tulo kabulan ko ga maintain. Girisita sa kong doktor. Salamat sa Diyos. Ang tinuod, di magkadaad gabi ko mag-inom. Vegemax akong ginom. Uy, papacheck up na ako sa laboratory ko at tumilabayang bulan. Okay na kayo. So, ingon sa doktor, pwede ka na di mo inom. Anang imong tambal, pero wala sa kabalunga. Akong ginom kanuna yung Vegemax. Ang mawagya pong doktor dito sa Davao, kay dito man ko kapacheck up permi sa doktor. Kanang nagresita sa ako, kay taas akong uric acid pod. Gani, ako man tagisugutan sa radyo nga, yan akong i-refer sa espesyalista sa uric. Ako, ayan lang sa dok. Tagay lang kong panahon. So, yung resitahan. Ang iyang resita, imno na ako, dili ka daadlaw. Kaya ako mang pulihan po itong Vegemax. Pag palaboratory na ako otro, balik sa doktor, hibulong siya. Pastor, unsa imong ginainom? Parehas naman tag-maintenance nga nung kining imong sugar at kining imong uric. Ubos man kayo kining ako maor man gihapon. Kaya ang doktor, otro po nga taas og uric acid. Oya, parehas na mag-maintenance pero naibulong siya ang iya, taas na gihapon ng ako, ubos na kayo. O nako, dok, di man kamutuudok aning food supplement. O sa dayan na nako, Vegemax Plus. Di katawara siya. Pero ang tinodig soon, ubos na kaya kong uric. Wa na ko'y maintenance sa uric, wa na po ko'y maintenance sa fatty liver. So igan Erlinda Soli, gamiton sa Dios kining imong amin tingwa nga makainom, gamiton niya nga maayo imong anak nga ta nga naay fatty liver. Yan na pay bukol sa liog. Daga mga naay bukol sa liog igsoon nga kon ka kapuyon ka na kay Gwitter. Kini Vegemax. May nahinay hilison. O nya kanito ta na igsoon kay murag mawala ang bara sa imong liog o nya di ka nakakayo hangakon. Ani kanindot sa tong Vegemax. Okay, pasunan, nag-animang good sila sa ako gahapon ng utana kung madayon ba. Ipatawag sa ako, no, kay wakabalo ko na kanus agin dito. Salamat, Igan Almang, atong pinaka-coordinators kay Bigan Dia sa kuan, nagpaminaw karon Dia sa Libuna. Igan, hapit ako manamilit. Hapit ako manamilit, mga kaibigan, sa programa. Ayaw kalimti, ha, pag-inom sa Vegemax. Matod pa, prevention is better than cure, mga kaibigan. Prevention is better than cure. So pag inom, bisag wakang ibati sa lawas. Pastor Sukad, ganiyang alas 4 hangtod karon naminaw yud mi. Kay ni arami sa balay. Salamat sa Ginoo, gigamit niya ang Vegemax, gainom ko. O si Igan Bayani.

0: naulian. Uy, karon ga-drive ng motor. Yang bana. Gamit ang Vegimax. Ato ni silang mga membro o functionary sa kaibigan. So, usbon ko katong gusto ma-appeal sa grupo sa kaibigan, bisita mo sa atong opisina, mga kaibigan ko. Nindot na makatabang ta sa uban. Ang imong tabang, makapagandaan ni adtong gipang bugatan, mga kaibigan ko. O niya akong giingon pod, kung kabalota mo tabang karon, makalaong gidputa na mga tao mo tabang ka dato. So, appeal mo. Ang pwede, nag-edad og 18, taman sa 70. Taman lang si Tinta. Ang 71 pataas, ipamimbrong anak, tapos simulang beneficiary ang mga 71 na pataas. Si nanay, si tatay, si lulusulula, beneficiary sila. Why appeal sa pagtinabangay, pero pag sila kuwaon sa Diyos, ato silang tabangan. Ipamimbro lang anak. Ana lang, pamimbro lang anak. So, 18 ang edad, taman sa 70. Pero ang atong toyos pag-appeal ka ng appeal tayo gusto mo tabang. Mga ika, manamilit na ko. Para magkapahulay na po ko kay ganyan pag walas 4. Ang atong programa, yung atang kini matag-adlong Sabado, alas 6 sa buntag at alas 7 media, ang kaibigan karon o sa kabagong radio program, tingwa nga mahatag og igong updates ang atong mga membro o matagag igong kasayuran ang tanan para at least maside mo kung unsa ang grupo sa kaibigan. Kay basin di ay gusto po kamo appeal, welcome kaibigan. Ang importante atong motibo mao ang pagtabang. Sa ngalan sa atong mga board of trustees sa kaibigan, nga 18 kabuok. By the way, na po tayo lawyer nga atong kaabag sa grupo sa kaibigan. May buntag di ay sa Malaybalay kang Ma'am Darns Alvarez o kang Sir Nilo Alvarez. Si Ma'am Darns ang atong DILG official sa Tagbayan sa Valencia kanya at nag-retire na. Sir Nilo yung bana ang atong provincial director sa DILG. Sila akong mentor sa pagmugna sa kaibigan. Sila ang nagtabang kanako. Mauni sila ang atong consultant sa kaibigan, ang atong former DILG officer. Mga igan, manamilit na ko! Kaya ang akong anak nagtawag na. Wa para ba may helper sa pagkaroon? Wa bukit ang helper sa balay. Sa ngalan, subok ang persa sa grupo sa mga kaibigan, sa atong mga board of trustees, sa atong mga federation officers, sa atong mga barangay chapter coordinators and collectors. Sa ngalan sa Radyo Kaibigan 98.5, sa atong technician on duty karon, Joshua Season, o sa atong transmitter technician, atong kaibigan, Jonah Tingkang. Sa kukubanan sa Radyo Kaibigan, Rarisitor, Engineer Romeo Chiang. Sa atong kukubanan mga DJs diha. DJ Aya, DJ B, kanyang tanan magkaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit o magaingon. At ang inapod ko og Sabado sa programa Ang Kaibigan Karon. Og sa gihapon ako mong gidapit sa pamaminaw sa programang Pinagpalang Musika, Madungog Matagkadlaw, alas 4 sa buntag. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyang tanan, ampi mga igan, dalaygon ang Dios.
1: Igan de Bihilot, kamusta man?
2: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo, Pastor Gracia. Ana ko itestimony ni Pastor Dan about sa Bismak.
1: Okay, padayon.
2: Musuli nga de Pastor Dan, yung mama, yung kanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paimna ka na o Bismak, kay daghana ang testify about sa tutoy.

0: kamarna o karon kaloyskino na awlian na. Then iyang gisulayan pa suda, nagpalit siya busy mark dire sa among silingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak. Mutong akong ipapalit sa among silingan. Kang isanyo pa ito nga po ang pastudan.
1: Okay, okay.
0: Then, tuloy na pastudan. Dungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tuto yung tuto sa iyong mama na ulian na gayot pastudan. Nagbangag naman gusto pastudan. Na nag-goal na kay iyong mga anak. Kay basin mahulog po no'y cancer. Katong samad sa tuto sa iyong mama. Karon kalus gino pastudan na ulian na gayot pastudan. Nangutan ako pinakabuok kapsul. Kapisimak sa iyong nainom. So naingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyong iinom. O upat kabuok ang iyong nainom pastudan. Bukaron, kaluis Ginoo, iyang mama, maayo na jud ang iyang tutoy.
1: Salamat yung kaayo from Cagayan de Oro City. Igan Bibi Hilot, kamusta man?
0: Okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Masungras ka. Alam ko yung testimony ni Pastor Dan about sa bisimak.
1: Okay, padayon.
0: Musuli nga de Pastor Dan, iyang mama, yung kanang nagsamad na ang tutoy, gamungol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paim na ka na o bisimak, kay daghana ang testify about sa tutoy.
2: Nani 8.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Nakaplas po yung aroma na eh.
10: Oo, mao ganay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
9: Okay, duha ka aroma, okay.
10: Hindi ako na, ako, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
9: Oo.
10: Salamat diyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
9: ka, okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa Ginoo na ya.
10: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
9: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
10: Salamat iyo.
11: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in, taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Itong 2017 nga nag-bleeding ko, nga operahanan ko at itong time nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang bidimak at inhiyod makaayo. Kay wak man gugada yun o kuan, kanang wak ko makuha, igyug matris hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, naingon ko nga, mupalit na lang kong bijimat, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang ko. Muna, muabdo ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag-inom na ko, isarag yun pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, So nihupa gayud siya nga hangtod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag biji mako unsa akong bation.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
15: Naapadi ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa iyo. The best hit songs of Radio Kaibigan. Mauni at ugni.